0: of a year?
1: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
0: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
1: Meron naman po kasi silang inisyong advice. Mm-hmm. So, binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
0: Alright. So, batay dun sa issue advice ni Ms. Gina Costa, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
1: Opo.
0: Cash.
1: Opo.
0: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last two questions if there's a final round. Salamat
2: Thank
0: po.
2: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round two. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
1: Pakiulit po, sir.
3: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa land bank?
1: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa land bank.
3: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
1: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
3: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
1: Yung head po ng cash division.
3: Nila?
1: Opo.
3: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open account for the on behalf of the OVP?
1: Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
3: I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
1: Yung head po ng cash division po ng OVP.
3: And what is her name again? Anong pangalan niya po?
1: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
3: okay.
1: Si Miss Queenie.
3: So pagdating niya po dun sa banko, meron po siyang siguradong binabanggit na mga taong point person na para pumunta sa banko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. etc. Tama?
1: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
3: Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
1: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
3: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So doon, nagkakaroon agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
1: Wala pong ganong arrangement.
3: Wala?
1: Wala pong ganon.
3: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kang nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the land bank.
1: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba?
3: No, sino yung taong nagsasabi sa land bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc. There has to be one person.
1: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
3: no,
1: po
3: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa land bank na, hey, land bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
1: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po.
3: Sina Asik?
1: Po sina, opo, yung, sila po, yung, sila po kasi yung officers po ng
3: OVP. So did they go personally sa land bank or through telephone lamang?
1: Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication po
3: sa
1: amin.
3: So how did you know na sila talaga yun nasa written communication?
1: Nag-present po sila ng mga IDs nila. Yung, doon po sa pagkakalala ko
3: so
1: po.
3: So they went to land bank personally?
1: Yes.
3: And then they presented documents to prove that they are that person?
1: Opo.
3: And
1: kasi,
3: then,
1: sorry po, pwede pong mag-in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin

0: Ate Paliog.
1: Turing Lumbones.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko. Usalan yun ka, Digimax. Nakilala lang ko, wala naman, nagawa akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: may Urungan, taga Patag, Pastor.
1: Ah, taga Patag. Asapit nga Patag, Maramag? Asa Alanib? Patag,
0: Alanib.
1: Okay, si Ato Igan.
0: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
1: Oo.
0: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
0: O, si... kay baho, dahil... Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
1: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
0: Vigimax.
1: Okay.
0: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
1: Okay.
0: May akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
1: Wala ng katol?
0: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Mara na, Pastor.
1: Okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
0: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, nuspad kaayo. Nya, grabe siya kabog na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diha plaza rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwas nga duha jud ka buo kay nakadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, pwede yung murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Kaya akong gipainom ang bijiwas nga duha ka buo kaya plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oo.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oo, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gigimax.
0: Glory to God.
1: Oo.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Maayong hapon, ma'am.
1: Okay, ma'am, kay gisaulog naman yun nato ang National Family Planning Month. Unsa ang tema karong tuiga?
0: So ang tema nato karong tuiga mao ang smart, ang pamilyang smart panalo. So tara, usap tayo sa family planning. So atong miaging adlaw amo nang gibuksan ang ato ang gingatawag nga kick off on family planning month. Ma'am, okay. Dito nato giselebra sa ato ang Capitol Grounds.
1: Okay, ma'am, smart. Unsay mensahe nga buot ipasabot or ipaabot niini sa matag Pilipino?
0: So smart, dapat smart tayo, no? Kabalota, unsa ang sa ato ang banos atong pamilya.
1: Okay.
0: Responsibilita as a parent.
1: Mm-hmm.
0: Dili lang mo mga parent lang karong ngay anak nun, may mga single parent.
1: Oy, no? Bilong!
0: So wala lang po nagkuhan, so napo yung mga single. So dili lang yun siya nga, may nga pampamilya. So namang yung mga single, mabitaw nang sa mga adolescent, maglisod tag-ingon nga, pagplano na, pagpami-planning na, because nanakay anak pero ang mga batan-on dili ka relate sa word nga family planning.
1: Okay.
0: Kay na nila nga nung family planning man ko nga wala ko pamilya.
1: So gilasa ninyo na counter ko mga inana.
0: Ginahatag na mo sila nga mga kuan sa ila atake sa mga batan-on. Unsa nga mga contraceptive sa imong gamiton?
1: Okay.
0: Kung dili pa ka gusto mabuntis o utro, di ba? So mo nang gilahi-lahi gid ang ato ang pag
1: ang approach,
0: no? Pag-approach sa mga tao, no? Kay nainlain sad sila og kan pagpasabot, no? So mo nang kinahanglan gyud mo level gyud ta, so unsa ilang gusto nga dawita mo istorya sa ilaha,
1: okay,
0: ma'am. So ang paghatag sa information man gyud, ma'am, kinahanglan mo level gyud ta silang understanding nga di kita pwede nga magamit tag mga technical words kay dili na pud sila kasabot, the more sila dili mo.
1: So layman's word gyud ang gamiton para masabtan.
0: Yes, ma'am.
1: Okay, ma'am, ngano nga importante man gyud nga adunay National Family Planning Month?
0: So kanigid ato gyud ang gina-celebrate every year.
1: Okay.
0: So national gyud, the whole Philippines kita naga-celebrate kani para gyud mapalambo nato og mahatag gyud nato ang sakto gyud nga information about sa family planning, about sa pagplano sa pamilya. Kaya naman gyud uban ningon sila nga murag gina-take for granted lang ang word nga pagplano sa pamilya, but wala sila kabalo kung unsa gyud ang kaayuhan na mahatag sa family planning nato sa pamilya. Kaya ang family planning man gud is a health intervention na siya, ma'am.
1: Mm.
0: No, kaya nga no ma-intervention man siya because kanabita ang magsigitag panganak nga kung mamatay ta sa atong pagpanganak, kung nigamit tag family planning dili siguro ta mamatay, no.
1: Ipapahulay so, si
0: matres. Ipapahulay gyud si matres. Dayon ang atong manggung goal aning family planning gyud is dapat gyud mo reduce ang mga risgo sa pagpanganak.
1: Okay.
0: No? Kanito ang gitawag nilang maternal death.
1: Mm-mm.
0: Risgo gyud kayo ang pagbuntis, mas labig ka nang naanata sa katong gingon nga mga high risk factors.
1: Mm.
0: So kana mga high risk factors kung wala kabalo ang atong mga tigpaminaw karon, mas labi na sa mga bata pa kaayo, nabilong yun na sila sa mga high risk.
1: Mm.
0: Basta na itong mga adolescent pregnancy karon, bilong yun na sila, dapat ma-inform sila kung unsa gyud ka-importante ang pagplano sa pamilya.
1: O, high risk sa aspeto sa unsa, ma'am?
0: Sa pagpanganak, no?
1: So,
0: pregnancy. So kung bata pa kaayo, so taas ang percentage sa ilang nga mapaingon sila sa maternal death because
1: okay
0: of the hemorrhage.
1: Uh-oh.
0: No? Prone sila sa hemorrhage. Dayon, ang ikaduha katong mga masakito na kaayo. No, kanang masakit na kaya mabuntis pagyapon. Like example, naay sakit sa mga
1: kasing-kasing,
0: naay mga kanang mga lang masakit, sakit sa tibing, ang mga bantayon na mga sakit, no, kinanlan jud na mo kwansa sila. Mo space sa sila.
1: Okay.
0: No, kita lang gyud nato spacing ang tanan, planuhon ang tanan. Na nang ikatulo nato is katong sunsun kaayo, ma'am. Nga labi
1: ta
0: tuig mga anak. So ang ato manggong matris kay mura ni siyag balon, no? Di ba kung dili taburos ang matris, mura lang gina siya

0: mo sa batang gamay.
1: Okay.
0: Kadako. Nya ko muburos ta, di ba? Dako kaayo.
1: Dako kaing tiyan.
0: So, kung imagine ni mo, so, sige na siya butod, mo gamay, mo huyos siya, din wala pa siya kabalik sa normal niya nga position, normal niya kadako, niburot na po siya, unsay may tabo. So, prone gyud sa complication. Iban, mubuto ang matris, mag-bleeding. So, kinahanlan jud na planuhon jud ang tanan, ma'am. No?
1: Okay. Nahisgutan ni mo, ma'am, nga mubalik sa normal ang kadako ni matris. Mga pila ka tuig ideal nga sundan ang bata?
0: So, dapat yun ang ideal yun na spacing na to or reproductive goal na to as a magbuntis or as a pamilya, dapat 3 to 5 years, ma'am.
1: 3 to 5 years.
0: Siya sa normal, no? Normal dyan. So, nabilong na kadya, ma'am?
1: Wala ko nakasakayan ng mga 3 to 5
0: okay.
1: years.
0: So, dapat 3 to 5 years yun para mabalik ang normal nga health yun sa babae. Kaya daghan ba kayo mga nutrients na makuha sa kababay kung mabuntis.
1: Ma'am, nahisgutan nimo mga benepisyo nga iya sa kababayinan. How about unsay benepisyo sa family planning sa amahan, sa anak o sa community?
0: Okay, ang benepisyo sa amahan, ma'am, kung tanaw na to, kung nagplano siya sa iyahang pamilya, so, makasave siya.
1: Okay.
0: Ha? Kay versus kung daghan kag anak sa upat versus
1: financial
0: sa duha,
1: burden niya.
0: Financial burden niya, makasave siya. Dayon makahatag siyag time. The most important is ang time gyud nimo sa imong pamilya. Because mo na ang nabayron karon nga problem nato there is a two ang time, di ba? Wala na ika nang pag-inistoryahay, no? Then ang ato mga anak dili na nato sila mag-guide in mga spiritual aspects sa ilang pagkinabuhi. Sino, unsaon pagtudlo sa matong mga anak sa makipag-istorya sa mga tao in a proper way. So, dapat nagitay time sa atong pamilya. Dayon, anli na din ang atong mga laglaag, ma. Makaadto na sila sa laing nasod, no? Mm-hmm. With a family, makakaon sa Jollibee.
1: Dili sana kay, all.
0: Mulabay lang ta sa Jollibee. Maghilak pag ito kay dili ta kakaon.
1: Luoy ka sa bata.
0: Luoy ka ayong bata. So, muna ginang mga makasave yun ta para sa future sa atong pamilya.
1: So, in a proper way.
0: Yeah, in a proper
1: sad
0: way.
1: Sad to say, wala dyan ko nakasakayan ng in a proper way. Kay murag tuig, ragyod ang gap sa akong anak, ma.
0: Okay.
1: Pero ang importante, gibarugan.
0: Yeah.
1: Oh, sige, so kaya. So, ang importante lang yun is maglaho tayo. Pero sa karon nga panahon, tungod sa mga fast food chain, maragadali na ito itong kinabuhi, mas maayo ganyan na spacing no, sa ito ang mga anak para po makaginawa si mama, makapanukad si papa, and then maayo po ang pagtubo sa bata. Ma'am, daghan ang naglibog bahin sa family planning methods. Mahimo ba nimong ipaila ang klase-klasing family planning method?
0: Okay, so sa naminaw karon daghan tang klase-klase natin gingon o mga short-term method, naputay gingon mga long-term method, o naputay gingon mga permitting pamaagi. So, may ngang tag-short term, muna diha nabilong ang ato ang condom. No? So, ang condom has a dual protection. Protections against STI, nga di ka matakdan sa mga sakit karon, nas sabi karon daghan na kayong sakit, no?
1: Yes.
0: Pabata ng pabata ang atong, mura sa check adolescent pregnancy, no? Pabata ng pabata ang mga biktima, no? So, maglumba na gina ng atong STI karong adolescent pregnancy. So, condom, natay pills para sa nagpasuso o sa wala nagpasuso. Naputay injectable nga every 3 months ug naputay gitawag nga kanang PSI implant nga naato ang murag kusog nato karon diri sa to kanang gina-insert sa bukton. So good for 3 years na siya. Then naputay gitawag og IUD, intrauterine device, good for 10 to 12 years. Then naputay giingon nga kanang mga permitting pamaagi sa pagplano sa pamilya katong gusto gyud bitaw limitan ang ilahang pag anak, so natay gina-offer nga bilateral tubalization para sa mga kababaihan. Dahil naputay no scalpel vasectomy para sa mga kalalakihan.
1: Salamat kayo, Ana Ma'am. No. Gusto na ko palauman ang kadtong sa family planning method ang IUD.
0: Okay, IUD.
1: Si IUD, pila katuig siya ay dapat nga mailisan or i-check up pagbalik ang babae?
0: So, kung once mataura na tag-IUD, ma'am, nagitay gina-routine, ganyan na, periodic routine yun niya nga check up every year. Then anytime pwede ni mo siya iparimo, but ang yang lifespan, ang yang
1: lifespan,
0: effectiveness na now, lifespan diya sa imo is 10 to 12 years.
1: Kung mulapas na na,
0: kinalang siya i-remove, ma'am, kay possible, wala na tong copper because ang IUD magod na siya copper. So ang copper is pangpaluya magod na siya sa sperm. So kung wala na tong copper, posibleng makasaka na siya. Muna yung band, nag-IUD because 13 years na ang IUD. So, kinalagin siya ma-remove after mga wala pa'y 12 years.
1: O saan pa'y mahitabo, ma'am, pag dili makuha si IUD
0: so,
1: wala system man sa babae?
0: Wala man na'y problema, ma'am, kay di man siya makadaot sa tuwa.
1: Okay.
0: No? So, ang kuan lang yun is wala na ang purpose na to. Kung ang purpose na to, di sa tama buros na wala na to siya.
1: So, dili po siya peligroso?
0: Dili po

0: Makadaot, ma'am. Na uban na, lagi niligip pa kuha, till death do us part na lang daw, ma'am.
1: Mas dahil pa si Ayudi kay till death do us part.
0: Forever sa ilang Ayudi.
1: O ma'am, na-mention ni mo ang mga nagkalain-laing method sa family planning. Para sa atong mga listeners and viewers na gustong mo-avail ni ini, asa sila pwedeng mo-adto?
0: Okay, para sa mga gustong mo-avail sa atong family planning method, so available na sa atong mga barangay health center, sa atong municipal health center or units. Og sa amo sad sa PHO, naghatag pod mi din na og mga family planning services.
1: Okay. Ma'am, katong na-mention ni mga depo, libre na siya?
0: Yes, ma'am. Libre gud tanan ang atong commodities or family planning services sa ato ang facility, mas labi na gobyerno nga facility.
1: Unsay proseso para mo avail sa libre nga services?
0: So, maadto lang sila sa ilang barangay health center, ma'am. Kinala lang siya mag i-assessment sa sila kay dili magyud tanan babae pwede sa method na ilang gusto.
1: Okay.
0: So kung dili sila pwede sa method na ilang gusto, may i-help man sila sa kanang provider para maka-choose pa sila lain nga method.
1: So dapat na i-check up or consultation nga buhato no sa ato ang mga listeners and viewers. So sa katong gusto nga mo avail, ma'am, sa imong mensahe katong naminaw karon nga mahadlok magpa-check up or magpa-konsulta tungod kinaunsa na sila sa ilang kaugalingon nga dugay ng panahon wala nakikita og doktor para sa ilang mga family planning method.
0: So minsayon ako sa katong mga nagamit karon mga method nga wala pa nakapa-check up
1: kay mahadlok
0: mo ayaw mo ka hadlok kung dili ta makapa-check up, no, kay para makita kung napa ba siya sa position or nang epektibo pa ba siya, kay basigula na siya, di na siya epektibo, so useless ang atong paggamit sa method.
1: Okay. Ay, ma'am, dili na siya makadaot sa matres?
0: Dili, jud, ma'am. Kaya tanan mga family planning method, especially sa atong IUD because naman siya sa matres. So, niagi gina siya mga proseso nga dili siya makadaot.
1: Okay. So, importante gud kayo nga masabta nato ang mga pamaagi sa family planning, no? Dili lamang bahin sa pagpugong, sa pagmabdos, kini sa pag-andam, sa kaugmaon sa pamilya o pag-atiman, sa kahimsog, sa matag miyembro ni ini. Mga hisgotanan kalabo sa teenage pregnancy, ug unsa ang ato ang mahimo isip usa ka komunidad aron mapanalipdan ang atong kabatan-unan, standby sa atong pagbalik.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno sa Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Pahinumdog sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakdang nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Iha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.

0: pakighilawas nga walay proteksyon, mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
1: Stay strong, be informed, get tested.
2: Standing in a crowded room and I can't see her face.
3: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
4: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
5: Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
6: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
5: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga wala nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot ug ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Kalihukan sa probinsya.
8: Balik ta sa kalihukan sa probinsya. Karong nga higayon na atong kauban sila si Ma'am Emily sa PGO PopDev and Ma'am Sherlyn sa PHO. Ma'am, so usa sa mga labing seryoso nga isyu nga giatubang sa daghang komunidad karon mao ang adolescent pregnancy. Ato ning palawman no kay angayan nato ni siyang hisgutan uban sa ato ang mga bisita karong adlaw. Sa inyong tanaw mga ma'am, giunsa makatabang aron mapakunhod nato ang adolescent pregnancy? Una si Project 25 at 28.
9: Yeah, so Project 25 at 28, actually it's a flagship program of the Commission on Population and Development, Region 10. Diin, maokini ang giingon nga pagpakunhod sa ato ang adolescent pregnancy in Northern Mindanao by 25% in 2028. Mm-mm. So meaning, ipakunhod ato 25%. Gikan karon 2026 hangtod sa 2028 in 3 years time.
8: Okay.
9: No, so ang usap pud gitan-awan no nga dapat wala untay maburos nga atong mga adolescents nga nag-edad 10 to 14.
8: Okay.
9: Kay naa naman na pero dapat wala unta. No, so good karon hangtod 2028.
8: So good sa 2026 walay maburos nga 10 to 14. Take note girls. 10 to 14 dapat dili jud mo magburos.
9: No, dili gyud dapat, no? Yeah. So likayan pud para nga sa ako nang giingon no nga dunay mga kaso nato nga 10 to 14 nga naburos sila tungod sa violence,
8: okay.
9: Pang-abuso.
8: Digid na, no? Naagid na
9: so, siya. Naana, no? So ang ato nga malikayan unta ang kaninga pag-abuso, mo-report sila sa ato ang PNP, sa atong police,
8: kung,
9: og sa atong women
8: and children.
9: WCPD. No, nga, aron ba nga maprotektahan sila sa maunga pag-abuso. So, dili lang maghilom-hilom mga kabatanunan kung feeling ninyo nga doon na nahitabo sa inyo o doon na ba'y mga kanang namiligro na ang inyohang ang inyohang kaugalingon, please report sa atong PNP.
8: Report to our PNP.
9: Yeah.
8: Naisgutan naman ni nato no sa ato ang sa WCPD, yeah, sa PNP Bukidnon. Nanay nahatag sa ilahang guide where to mag-report, yeah, kay every PNP station na amang yun na si WCPD, no, para sa kababayenan o sa kaning sa mga kabataan. No? Ma'am, sa imo sa family planning, unsa nga pamaagi nga mapakunhura nato si adolescent pregnancy?
10: So ang among ginabuhat sa health, naghatag yapon may mga information services sa ilaha. So gina-train ang mga healthcare provider on about adolescent, no, on town pag-handle, no. Dayon katong ang amo lang gyud ginakusgan karon nga mawala gyud ang repeat, no. So during prenatal nila, gina-emphasize na gyud sa ilaha, ginapapili na sila kung sa ilang gusto. Kaya ang family planning man gud is a choice gina sa
11: Sintong dan,
10: dili sa provider.
11: Okay.
10: So kami nga provider, igo ra gyud mo mo help sa ilaha.
11: Kung si Ma'am Emily, bawal magburo si 10 to 14, si PHO, kung mahimo, walay mag-repeat.
10: Yeah, wala okay. Dyan mag-repeat. Kaya usap po na siya, nagpataas sa ato ang data.
11: Okay.
10: No, ang repeat pregnancy, although, ang repeat is, dili, malikayan magid ang repeat. Kung panikamot lang tam. Problema lang yun sa mga adolescent karon. Kung mabuntis, dili magpaprenatal.
11: Yeah.
10: Matingala na lang yun, ang anak na. No? So, wala nakakasagang ba, no? Dayon, munang karon amo na yung gina, with a partner sa mo sa PAPDEB na kanang mga buntis ng mga bata, dapat mapaprenatal git sila.
11: Nga nang dapat magpaprenatal?
10: Just dapat magpaprenatal git sila para ang kung ingon ganila health intervention. No? So para malikayan ang mga sakit-sakit sa pagbuntis because bata pa sila. So prone sila sa hemorrhage, prone sila sa kanang mga pag-anak na ay problema. So dapat as early detection na to, kung unsay makita na to sa ilaha. So dapat malikayan na to nga dili pud sila mapaingon sa ato ang kanabitong gikahadlokan na mga maternal death,
11: okay.
10: No, and neonatal death, no. So munang maginamong ginapangkamutan nga mahitabo nga dili na unta ma-repeat.
11: Okay. Kung atong tanawon mga ma'am, ang kasamtangang datos asa na karon ang Bukidnon kung hisgutan ang adolescent pregnancy sa Region 10 ug sa nasud.
9: Actually, sa ako nang giingon ma'am, sa atong latest data no, rank 7 na ang
11: from top 1 to rank 7 sa region.
9: Rank 7 ang Region 10. Pero kita sa Bukidnon, kita pagyapon naguna
11: sa region,
9: region 10 tungod sa atong kadako sa atong population.
11: Murag itapok-tapok tanan sa Region 10 kaparyaran niya kadakon ang ubang probinsya sa Region 10.
9: Dayon duha pa gyud atong syudad.
11: Mm.
9: Oh, so in terms of population, taas ta og data no. But niubos na siya from 4,719 in 2023. In 2024, na nalang tayo 4,500 plus.
11: Okay.
9: So at least na siya ay reduction. So nakita siya no sa tibuok data kay sa ako nang giingon na rank 7 naman lang ang Region 10. Umo pa gina itong paningkamot ma'am no nga mo muubos pa gyud from rank 7 to layo na gyud ta kayo no nga dili lang siya nga tungod kay naatay data but ang atong gitan-aw no nga ang mga kabataan unta magtan-aw mahimo silang responsible sa ilang sexualidad.
11: Okay.
9: No with the guidance sa ato ang parents ang ato ginuntang parents maugyoy mo istorya sa atong mga anak unsaon nga malikaya nila ang sayo nga pagmabdos pinaagi sa dili sa unta magsayo og uyab-uyab.
11: Mao lagi. Dili na malikayan kay social media.
10: Lisod kay
11: bito siya i-intervene ba? Especially kung ang ginikanan, kung mo-open ang anak, kabahin ani nga mga topic, maulaw pod mo, hatag sa iyang kahibalo, sa iyang wisdom, unsaon pagtambag sa iyang anak.
9: Yeah.
11: So naa naman tayo mga pamaagi, anak yeah, ma'am. No?
9: Itong LPED na mo.
11: So sa eskwelahan, sa kabatanuna, PNP, sa parents, so naa mga sistema, ang gipatuman ng ato ang PAPDEV o ang ato ang PHO para ni Ana. Mm-hmm. So unsa po ang inyong mga programa ma'am para sa interventions sa PAPDEV and sa PHO?
10: Sama sa asa atong adolescent. So mo lamang ginapangusgan gyud nga dapat yod na ma-inform gyud ang mga kababaihan unsa ka importante ang reproductive health, no?
9: Yeah.
10: As a reproductive ang ilang reproductive health unsa gyud sa nila pag-care, no? Nga dapat dili namin yung maabuso.
11: Kamo yeah. Mangga bisita pud mug mga community.
10: Yes, ma'am. Okay. Gato pud mig community nagahatag pud mig services. So kung nang mga LG yung nag-invite sa amo for services, gahatag pud mi. Direct to the community ang serbisyo.
11: So, Ma'am Emily, kung mag-lecture mo sa eskwelahan, tibuok team na ni nga nakatap sa adolescent pregnancy, tibuok team ng wadto or by on?
9: Usual, Ma'am, katong naatay gihimo nga with the partnership sa Philippine Statistics Authority. Team to siya.
11: Okay.
9: Taga PHO, taga DepEd, kami.
11: Sa youth.
9: Say, oh, kana nga partnership.

0: But
1: okay.
0: Kaning usual nga gibuhat namo last year ang mga population officers na nag-adto sa school, usually sila lang with the nurses sa DepEd. Kaya okay. Gitrain man po nato ang mga nurses sa DepEd nga sila po makahatag og information sa atong mga kabataan. Dayon ang usa pa gyud ma'am no, katong ingon ni ma'am ganiha nga malikayan ang repeat pregnancy. Actually naatay mga BSPOs, barangay service point officers sa atong mga barangays. Sila ang maghatag ani og information on family planning sa ato ang mga mga batan-on,
1: mga mama,
0: mama no, nga labi na kanang naburos na after unta sa pagpanganak, dapat naana gyud sa una nga mag-family planning aron malikayan ang repeat pregnancy.
1: Ato lang gyud ipanghinaot atong nahimong mama na no,
2: hindi kanang, na ma-repeat.
1: Huna-huna na gyud ta kun napatay plano sa atong kinabuhi. Kun dili naman lang para sa ato, para sa atong mga anak.
0: Yes.
1: No nga nalay spacing kay mo lang itong giingon para nga makasukad sa pamulsa nato sa ato ang time sa panahon and then sa ato ang mga anak. No luoy pud ang mga bata magsagunson. Dili na nimo mataganog time si eldest kay nagsunod na imuhang ikaduha. So nabiyaan na nimo si eldest, mapasagda na nimo siya kay nakatutok namang kasamanghod. So kana lang spacing sa pagpanganak importante gyud kaayo. And ma'am, sa ato ang call to action sa ato ang mga stakeholders, partner agencies, sa mga ginikanan ug sa mga isang time ma'am para manawagan sa ilaha.
2: So, para sa mga nagninaw karon, sa mga kabatanunan, sa mga mama, sa mga papa, no, kinahanglan planuhon gyud nato ang ato ang pamilya para sa atong future makahatag tag maayong hayag nga kaugmaan sa atong mga anak ug sa tibuok natong pamilya.
1: Okay, Ma'am Emily, imuhang call to action?
0: Do natay himuon nga gitawag namo og RPFP for life, Responsible Parenthood and Family Planning for labor force empowerment.
1: Okay.
0: Ato ni siyang i-conduct ma'am sa mga dagko nga mga kumpanya diri sa Bukidnon like Crystal Sugar, Davao Agriventure, Mount Kitanglad, Dolly Skyland, Mount Kitanglad Ventures. Diin nga kini nga programa no, dalho nato ang Responsible Parenthood and Family Planning Program sa ilahang trabahuan kay naan dito ang mga parents nga gatrabaho.
1: Yes.
0: Dayon, usual, wala sila time nga mag-avail sa family planning services kay kumato ka kung ma-absent biya ka, ma'am.
1: Gagukod o kwarta.
0: Gagukod o kwarta. Sayang po kayo o absinan. So, kita, with the
1: kamu age of partner,
0: kita ang moduol dito sa ila, maghatag sa information on responsible parenthood o services dayon sa family planning.
1: Okay.
0: So, muna, ma'am, for this year, ato nang himuon sa ato mga dagko nga mga kumpanya.
1: Alright, daghan kayong salamat Ma'am Emily sa imuhang time ug sa imuhang panahon sa pagpaambit sa inyuhang kahibalo no, para sa ato ang mga listeners and viewers sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Ma'am Shirley, napakaidugang panawagan.
2: Okay, so para sa kasayuran sa uban no, nang minaw karon, so naaday ni paghimuon na nga family planning caravan. Kung yung tag-caravan, tanan nga family planning services except lang sa permitting pamaagi, no? Kay kwan man, hospital sit-up man na siya. So, naghimoon karong August 19, diri sa ato ang Capitol Grounds, sa atong Centennial Stage. Di hata mag-gandak sa ato ang family planning caravan for the Bukidnon team. Then, naputay gahimoon sa Impasugong karong August 28 sa Impasugong Covered Court. Then, naput sa August 27 sa Malitbog, Bukidnon. Daghan salamat.
1: All right, daghan kayong salamat. Mga higala ang kahimsog sa pamilya nagsugod sa hustong impormasyon. Ang responsableng pagdesisyon karon mahimong pundasyon sa mas hayag ug mas lig-on nga kaugmaon sa ato ang kabataan ug sa musunod nato nga henerasyon. Hinumdumi ang pagplano sa pamilya dili lang bahin sa gidaghanon sa mga anak, kundili bahin kini sa kalidad sa kinabuhi, kahimsog, edukasyon ug kaugmaon sa matag pamilya. Padayon ta sa pagtinabangay aron mahimo ang Bukidnon nga usa ka lalawigan nga adunay himsog, edukado ug responsableng katawhan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Freddy sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon ug panahon. May God bless the province of Bukidnon.
3: Masaya mag-internet. Maraming laro,

0: skills at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Inyong nabati ang
4: KSPP sa Liukan sa Probinsya.
3: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
4: KSPP sa Liukan sa Probinsya.

0: Building sa Erie Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o guguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
2: Mga on na ta!
3: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, matanghamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: of Chekahan. And of course, another morning sa nag-iisang DJ B. Ayan na nga po mga igan, mag-uban-uban ta, hantod 11 lang po ng umaga. Ayan, pambihira. Well, so much for that mga igan. Isang napakagandang umaga. Good morning, good morning! Salamat po ng mga solid na igan. Good morning sa lahat ng mga solid sa radyo, kaibigan. Kamusta ang gising natin? Kamusta ang araw-araw Biyernes? Paboritong araw ng everybody! Ayan! Of course, mga igan, tugstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang ito. Ang nga pa ko skinain niyo ha mga radyo. Aron, ano man daw ba?
1: Ang importante.
0: Ah, di ba?
1: Tama, ma.
0: Kada Joel, pambihira. Mga igan, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Kamusta naman yung umaga natin? Kamusta yung araw, Biyernes? Today, it's August 7, 2026. Good morning sa lahat po ng mga igan natin. Mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito. Grabe, ang bilis ng araw talaga, day. Good morning. Ayan, and so much for that. Good morning to our station general manager, Pastor Dan Dangalio, our station operations manager, Engineer Romy Chang, of course, our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, and our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yore.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning! Good morning sa imuha din, ha? Good morning sa mga wala nakadawat o good morning early in the morning. Sorry naman. Sorry kaayo ko. Alas G's pa ako ang duty karon. Na para bang. Bitaw mga igan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Mag-uban-uban ta, hantod 11 ng umaga. And meron na naman po tayong pag-chichikahan. Sama niyo ang gusto nga chikahon nato, mga igan. At sama ang inyong gustong pangutana. Okay, pwede kayo na ninyo i-text sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Okay po, 0965-601-1688. Ayan, sila po ng mga nakaantabay sa mga sulok ng Valencia City. Sabi naman talaga sa mga suok-suok. Anong naapoy ko diya sa suok-suok? Ganahan yung kag-suok-suok to. Ito talaga. Iga na. Sa lahat ng mga estudyante, trabahanti. Ayan, sa lahat ng mga ati. Ayan, sa lahat ng mga gapangapi. Para lang ma-rhyme lang talaga for today's video ba? Grabe naman talaga. Ito ang sila ng mga maagang gumising ngayong araw naman. Workaholic yours. Ito ang mga igan sa lahat ng mga piniling bumangon ngayong araw na ito. Bahala o gusto pa unta magligid-ligid. Kasi ba? Nakakaubos kaya ng energy ba sa Friday na? Pero unya hapon, ma-energetic na pod kay makalaag na pod. Upa! Grabe naman talaga. Pero depende di ay mga igay, no? Kung wala po kay duty tomorrow. Yun lang. Yun lang talaga. Ito mga igan, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ayan, kindly visit our FB page and don't forget to follow. I-follow nyo na. I-follow nyo na. Nakita nyo na naman. No, sinerch nyo na naman. O de, i-follow nyo na. Eh, mag-comment na kayo dyan. And don't forget to like our live. Okay. Okay lang ba yun? Hindi naman sinagagalit ako, pero namumugos na. Grabe naman talaga. Ito mga igan, marami po tayo pagchichikahan ngayong araw na ito. Kaya chill ka lang dyan. Ako'y bahala, hantod sa imuhang alas 11. Alas 11! Ako na'y bahala, hantod naman yung udto na ka. Pero depende pa kung sa'yo ka manood to or late, diba? Kung alas 12, dili na teka, kaya o ba na? Sorry naman. Pasensya, hanggang 11 lang yung kaya ko talaga. Kaya, pwede na po magkaon na kakamula. Diba? Mintras, ano pa? Mintras, gayaw-yaw pa ko dere. No, well, gakaon ka, mag-ising-ising po dito. Mag-ising or malagot? Karabala na. Pili lang. Pero mga igan, chill muna po kayo dyan na. Enjoy our music. Because today is Tunog Kaibigan. Ako naibala sa inyuhang music. Mga madungog karon yung mga oras sa mga igan. Okay. Enjoy our music and I'll be back later. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa tayo na itabo?
2: Nag-inom na ko Big Mac. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
12: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
11: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
12: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
11: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus o saka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre,
3: May Adjuvanto Crop Protection Chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
12: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot organi nga yuta. Mao ning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
12: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, Adjuvanto crop protection chemicals o soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni.
3: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
13: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong bana na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sigikulang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
14: The best songs on the radio.

10:41 in the morning. Ugmaayong pagpaminaw sa tanan nga gapaminaw karon. Salamat po ng mga nakaantabay. Good morning, good morning. Ayan, salamat mga viewers natin sa ating FB Live. Mayong buntag, Ate Stephanie Perez. Ayan, hello Miss B. Pa-shout out po sa aking best friend na si Angelica Alisoso Kunog. Pa-request po rin ng kanta Pangako po. Maraming salamat. Okay. And of course, gigay po kay Kuya Jeff. Ayan, Jeff Vera. Hello Miss B, pa-shout out po rin sa sarili ko na nanonood sa inyo. Pa-request po ng kanta Pangako. Ayan, maraming salamat. Yung totoo, pangako para sa kay Kinsa. Kaya talaga, kaning duha dyan, oh. Nako ha, dinadamay nyo pa ako ha. Napaparinig-rinig pa kayo dyan talaga. Charest. Ayan, so much for that mga igan. Ang pag-uusapan lang naman natin, no, it will not be that long na pag-uusapan natin. Pero may na-learn kasi ako ngayong araw na ito, no, na when we value people, kuwan pala na siya mga igan, no? Nabitong, it's an edge. It's a power when we know how to value people. Ayan. And later on, I'll be sharing my reflection sa inyo, no? No, ano man na, we need to value people. Ayan. Kasi minsan, may mga tao na basta okay lang sila, no? Okay lang ilahang kaugalingon, yun na yun. And I really thought, mga iga, no, na kanabitang, kung okay ko, no? Okay na gyud. Wala na ko ilabot sa other people. Pero mali pala yun. No, mali pala kapag we don't value people. Bahala pa og mga taong dili ka value. No, we need to value them. Bahala pag mga taong alam mo yon, mga difficult people. No, sa sunod I'll be sharing unsa man ang mga difficult nga mga tao. Mga tao mahirap pakisamahan ba. Ayan, magbibigay tayo ng example sa sunod nga chika nato. Okay? Well, chill mo din ha. Ay, daghan pa taong chika. Alright? Charis. Without so much for that, mga igan, let me just share to you. Ayan, huwag po natin kaligtaan na always nato ubanon or i-intake ang Vigimax Plus Capsule. Ayan, ang pinagpalang capsule because this supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. Pero, dili na lang siya food supplement ang mga igan. Tungod kay daghan ng mga testimony nga naayugid sila sa ilahang mga sakit. So, it is nice, no? Wala na siya yung side effects, mga igan, because it is, ano siya ba? Herbal, ayan. So, what are you waiting for? Always nga, i-appeal sa inyohang daily routine ang pag-intake sa ato ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Ayan, and don't forget also sa mga need na og mga ipahid-bahid sa kalawasan. Ayan, muna niyang gamita mga igan ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Alright, and of course, para sa atong bida sa lamesa, ang Fugu Blend Chili Paste. Ayan, labi na karon nga hapit na ang tingkaon. No, dili gina na to galigtaan mga igan. And shout out sa mga mahilig og kape. Nga dili mabuhi kung walay kape. Eh, hindi naman sa sinasabi ko na addict ang inyong lingkod. Pero parang yun na nga. Parang kulang yun ang adlaw kung dili ta makakape. Mga igan, no? Mao nga, sulayin na ninyo or balhin na mo sa ato ang Herbiva Coffee Blend. It is healthy coffee and it is naturally good. Nani siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ayan, ang ato ang Vigimax Capsule Aroma Herbal Oil, ang Herbiva Coffee Blend and Fugu
Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa Valencia City Kaibigan Center that is located sa ground floor of Aquino Building, Poblacion. And also sa DXRK Radyo Kaibigan, second floor, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And Apodai Kaibigan Center sa Kadingilan, sa Purag 5 Poblacion, Public Market, sa Old Stall beside Food Court. And also sa Marama Kaibigan Center, sa Stall Number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. And of course, mga Egon for Equality Printing Services. Ayan, dira na ta magpa-print mga Egon, no? Sa GRD Printing Services that is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. And of course, mga Egon, daghan na kayo taog dealers. Ayan, para sa ato ang mga Kaibigan products. Okay, natay mga dealers. Ayan, pakarami sa Valencia City, mga Iga, no? Si Ma'am Residilia Pino, Benji Lauderis, Elvira Carme, Sheila Grace De La Sema. Ayan, si Ma'am Sultisha Paday, Juanita Rakrankin. Ayan, si Ma'am Vilya Gitizo, Buboy Karotcho. Ayan, Veronica Alcohada, si Ma'am Josephine Alpas, Teresita Jaime, Layuka Nestor, Helen Bangka, Johnery Celira. Ayan, so pili ra mo mga Egon kung kinsa inyo hangduulan. Okay, apakadami talaga. Ayan, si Tonton Unahon, Johnery Celira, Mesil Flores, Pastora Nora, Sheila Tabigne, Pastor Dudong Kantungan, Solomon Tabios, Diaz Kitchenette, Bebe Apat, Beverline Domia, Editha Comlat, ooh, ayan, si Luz Yamok, Judith Pinaranda. O, diba? Pakadami, day! So, diligid ka, mahutdan, ani. So, pili lang ka. Miriam Lumilang, Elizabeth Reem, Elizabeth Labungin, Cirilla Tulasan, ayan, Ellen Kameke, Tata Onyot, Merlin Dandoy, Balansag Drugstore, Mercy's Pharmacy, ayan, Bufarco Pharmacy, nanay siya sa Valencia City, mga Egon, Cabaneles Pharmacy, Divine Rose Pharmacy, El Salvador Pharmacy, Golden Heart Pharmacy, JTC Pharmacy, ayan, si Purita Saripa Doke sa Basaklantapan, and si Ma'am Rosalina Libertad sa Basak Yahapon Lantapan. Napunta tayo mga dealers din na sa Maramag Store. Ayan, sa Kadingilan, Pangantukan, sa Don Carlos Kibawe, Maramag, and many more, mga Egon. And of course, napo din ha sa WAO. Okay, para sa ato ang Vigimax and Aroma Dealers. So yun, apak. Apakadami, mga Egon. Kaya ano pang hinihintay mo, no? Dili na excuse nga, dili ka magkapalit. Apakadami talaga. Okay. And of course, sila po ng mga nakaantabay ngayon. Maayong buntag sa inyo, ha? Ayan, natay text message galing kay Texter 886. Ayan, good morning, DJ Guapa! Grabe naman talaga, bubukad na naman talaga ang atay natin dito. Ayan, pa-shout out kay Ate Yana Jane Morales, Lensky Matuga, Stephanie Perez, Lady Diana, sa Imuha Dayon Dira DJ, si Angelica Kunog ni Taga Porok 9, Tugaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines! Ari ba? Pa-shout out kay Ate Yana. Ayan. Amping sa imuhang pag-uli unya, DJ Guapa. Okay. Yes naman. Mag-aamping talaga ako, day. Para may mapaminawan pa kayo. Wow. Grabe naman talaga.
Salamat naman. Ayan. Ampingan ako akong kaugalingon, mga iga, no, kay... You know, wala naman ibang, ano... Wala naman ibang... Alam mo yun? Wala naman ibang mag-ampi. Charat! Of course, mga anad na tanga... Kani, ako lang. Parang nagpaparinig. Beta, wala bitaw mga igan. Apakadaming nag-aamping sa akin. And I really thank those people, no, na gaamping sa ako. So yon, mga igan. And of course, mga igan, it's already 10:51 in the morning. And let me just share to you my reflection today. Ayan, that we need to value people. We need to love unconditionally people. No? Tungod kay, alam mo yun, apakasarap mabuhay kapag lumalabas yung gugma sa ating kinabuhi. Because you know what? If you can value people without ganabitaw asking something in return, yung bang unconditionally lang, balagili ka nila i-love back. Magpanayin, nagyapon ka nga mag-love. You know what? If nakain na nga heart, ikaw ang pinakamalipayon nga tao sa kalibutan. I tell you. No? If you love people without asking love in return. No? Yung bang pusa na lang na lumalabas sa ano, sa bibig mo, ang mga salitang love mo sila, kusa na lang na ga-care imuhang kamot, di ba? Without asking something in return, you will be the happiest person kasi enough na sa imuha. No? Nagkanabitong, enough na imuhang love nga ga-ka-experience, enough na ka sa imuhang kaugalingon, and kontento na ka. And with that, mga igan, I believe, ikaw ang pinakadato, ikaw ang pinakamalipayon nga tao sa kalibutan. Everything comes out naturally. Noong anong mo comes out na siya naturally, ang love ni mo sa uban nga tao, it is because sobra-sobra na imungga ka-feel, imungga ka-experience nga gugma sa imuhang kaugalingon pa lamang. Diba? Puno na kadaan. That's why it will come out naturally. Diba? Ang sarap, ang saya kapag gano'n ang mga igan. Kaya let us learn to value people without asking anything in return. Okay? Ayan. So yun lang naman yun, mga igan. And I really hope na we value people, we love people, even without expecting something in return. Just love. No? Mag-love lang ka. Balagdili ka nila i-love. I am not telling you na you deserve it, na dili na i-love. But, alam mo, kapag hindi ka nag-e-expect ng something in return, kusang darating yun eh. Ayan. You will not beg for it. And ang sarap mabuhay kapag you are not begging for love. Diba? You are not begging for attention. So, yan lang naman, mga igan. Wala na tayo igo nga oras. Ayan, it's already 10:54 in the morning. And I really hope, mga igan, na you'll be happy today. I hope na magkaroon ka ng napakagandang araw na

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ako si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang po siya katuloy palit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
6: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuhan, no?
7: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
7: 5 kabuok.
6: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
12: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
11: Maugyod na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
12: Ha? Unsa imong sekreto?

0: Tumuhit po ko primi?
1: Ato-ato rani priha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus o saka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog ng hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
0: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
0: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
1: para to ra pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: May good news.
3: Hello, oy, unsa koy good news?
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Apaliyog pa na ilaigan o taga-asa?
7: Taga Malibasan na Bunturan, si Tusing Bituro.
6: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
7: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, maong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya, karon dito palitan ako 15 kabuo. O, ngayon, Diyos ba na po 15? Kaluoy sa buhi nga Diyos, iyad yung gitanalanginan o maayo ang bijimak. Naulian ang bata.
6: Naulian ang mga anak.
7: O, dili na siya maghangak-hangak. Kay gitam ni siya diwalwal, good pastor, kung ano siya ba, nadaot sa blasting.
6: Okay. So, okay na siya karon na eh.
7: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karon. Dili na maghangak niya. Kayat, yan ni siya, wala pa'y panit, bungkag sa kakayat. Karon, maayon na siya mukaon. Gumikan sa unsa ni kanang bijimak Diyod. Salamat po dato sa buhi niya Diyos.
6: Salamat kay nai.
7: Milagrohan din niya.
6: Amen.
7: Kay kaduhan naman niya ako pastor. Ako po maupo niya akong giinom nga nakatindog ko, nakalakaw ko.
6: Pila gani ka ka simana nga di magkalakaw?
7: O sa ka, one year, pastor.
6: Ah, isa ka tuig, gadi ka kalakaw?
7: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko, nga ipalitan ko mapirmero o 15.
6: Oo.
7: Kaya ito ba yung mama na ako biya, itisibin pa edad ani karon.
6: So,
7: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa bijimat. Pastor, nagpasalamat gipo sa buhi nga Diyos, nga gibubuan yung milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
6: Okay, gan, salamat kayo. Salamat kayo.
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
9: Numero 1 sa balita.
10: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Ug kalingawan sa Bukidnon.
13: Radio Kaibigan.
14: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang ug walay lakot kining sibihan.
15: Opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Atong oras, mga igala, doon na tayo 18 minutos na pasado alas 11. Antak na, mga igsoon sa Uto. Igala, kumusta? Mayong morning. May buntag. Welcome dire sa ato, Gatulamanon. Karoon, mga igsoon, ngayon mabati na usap, mga igala, dire sa CBN DXRK Radio, kaibigan, ang Tulamanong Ratsada. Ubanik ko ninyo, mga igsoon, sulod sa siya kauras, mulong tatagat na sa alas 12, antak na sa Uto. Inaot ang tanan na nasa mayong kaintang, ang inyong tagsatagsa ka mga panglawas, wala untay mga giantos, sabas sa mga sakit. Pasalamatan, binato kanuna, may gala nga tulabaw magagagahom. Ining laing adlaw nga iyang gipahuam kanato. Sa mga birthday celebrants, happy happy birthday kaninyong tanan. Labi na yun sa atong ginahan dire sa Dakbayan sa Balansya. Atong kugihan o super ka matinabangon nga mayor. Happy birthday kanimo mayor, Madam Mami Galido Galario. Happy happy birthday ma'am. Inaot nga tagaan ka kanunay o maing panglawas. Adlaw-adlaw. Labaw na yun, dugangan pa ang taas pang kinabuhi. Para daghan pang tao ngayon matabangan. Sa ngalan sa ato mga kaubanan, mga igsoon din sa Sibiyahan DXRK Radio, kaibigan, sa among station manager, pinagi ni Stephanie Dangalio Yuti. Atong mga kaubanan usap sa production o technical department. Akong co-pilot karon din sa studio si Kalampurnas. Kaibigan, huwag ka man taga-programa sa Radyo Lampurnas, may galagod kaganina. So, dirita karon sa radyo, kaibigan. Si Egan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter, atong kauban usab si Engineer Egan Ramil Bedrio o Engineer Egan John Tingkang. Sa among finance officer, nga kugihan kayo, way luya-luya, Bernadette Kilong-Kilong. Mayong buntag ka ni mo, Bern. O sa ngalan usab, mga igsoon sa production department, gagipunguluhan ni Engineer Romeo Chang Jr., sa among technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Ang Kuya sa tanan, mo ni atong station general manager, ang Kuya na mo. Mga isoon, Kuya na to. Reginald Jan, Kuya RJ Dangalio. O, siyempre, tagyal tagdumala, mga isoon, din sa Sibiyahan DXRK 98.5, ang radyo kaibigan. Chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang super kayo ka masinabtanon o grabe ka matinabangon, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. May buntag ka nimo, Kuya Pastor Dan. Sa magyapon sa nandan, mga igsoon, inyong alagad, inyong angkorman, ubanik ko ninyo sulod sa sakauras, hangtod sa alas 12, ako si Egan Tata Retisa. Tata Retisa. Inaot ang tanan, mga igala, sa mga dunay importante nga mga lakaw o bakaha dunay mga gipantrabaho, mga igsoon, mag-amping kita sa ato mga kwanha, mga gimbuhaton. Mga igsoon, labi na karon kay usahay, mga igala, di maginato matagnaan, no, nga tungod sa kalapoy sa lawas. Kay grabe ang atong kayod, buntag kayod, pagkagabi, kiyod kayod gihapon. kulang sa tulog. Unya ga biyahe jud ga maniho mga igsoon, di ba, ug bation jud mga igalag kwan ha duka bation mga igalag ganig ka medyo mo paong na gani pananaw padaplin sa ay guglog sa mga igsoon kini ang inyohang padulungan, ha, layo sa mga disgrasya. Munay pinagkadabis mga igsoon, pasabta lang po na inyo mga kwan dia pasayro nga paulay sa tako pananaw. Kapila na ba kadlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte in the Sara, mga igsoon? 13 na kadlaw, no? Kagahapon? Ay, waman di ay kwan mga igala karon kay Webis man mga igsoon. Anyway, karong kadlaw, Webis man di ay pizza size. Agosto 6, 2026. So, daghan nagkwan karon. Daghan may gala gapangandam na para sa nagsingabot nga kapistahan din ni Sudad. Hapit na, 22 na lang kadlaw. Kakista Dres Valencia mga igala, pizza 28 man. Muna mga igsoon, gara-gara na po ni mga batanon karon kay ilang una-una, pesta bitaw, daghakayo kalihukan, na yung mga pirya-pirya, Munang gara-gara putag laroy-laroy diri. Ay mo kupiyansa mga kaigsunan kay kining mga bata noon karon. Nara po ni may gala ng mga kuanro, no? Kini ang mga mamariglahay. Morabari gara nila may gala ng daghan tao. Muna ilagi surang-surang o na mga kuan mga isunan, mga bisita. At umiaging gabi mo to. Kita na to may isun nga. Nilakganay diya sa kuan. Binatuhay na napita sa kini ang sentro. Dool sa atong plaza o bakas di sa may Jollibee. Mga isun. Nga ginikanan, taon, pa kuan no? Paimang nuwi taon ninyo na mga anak. Nga dili yun, magkumpiyansa, dili mag saya-saya, labi na panahos kagabiun. Ang Corpio Hour sa Valencia, naagyapon, wala na undangi. Mga eksoon, kay ordinansa na sa atong sudad. Dili, pwede mga galang, mingon ka mo karon. Nga, di sa nato ni implementar ang Corpio kay tungod ng hinabot, nagsingabot ang piyesta, no? Manaamay kalihukan or wala mga kaigsunan as is ang mga ordinansa o mga balaod nga gipanday sa atong mga magbabalaod diri sudad. Mga isoon, dili man sa tanang panahon, tanang higayon nga marundahan sa atong mga pulis, labi na sa mga establishmento, kana mga imnanan, basta kaya ang mga batanon nga nagidad 18 paubos, kana sila mga kaigsunan, makonsider kana nga igo mo sa curfew out. Oras mga igala sa kini ang pag-implementar sa curfew nga bawal na no nga magsuroy-suroy diya sa gawas panaus kagabion sugod sa alas 10 alas 9 alas 10 oh kinanglan mga kaigsunan hipos na tanan mga batanon tanawa to niya na hitabo to niya aging kuno ako estimate may gala kato mga turse baka ha basta kay mga minors nagnilag abong bitaw mga igala ng mga kuano sila, mga intimanog igo. Tiabaw na yun. Mga ospital. Kanya, dito na dahil mga igala, magproblema sa kiniang mga bayronon sa mga ospital. Ang mga ginikanan ni taon may magpakaulaw, magpapagag na mga iksoon, madindiin nalang pangitag, maduulang na tao nga makatabang nga ang ilang anak magkagawas kay mula gina na-admit sa ospital. Ang pangutana, anong na-ospital man? Na-involve sa riot. Na ospital kay namato niya gibalsan muna na intimano muna mga kaisunan kani nga dapat ingunan nga klase sa mga kwan dili ni kwanon dili na to ni itolerate kana bitawong na involve mga igala sa mga kani ang ganggang kana mga igsoon dapat patagmon so ang ato mga pulis wa man ingon may gala nagpasagad kanunay manigyapon sila garubing. Ay naman din mga kaigsunay, mga oras, mga gala, nga ilahag yung ginabantayan nga labi na yun mga igsun. Pagtungtong na ganig alas 11 sa gabi, kana muna tinglihok mga igsun, muna tinggara. Kaya mga tao, anak mga igsun, gikan sa imnanan o posible musulod pag imnanan. Pagawas, anak mga gala, wandog-wandog na gidela. Kaya ang tao gala mga gala, muinom na ganig, kanang mumamam ganin o bino di pataranta, mga kaigsunan, dili na yun may gala 100% nga siya tarong. So, nasagulan naman may gala o espiritu sa kiniang babae na bugat ang iyang unahuna. So, dili na nasa normal. So, makonsider na may gala nga kuwan na siya, no? Kiniang bantayanan na siya nga mga lihok. Gamayin bikil, ana mga iso, no? Dili na may gala mutiabaw o mangisog na. Kana may uban mga iso, makainom gali may gala, mutiabaw lang kalit. Mamaoy ba? Muhilak. Daga na rin kayo may gala binumduman nga mga kini mga kasakit niya sa mga nangaging adlaw. O muna, daga minumduman niya mga iksoon, mga pagmahay. Di na din mo gawas ang tinood niya batase sa tawag magkainom na. Huwag di manghasi mga kaiksoonan ko, muligid, muhilak ka. Okay nang tagmuhilak na dili ka mahilabot. Lalain na yung uban mga igala, huwag magkainom na mga iksoon. Magpabilib na dayon nga isog. Magpatuo mga igala nga siya mo haringgangi sa ilang lugar. Nga dadao na dayon ang iya pagkaisog mga iksoon di sa karsada. Magsige na daig bas-bahas. Magsige na may galag panghangit, panghanggat o mga away. Muna batasan sa mga tao may galag mga maoyon. Muna likayan na lang yun. Huwag na amang galing. Una na yung barkada ng mga maoy. Ayaw na yung mag-uban-uban, anak. Likayan na ninyo. Huwag may mo mga kaigsunan. Tanaw ninyo may galag na muakso na galing nagmaoy. Gapusa. Mas may paghipuso na daan kaysa magkabuhat pa nagsala. Ha? Huwag may mo mga iksoon. Hindi na lang yun mag-inom-inom. Ayaw na lang yun may galag pag-apil-apil anang adik-adik. Kaya ang tao, mga igala, once maapil o droga, maapil anang bino, mga kaigsunan ko, mausap na yun, mga igala, ang iyahang record, ang iyahang batasan. Magkadaot na siyang bad record. Di ba? Ah, di ba, Diyos? Muna nga ito, karoon din sudad. Pabibo man ta, papsay, palinaw. Muna niya ito, mga igala, purpose. Pero kiniang ipang katag or inyong ipang kiniang sayag-sayag butang niya kay makuan mo guna mga igsoon, no? Usagin mga igala sa maka kiniang katag o kaugaw sa atong kadalanan. Kini mga basura mga igala nga kuan ba? Kini mga basura mga igala nga mabungkag sa mga iro. Manginabuhi sa tayo. Manginabuhi sa aming mga isun. Ako sa ito, Robert Spigas Lawak. Ibo sa Diyos.
1: Kinsa niyo og tagaa sa Palihog?
2: Pastor, taga-Quezon ko. Bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dumin ako nga kanaang tigpamina ako niya. Apil naging ko sa Globus Kaibigan. Pito na gato in Kapin.
1: Salamat kay Gayo.
2: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Big Imags, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misami sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya. Sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor. Solo sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom ang Big Imax, Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo o kain ibalik ang iyang puso. Karoon, nakalakaw na siya, Pastor. Uy,
1: pila yung edad, Igan? Pila yung edad? Ha?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So, sa duwa kasi mana, ipainom ni mo ang Big Imax, buntag o gabi, karoon, nakalakaw na?
2: O, nakalakaw na, Pastor. Nakasimba na magay sa GFA, Pastor.
1: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
3: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
12: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
12: Sip-on dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa sip-on, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
10: Oh, hikala! Di na ka
16: mo ato pa sa bisan asa kay niana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
17: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
20: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Bili angay ikaulaw ang pag-up Know Your Status and Get Tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng Lokal na Pag-amhanan.

0: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Yes, again.
4: Magkasin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
4: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang kasama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Di moto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So Aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay na siya ubo na siya panalo sa mad sa akong ulo nga natambal. Gamit ko ni
3: Ining Haplas. Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Tarpon, Pastor.
3: Okay.
5: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko daan yung mga tarpulin to. Yung mo, mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot, no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Yes, assess. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guwan, unsa may nahitabo ato. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
10: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay ang nahitabo sa iya.
9: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
10: Ni kuanan siya og kuan dugo og ihi niya. Normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unsa ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
9: Oo.
10: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
9: Oh, okay, oo.
10: Maotong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi-sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
9: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
10: 10 days, pastor.
9: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
10: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maayaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, panginta, gito, pastor, nakadala din ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito.
9: So, painom, ano siya ditabo? Pinagagang pag-inom?
10: Tulo ka, painuman lang namo, sa siya,
9: okay. Makalihok. Ana mismong ana mismong adlaw pagpainom nakabako dayon siya.
10: Kuan siya magsigig liho-liho.
9: Okay. Salamat igayo.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungaga dagdag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, chini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon.
8: Fragrant chili paste.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isod.
2: Karon, matpakaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Okay. Okay, salamat kayo mga ikso, no? Panayin tamay gala diri sa ato ka pagpanaguban. Kadyot lang kayo, ha? Ato sa ning adjustment kay medyo over mood. Okay, kumusta ka to signal, by the way, mga ikso, no? Sa mga nagpaminaw ka na to karon. Mga igala, tagay ko nung kuninyong feedback, i-text ko. Mayo ko to dia sa akong igagaw si Rolando Retesa. Gaw, kumusta tong signal karon dia sa imong nimutangan gaw, Barangay Tugaya, dinisudan sa Valencia. Feedback gaw, be, pag paliw gaw, tagay ko feedback o kumusta nga tong audio karon dia gaw. Akong audio gaw, ha, kini akong tingog. Dili ba distorted? Kay gina-adjust na mo karon mga iksoon, no? Kining atong paano sa console. Pinagi sa akong technician on board, co-pilot Igan Engineer Joshua Sison. So balik ko na ko sa akong parinte si Rolando Retesa. Nagpaminaw ko nun sila nato karon mga iksoon diya sa Barangay Tugaya. Okay na ba gaw? Dili na ba distorted? Dili ba overmood? Kanang overmood mga iksoon, kanabi taong murag nguho ang tingog ba? Kusog ang kuan siguro audio sa microphone. Ako nang gi-adjust. Tarawag ko ninyo, paminawag ko ninyo mga iksoon, o dili na ba kuan, no? Sakit sa dalunggan. Okay. So, okay na? Sige. Ay mo kopyansa mga ikson na kay kinilagay itong panahon karon abnormal sad. Ang uban may gala, mingon sila nga kana okay na. Okay, sige salamat kayo gaw. Kana okay na. Kaganina ko no may gala na ay feedback nga overmood jo kuano, overmood ang atong tingog karon okay na ni. Sige final na ko ni mga ikson. Mura ni siya ay sit up. Walay mo kuan ni. Walay mo encroach. init kayo karon di ba? Perte ginita mga ikson nya pagkahapon mukalit lang mga galag kini ang habo-habo. Muna mga galang makakuan yun, no, makasubaw. So daghan kayo karon mga ikson ga kuan sa reklamo nga gipang sipon ubo. Ha? Kasagara kuno mga ikson ning mga kuan no kining mga idad-idara na sama nako. Kikita mga igala kuanon. Mabikay lang gamay ang lawas. Wala, luya na dayon. Ayaw dyan pagpakuan. Ayaw dyan pagkumpiyansa. Ugmay mo. Hindi magpasway-suway ang init. Kay minus ng resistensya ni Manoy. Aha. Luya na si Manoy. Go! Wala na. Mga ikson, tanawa na itong mayor. Nga wala kapasagat. Bisag si Tintay Uno na edad mga ikson. Pero tanawa ni mo may gala. Basko pagyapon kayo. Munang gaamping dyan sa ilang health. Kita mga iksoon, kiningoban mga igala, kay kuan man kayo. Narawang garaon kayo. Ilang una-una dia, hilanat ra ka, ubura ka. Mukuan ko, mukaratsa ko. Uy, miyaksol ko nung kaluya karon ng atong mga kiniang, kuan no? Kiniang mga mukandidato para sa election sa barangay. Kay naamay House Bill mga gala ang ang kongreso nga i-postpone na pud kuno ang election sa barangay sa 2028. Na. Dobe katong nakahinayak na diha og kwan. Sugod-sugod nagpamugas, nagastuhan na. Ha? Nagagasto na mga gala unya. Kalit lang mga igsoon mo desisyon nga i-postpone na po ang barangay o SK election. Hindi na kuno matod pa madayon karong November 2. Nagingon na matudaan may gala si kiniang Kumilek Chairman Garcia nga preparado na ang Kumilek. Nagka-imprinta na kuno sila tanan may galag mga parapernalya gamitonon para sa election sa barangay karong umabot November. Nya, usahon man ni karon kisa may matuman ani ang Kumilek ba or ang Congress. Unya og mapirmahan ni sa presidente nga i-postpone una ang barangay og SK election karong tuiga, supposed to be karong November 2. Kay dito na po kuno may gala sa 2028. Ha? Mga igsoon, awag itay mabuhat diha kay sila ra may gala gabuhat karon ug unsay gustoho nila sa gobyerno. Ha? Sila na may gabuhat mga kaigsoonan. Wag itay daganan. Ang kita mga igsoon, niguro kita sa pagpanghupaw. Ngano, wa na'y kwarta? Ha? Wa na kuno'y kwarta siguro mga igala nga ilang magamit gastuhon nining eleksyon kay nahurot ng kwarta. O, magulat na po kuno mga igala maprubahan ang national budget sa 2027 kay muna po na ila mga kaigsoonan kong kiniang bainbahinon. Perting lipaya sa mga kapitan, mga kagawad nga mga kapulpul sa ilang katungdanan mga kaigsoonan kay ma-extend pa ang ilang termino kung matinood man o galing o madayon man galing may gala nga dito na sa 2028 himuon ang barangay o iske eleksyon kung ma-postpone ang eleksyon karong tuiga. Perting lipaya oy! Ha? Ilang una-una, sus, naluwas yun me. So magkapadayon, nagyapon me, balag talapungo me sa among kwan, sa among barangay, balag wami ayo sa among barangay. Oh, magpadayon nagyapon me. Magpadayon nagyapon me sa among ang kwan, sa among ang panerbisyo. Wa para ba ma para ba maimpas ning ilang loan? Oh, kato nagkagasto diha. Ha, kato nagkahinayak na may galaog pamugas. Oh, wa na gyud. Managingon mga kaigsoonan, chance to experience gigapon. Kaduha na bini na postpone may galang eleksyon. Kaduha katulo. Mura kaduha. Ug ma-postpone ba gini karon tuiga mga kaigsoonan, wa na gyud. Wa ni ayo ning atong gobyerno karon oi. Ambot mga igsoon kanus abang may gala in taon ni tapuso ning kalibutan na ni. Ha? Ay, kini atong kupang gobyerno sa Pilipinas karon may igsoon. Pilde gitantanan ang paldo ini may gala kini naragis posisyon. Kitang mga naa mga gala sa kini ang pinakaubos nga hotong sa katilingban. Kita nga mga yano ra kayo nga mga lungsuranon, kita'y nag-antos sa kalisod, kamahal sa mga palaliton. Nag-antos may gala sa kawadon sa panginabuhi. Unya, ang mga programa sa gobyerno, mga kaigsoonan, para unta sa katawhan, gipamulitika, unya, gipambulsa ini mga panuway nga mga kurakot nga mga opisyal. Ambot ka sa panitahon, kwaon may gala sa mga yawa ni mga panuwayan eh. Ini mga sagbot sa katilingban, mga kaigsoonan, kini mga kawatan, mga buhaya, priso nila, ang mga tarong ng mga tao. Gipapriso nilang may gala ang katong kanunay mga kaigsoonan aga pangita o justisya sa korupsyon sa atong nasod. Gasigit ang singgit ang uban mga kaigsoonan, gasigi may gala pangalap o mga piki ng mga kaso kang Inday Sara Duterte. Nagkabisi-bisi sila buhat-buhat o mga kiniang mga witness o mga ebidensya ang mga kaigsoonan. Bisag unsaon nilang may gala, wagin sila'y kiniang mahatag, malatag ng mga kinibang matuhuan ng mga akusasyon batok ang BP Inday. Pulos fabricated, pulos imuhimo ang ilang mga witness, mga kaigsoonan, mga tinudluan. Kanang giingon nila mga kaigsoonan, kwan ba? Kanang mga fabricated waste, kwan, kini ang evidence. Magimuhimo pa may galag, kaugalingon nilang script, usay mga kaigsoonan, pag cross-examine, adiyan na mabulabog may galag, pag cross-examine, ha, nga, nagkakuan na, surambaw ng ilang mga tubag. Tanawa? Pero kay mo lagi na ila mga igsoon ko, ang ila mga may gala mission karon nga ilagi yung tangtangon si Inday, ipa-impeach yun sa si Inday Sara Duterte bisag walay saktong kapasidad ang ila mga kasong gipasaka, walay gibugaton ang ila mga gipile nga kaso, walay ligon nga mga ebidensya. Pero sa ngalan kay sila mga gala matuman, kay sila may nagdala sa kiniang panggobyerno karon, ang mga tao nga kanunay mga gala nga singgit o justisya, mo'y ginagukod, mo'y ginakasuhan, mao may galay ginapangita sa mga pulis kay prisohon kay nanay mga warrant. Gipapriso ang mga senador, mga galay ang mga oposisyon. Mao ni nakatambalosi ining atong paggobyerno sa liderato ni Bongbong Marcos Puyagaba lang. Pwe! May galay na wala tayo oras. Nakupos lang atong sa kauras nga atong papanaguban din sa atong programa sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan na lang sa ating mga kaubanan, dili si Bihan sa DXRK Radio Kaibigan, sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, sa akong co-pilot sa Picas Lawak, Egan Engineer Joshua Sison, dito sa transmitter, sila si Egan Engineer Ramil Bedrijo, ubani Engineer Egan John Tingkang. Sa among finance, Officer Bernadette Kilong-Kilong, sa ngalan usab sa Production Department, nga gipanguluan ni Engineer Romeo Chiang Jr., sa among technical consultant Gerald Redangalio. sa atong station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RG. Sa ngalan sa Kitabuk ang Puwersa, Tagiag Tagdumala, mga iksoon, ning Sibihan, Radyo Kaibigan, Kuya Pastor Dan Dangalyo. Kininyong alagad, inyong angkorman. Ako si Tata Retisa, manamilit ang mingon, dagang salamat, mayong adlaw, kanatong tarat.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Ang to sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa ng inyong nabati, binairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Kinsali pala yung taga-asa?
7: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginaghubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, ang saman, kanang naka-arthritis o taas, ang saman, imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis,
6: Pastor. Arthritis.
7: O, nagpakit ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
6: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
6: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
8: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa kumuad ko, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Money 8.5.

0: TXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: May good news.
6: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
7: Sama sa large format outdoor sticker.
8: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear na photocopy. Muhimusan sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. RAS IDs and billboards.
5: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga dito ang kanang kuhan. Tamad.
9: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
10: Ano-kano ka na ako, Pastor?
9: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
10: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
9: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
10: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
10: Lima ka buok.
9: Okay.
10: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
9: Igan bibi hilot, kamusta man?
11: Ah, okay ra, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Basta grasya. Ana ko itestimo. This testimony, Pastor Dan, about the victim.
9: Okay, padayon.
11: Musulingan din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang totoy, gamungol-ngol, dili na makasunog. Then, akong siyang lingnan nga, paim na ka na o victim, kay Dagana ang testify about the totoy, na nagsamad na o karon, kaloy sino, na awlian na. Then, yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya o victim, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, ito nga akong ipapalit sa muslingan ka. Kang itanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
9: Okay, okay.
11: Then, tuloy na Pastor Dan. Lungutan na ko sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang toto yung toto sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin maulo po noong cancer at itong samad sa toto sa iyong mama.
9: So,
11: karon galos yun o Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Lungutan na ko pinakabuok kapsol sa bisibak ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang totoy.
9: Salamat igayo from Cagayan de Oro City.
12: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan una ay managoy o ingnan kag wow chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
0: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: Olagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Kaibigan.
1: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
1: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang band orgahi nga yuta. Mauni minus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: barato ra pre kay tag-iaan eh. Romix Plus, may pusong mag-uuma. O, adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD.

0: Yes, Egan.
1: Magsisimmer ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Ang ito siya hubang mga kanyaplas, ni boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka Igan?
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Ako ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon,
2: Radio Kaibigan.

XRK Radyo Kaybigan. Kailangan mo maminaw o sunada. Lamina kung ikaw nag-

0: Ang sumahinungdan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon o ayong udo at good afternoon po ang kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan o sa kamabugnaong hapon po kanatong tanan. At nagro my god lang na Bernes, kapit sa 7 sa bulan sa Agosto tuig 2.

Smil by the size. And once again, makaiga na you are with me. Huwag na inapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ng mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtunonan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa paninggihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi na nalamang sa atong pinalanggang Sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So, once again, mag-alaw ka mag-aulaw ka magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugmag kinabuhi. Yan ang DJ na po ang mahala ni Anang Danan. Ang inyo lamang buhaton is a text ka sa atuang hotline number 0965-60-116-88. So, mag-alaw para mabasa ni DJ inyuhang mga sulat, inyong mga text message, pagpanimbaya, greetings sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air. Gusto ninyong timbayaon ay pa-shout out sa atong programa karong kapunan. Mag-text lamang mo sa atong hotline number once again, 0965-60-116-88. Alright, so maayong hapon, maayong udo, magandang tanghali sa inyong lahat. Mga palanggang suking tig pamirang, nag-tune in ka na ito karoon sa nagalain-lain your radio sets. O sa tanang, naglantaw sa Facebook Live, maayong hapon po sa inyong lahat. Anate caller, mga gala, 6643, standby ka lang muna dyan. Atat na atat ang ating. Mga caller, hot na hot ang ating mga magtatawag, mga gala. Malilang kagihangak pa yung DJ. Matataon, magtumagdagdawag, mga gala. Standby lang po kayo dyan. Ayaw mo kabala ka kay Tanan Manawag karon. Tutob sa makaya sa atong programa. Tutob sa makaya sa atong oras, atong tumagod, mga gala. Hey! Because we have all the time in the world para sa pagtubag sa inyong mga tawag, pagbasa sa inyong mga pagpanimbaya or pagplay sa inyong mga ibang request ng mga awit sa ating programa karong kapuna. Because today is Friday, mga gala, Bernes po tayo ngayon. Which means wala tayong babasahin na sulat ng baganan sa ating programa karon. Because every Friday is Hugot Friday. Karang adlaw sa ibang pagpadala sa inyuhang kinagusgani ng mga hugot entries for a chance to win 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Agad mga gala, wala tayo basahon na sugilanon garon ha, because today is hugot mo, isend mo din. Buod pa sa buod karon ng adlaw para masend ang inyuhang mga inatipigan niha ng mga hugot entries. Mga nakakakilig, mga nakakatawa, mga nakakaantig na mga hugot entries kay malay na ito. Usa ka sa makadaog karong adlaw sa ito ang hugot mo, isend mo. Kailangan nang i-text mga gala ha, or sa maragdan o sa Facebook Live, kung gusto mo ma-appeal sa ito ang hugot mo, isend mo. Pwede ka ayaw mong ma-appeal mga gala, pero kung mag-comment mo sa inyong hugot entry, pakibutang sa inyo ang numero sa ubos para makabalumi kung asa mapadala ang load ng premyo sa atong programa mga higala. Once again, hugot mo, isan bubo tayo ngayon. So, natin basahunon ng sugilanon. So, samtang napari oras, mag-send na mo sa inyong ginagustuhan ng mga hugot entries di ha. Ganoon taon-taon mga gala, no? Mga 2:30, magsirado na po agatong linya. Kay pilian pa na sa itong mga judges dari. Kung kinsa ang napinaka the best nga entry for today. And the more entries you send, the more chances of winning, ha? Meaning, walay limit po ang inyong mga hugot entries nga pwede padala sa atong programa. You can send pwede lima, pwede napulo, pwede 15, pwede 20 ka buok. Kung sa imong gusto i-send, mga gala, i-send na ninyo ha sa tag napatay oras. So when you feel like hope is gone. Alright, so once again, maayog hapon sa inyong lahat. Kamusawa ninyo ang udduri, mga gala. Ay. At pag okay na mo diha sa inyong nahimutangan karon. Kalmado iniuhang nga panghuna-huna og bugnaw iniuhang utok susama sa kabugnaw sa panahon mga kaigan.
Sa Kamulong kapat ito karon, sa Kamulong haray-haray, sa Kamulong gaduyan-duyan, sa Kamulong galingkod-lingkod, sa Kamulong kapat kay sikay sa ilang panimalay, sa Kamulong gabiyahe padulong sa eskwelahan or padulong sa trabaho, or sa Kamulong drive sa ilang mga sakyanan, or bisan unsa man imuhang ginabuhat karon kaigan, parayon lamang sa imong pagpaminaw dihan. Kunay bahala sa inyong kautuhon karon mga higalahan. Maayog hapon po sa tanang nagatsun in karato karoon na pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations na nakahook up na po sa atong programa yung napita sa may Surala South Cotabato may hapon sa mga nagatsun in na pinaagi sa 104.9 Radso kaibigan Surala South Cotabato kauban ang atuang technician at aside Sir Juice Balinas magandang hapon po ang sa atong mga palangga na suking tigpaminaan. Ang nahimo ng parte sa ilang pang-adlaw-adlang buluhaton. Ang pag-abre sa ilang mga radyo matagalauna para maminaw sa programa ni DJ. Magandang hapon ni po. And happy, happy listening sa inyong lahat dyan. Kapunabita mga gala sa may lagindingan masamis oriental. Maayong hapon sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD. Radyo kaibigan lagindingan masamis oriental. O barang ito ang gwapang DJ diha DJ Miss B maayang hapon or sa atong technician bekaha nga may nag-hook up sa atua karon. Sa atong mga gwapo-gwapa nga mga suking tigpaminaw diha side maayong hapon o maayong pagpaminaw sa inyong lahat. And of course, din na dito mga gala no, gihangag na mas DJ. Pwede ba kayo mahuman na sa tanang na Mino, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong Sibyahan. And of course, kutob sa mabot sa atong Facebook Live karong hapon, saan ka mang sulok ng mundo naroroon. Aha ka mang depita karon, talaga na Mino sa atong programa, may habang kanimo rin ha. Once again, welcome po sa inyong lahat. This is once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Pero may gala na, ato sa ning sugdan og basa ni mga comments sa Facebook Live, kaya murag daghan kay atat na atat na. Mahulat ka rin taon sila, kanus ang mani mabasa ni Lady Diana. Comment din, ang upan siguro nang hawa na lang sa Facebook Live. Samala na sayod ha, live po ninyo mapapanoon inyong DJ, raga-programa sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Kanang na 11,000 followers, mga gala mauna ang ito ang page ha. Yan lang po ang nag-iisang official Facebook page. Parang sa akong mga kauban, dari Lady Diana sa may sandayong o may hapon. Nag-comment mga gala ito, banggiitan, iyaan dira sa may sandayong alubihid, may samis oriental. Sa iyong mga kaubanan, di ang aside silang Madam Arlene, si Ma'am Dema, o si Papayumi, o si Ati Tata, may hapon. Mag-uban ko itong mga laagan, mga ganyan. May hapon sa inyong tanandihan. Minaw sa lagaroon sa atong programa. Mga kaparintihan ni Lady Diana, nagtipok niya, mga ganyan. Muna maghapon sa inyong lahat. Murag bibo na galing mo di ha. BH lang ako may hapon ha once again kag ati Marigar sa Biliana Sulib o sa iyahang mga kaubanan di ang aside sa ilaha taran karoon na mina sa atong programa sa may sandayon. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. No? Nag-enjoy ka ng mga laagan diha ka sa number one, gina sa Madam Arlene diha. Okay nga po, once again, sa inyong lahat dyan. Oh, good luck sa inyong pagpangatubang ug mga adlawan. Sayang kayo, wala ito mga gala. Saan ito man? Busy man inyong DJ. Magandang hapon na lang once again sa inyong lahat dyan. Oh God, sorry ko ba yung comments din. Palihog ko by the way yung mga gala ha sa maraglantaw karato karon sa Facebook Live. Palihog ko share mga kaigad sa ating Facebook Live para layo pa nagma-abdan. Huwag mas daghan ba ang atong daghan ba ang magkapaminaw ka nato karong hapon. Comments
Stephanie Perez. Hello, Lady Diana Guapaba. Shout out po sa akong higala nga si Angelica Alisoso Kunog.

ni Aing Hapon. Si Ma'am Stephanie para sa ngatong gwapang kaigan na lukad sa may Tibuli, South Cotabato. Aing Hapon, Han! Ang sanat po sa inyong lahat dyan, ikauban sa imuhang, ay labira sa imong friend on air, kung Ma'am Angelica Alisuso Kunog, ng Purok Noibi to kaya Valencia City, maayong hapon. At kang Sir Daniel Jeff Vera, magandang hapon po sa iyo dyan. Samantha Sibilieta, hello, gapagod hapon. Then pa shout out to all my friends and the people around the world, especially to my husband Alexander Sibilieta. Happy 15 years anniversary, mahal. Wow! Samantha, happy mani hapon, mamarizo niya. And happy 15th year anniversary nila karon. No? Kauban siya palang gagapi ka sa kinabuhi. Sir Alexander Sibilieta. Oh, sa tanan-tanan, salamat sa pagpalangga, pagmahal, then bisan pa man luyo sa mga pagsulay sa atong kaminiyon, nga bisan na akulag dato, but wala nato gipabati sa usag-usa ang kakulangon. Hindi ang gipabati sa usag-usa ang pagmahal, pagrespeto sa usag-usa, then ang pag-alagad sa Ginoo. Then be, always remember kung minahal kita noon, noon man, lalo na ngayon. Then pakiplay ng song, Gwapa, ikaw lang at ako. Salamat, Gwapa. Grabe naman. The heart-heart ang mata ni Lady Ramon. Nakakakilig nun. Hindi ka maminawon, mga higana. Ngayon, ani ka solid nga kami niyoon, no? Bisa pa nakurog na ay mga kukulangon. Huwag na ay mga kalapasan sa ilahang kami niyoon. Wala nilang ibabati sa usag-usang. Ano ay kulang sa ilahang? Mas nilabaw ang gugma, ang pagpalangga, ang kalipay sa ilang kaminiyoon, mga kaigan. Happy 15th anniversary sa inyuhang kaminiyoon, Mama Riz, Sulatan Bustamante sa Bilieta. Uban sa iyong palangga riha nga si Sir Alexander ng Old Kibangay Lantapa ni Bukid Noel. Matig sana all na lang daanin mga gana. Maraming ka happy ngayon, anig ka solid nga relationship. If you reach into the sun. Hello, Sir Martin Lakino. Hi, mga hapon. Lady Diana, how are you po? Dili siya ko kaayo ka paminaw po. Kaya busy kaayo. Pa-shoutout na lang, DJ. Walay problema. Pagbulansad man sigurong ni pagka-mayor. Sir Martin Lakino. Pero di ka busy nga tao. Mga hapon na lang kanin mo rin from North Cotabato. Sir Martin Lakino. Nanonood po sa atin ngayon. Salamat kay Sir Martin. O gamping sa imo ang mga laraw diha sa kinabuhi. I'm from Rubiros, Pamplona. Mag hapon, DJ Diana, para request kong song Ulan. Kaulan yun siguro sa ilah. Nang i-play ka rin daod-daod. Mag Rubiros, Pamplona, ha? Mag hapon, kanimuri, ha? Ang itong gwapang kaigan, naglantaw ka rin at ka rin sa Facebook Live. I'm from Sir Jalen Igloria. Good afternoon, Lady Diana. Basarad ko ni Manong Igloria, kag Tatay Jose Igloria, din kang TC Igloria, baby love. Dayon, salamat watching from Giungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Oh, maing hapon ako sa inyong lahat dyan. Sa imuhang tibuok na pamilya, mga kasilinganan, kaparintihan, o kabarangay nga namin o karato karon ng Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Salamat na maghapon sa inyong lahat dyan. Good afternoon, Lady Diana, watching live in Malaybalay City Provincial Hospital. O, anong nangyari? From Angelica Wariong, dito lang ako, Lorena Binataw, play Ikaw Ang Kusog. Ay, get well soon po. Kasi sa manggaling imuhan, kapamilya diha nga naagkaroon sa Bukidnon Provincial Hospital sa may Malaybalay City. Get well soon. Kamping magkanunay diha, Mam Angelica Binataw Wariong, ha. Salamat ka ay sa inyong paglantaw sa atong Facebook Live. Pasara DJ sa mga OJT nga sabaan. Ano mga sabaan di ha? Aha naman to, Scarmy nga langasan ka ay. Pasara talag sa mga nag-on the job training. Mga sabaan daw kuno ka ay. Sa may ABS. AB. Saan yung pangalan sa iya? AB Signature Sprint and Souvenir Shop. Tama ba ko? Buot-buot mo siya. May nga pa kaninong ganan diha. Alam na kanin mo, Sir Blas R. Balarote. Ang sa inyo, mga ka-on the job training diha. O dili magsigibabadlong, ha? Ang hapo na lang po sa inyong lahat dyan.

0: City. Ay, basana DJ sa akong mga ikagaw dari ka lady diyada nga nakalaag-laag dari sa sandayon mabugnon kang Jerwin mabugnon kang Charito mabugnon og sa iyang mga kauban. Oy, maghapon sa inyong lahat dyan. Murag bibo lagi mo dihaan. Maapa siguro ko karon taon ka. Maghapon na lang sa inyong lahat dyan sa mga parentihan ni Lady Diana diha sa may sandayong Alubihid Misamis Oriental. Maayong pagpamina ho. Shout out po sa inyong lahat. Pero ako nalagtawan nga comment. Ay, kadali lang ha. Once again, ating marigar, may hapon ha. Og salamat guys sa inyo hang pagdanaw sa Facebook Live na ito karong hapunon. Sa inyong mga kaubanan din aside, nga namino ka na ito karon from Sandayong, Alubid, Misamis, Oriental. Sa inyo ha nalang tanan diha alaras maayong pagpaminaw. Og God bless sa inyo mga buluhaton diha karong adlawag ug mang adlawag. Ay, si Ate Lorena Binataw, kay nanganak. Ay, hala. Uy, condolences po. God bless you, Mama Diyong Angelica, ha?
1: You don't have to be afraid of what you are.
0: Sige na, ito naging play yung mga requested song. Unya taod-taod, Mama Angelica. Salamat ka, ayo po. Time check, mga gala. It's already 1:30 in the afternoon. Alauna 30 na po sa kahapunon. Murag abahain yung comments. Dili na ako maapasog basa tanan. Mahina ang kalaban. Ano ang taon isa na rin mga gano'n na daghang kaayong musta niya. Nagsamay lang po kayo dyan sa mga comments ko na panabasa ni Lady Diana. Ha? Ay po kabala kabalikan tanan unia. Nagkatuan na isa-isa ho nagbasa mga gano'n. Nagsamay lang po muna kayo dyan. Huwag sa mga para kasan sa mga hugot entries for today. Pagsend na mga higala samtang na apari oras. Kumalig na to usag ka sa magkaraog. Garong adlaw o 20 pesos na load from Radzo kaibigan. Amat kaayo ha mga kaigan. O dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala. Ito sa nipaminawan ang usag ka. Paboritong sonata sa kautuhon mga galing bagay sa atong klima karon. We have here sa playlist Wing Umuulan by Regine Velasquez. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ug ato niya.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Paliog pala ila o gatagasa?
2: Nanay Bakudyo from Taguluan.
1: Ah, yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Diyos?
2: Magkuan ko, magtestimony ko bayan sa BG Max Pastor.
1: Ah, sige pa.

0: Ayun na, ipadayon.
1: Oh. Ako si Lalay Bacudyo, taga-Taguan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa Digimax nga nagpositibo ako sa COVID.
0: Oy, okay.
1: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gig ko eh. Symptomatic ako.
0: Oo.
1: Nalampasan ako nga wala ko gibati, as in sip on, ubo, wala. Nagpasalamat gig ko ang Digimax Pastor.
0: Okay. So okay ka nagkaroon ay?
1: Pastor?
0: Oh, so okay ka nagkaroon?
1: Oo, okay ko, pero nanaw lang gyapon ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
0: Okay. So
1: continuous lang gyapon ko inong BG Max, pero at least sa akong pag-COVID, nasuccessful na ako ang 14 days na wala ko gibati.
0: So asa ka adto gi-quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka adto or naa
1: ka sa balay? Nara ko sa balay, wala ko dalha, nara ko sa balay.
0: Okay. So karon okay ka na karon.
1: Gawas. Okay na ko, okay. Pero dalhon lang gyapon ko hospital kay magpakuan ko kanang bayad sa akong kidney na sa akong ati manon.
0: Ah, sige nay. Padayon inom sa atong BG Max kay dako pud nagkatabang para sa
1: continuous ko ba yes. Inom sa Digimax.
0: Okay, sige, salamat nay, salamat.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungaga mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, binakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Oy, Mare, gahinok-tok mali ka diha. O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang Saramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop, Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Surprise, Lola!
14: Hala, onsya na!
15: Happy anniversary, Lolo, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
16: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
17: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
18: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
19: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
19: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
21: Ilong Ranger?
22: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
21: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
22: Ang hatsi ug Granny Nose? First sign na nasa sipon.
21: Sipon dayon?
22: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C+ 40 na I zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C+ 40 with zinc dayon.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
26: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
25: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
26: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
25: Ato-ato ra ni pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
26: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
25: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
26: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
25: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
27: Henesis
0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwang sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Alright, Filipino Standard Time, it's 2 o'clock in the afternoon. Alas dos na po sa kapunod, mga kaiganan. You're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Habang Ako'y Nabubuhay, a song requested by our Suking Tigpaminaw. Always agalan daw sa Facebook Live, Sir Bong Ilion, at dekad sa May Lake, Cebu, South Cotabato. Sa mula pa na play a song si DJ, mga gala, ha? Standby lang po kayo dyan, kapaparayan taon niya at taon sa pagpaminaw sa inyong ibang request ng mga awit sa atong programa. And before that, mga hapon po muna sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nakikinig sa atin ngayon sa nagkalain-lain nga radio set. Okay, sa tanang, nag-tune in, naglanda paghihapon through Facebook Live, mga gala. Salamat kaayo at welcome back sa inyuhang tanang. At natakaroon nga Bernes, mga gala, ha? Once again, wala po tayong babasahin na sulit ang baganan karon because the day is Hugot Friday. At nakaroon sa inyo, ha? Nga pagpadala sa inyong kinagusgan nga mga hugot entries for a chance to win a 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Naghanatag na rawatan yung mga hugot entries, mga gana, maunang sa mga wala pa nakasandi, ha? Unsa po may ginahulat ninyo? Pag-send na magbarit, mga gana, simteng napanay oras. Kibalay na ito, usag ka sa lima ka makanaog, karong adlawa o 20 pesos nga load from Radyo Kaibigan. May na lang na naibang unlegal and text sa imuhang baby love o niya gabi. Unang sola pa nakasend, ha? Pag-send na magbarit sa inyo mga hugot entries, mga kaibigan. Salamat kaayo po. Sir Bong Ilion, you're welcome po. Salamat sa imo ang makananay dito paminaw sa atong programa. O, natin hugot entry din atuling, so atuling basahon ginagmay ang mga hugot entries ninyo mga gala, ha? Pero dili na ito mabasa tanan, ginaghan po kaayo masig magabin ang dadere. From Sir Daniel Jeff Vera, matod pa niya, parang asukal ka. Matamis sa paningin, matamis kapag kasama. Pero kapag nawala ka, kahit gaano karaming tubig, hindi na mapapalitan ang tamis na iniwan mo. Masar ka na yung maghugot-hugot ang uban. Pero mahalata yun nga, ang uban in love kaayo, ang uban mga broken heart. Yung mga sad boy kaya kining mga bag-o pa ang ipang bulagan. Ilang mga hugot entries ani pang broken hearted po kaayo. Kaya mga in love kaayo, mga inspired kaayo. Alam na po. Ay, at kadali lang, ha? Sa mga nagpanala sa ilang mga hugot entries through text message, ang ito ang hotline number, mga gala, once again, 0965-6011-688. May hapon, Lady Diana, pasalat na lang kami dire. Aside po, always gid ka paminaw. At always gid ka pa mati. Ilunggo gid ni siya. Ayaw gid. Always gid ka pa mati from Sitio Saumil, Nasi Surala, South Cotabato. Kas lang ko ng song Rain by Sarah Geronimo. Thank you, DJ. Ato nang i-download. Ato pa ng pangitaon, ha, sir. Ay, Ma'am Wendy Pampulones. Salamat kaayo po.

medyo, medyo balaki ang gila. Diba sa unod rohan? Manod Manila, ang gugma dili kinahanglan pangitaon pa. Kay maabot ra kini nimo sa panahon, sa insaktong panahon. Maong ayaw kabalaka kung ikaw karon bakanti pa, kay basin baya kanimo, duna na'y sekretong nahigugma. Sa mga single people out there, ayaw kabalaka kung kamu bakanti pa. Magkabalawasin sa inyo hanay sekretong nahigugma. Malaman lang yun kasi sa tamang panahon darating din ang taong para sa inyo. Mamahalin kayo ng totoo, aalagaan, papahalagahan, dayon biyaan dayon. Kayo po di dyan. Salamat ha 340 sa imuhang ninot nga hugot entry. Ingon ani ra kasimple mga gala ha. Imo na kong isend sa itong hotline number. Imo bahala kung walay gina. Pero at maghihapon na bahala kung sa panagawalay ng mga hugot entry siya. Dili lagi mo libako ni Lady Rian. Walay na ito rin ba si imang simple lang kaayang kapag send si imang food entry. Magkaraog ka o ka 20 pesos ng load from Radyo kaibigan. Makapagutan niyo po nito ng 20 ng load ka lang. Salamat ha 340. Salamat si imang hugot entry for today. Kang ma'am si ano man siguro na si ma'am Annaline na nagad sa may poblasyon impasukong bukid noon. From 886, Madad Pania. Maayang hapon ni BFF. Sarap karong adlaw na BFF. Okay lang po. Naghan kay ka-care kang Lady Diana, no? Sa naon? Salamat kayo. Pagkas kong song DJ. Ubus na ako. Og pagkasama ka by Kimi 5. Pagka-play DJ, guapa. Salamat po. Kapay na ba ka ganinang ubus na ako? Wala pa di ay. Sambay lang po kayo dyan. Pagkatong BFF, si Ma'am Angelica Alisuso Kunog. Narakad sa may purok na ito kaya Valencia City Bukidnon. Always sa gabaminaw, always sa gasunod-sunod sa programa ni Lady Diana Matag Hapon. Salamat naman habang kinima niya once again. And from 3618, Madad Pania, Mayang Hugot Entry. Bago kita sinukuan, ilang beses muna kitang iniyakan at inilaban. Bago kita binitawan, ilang beses ko munang kinalimutan ang tama. Dahil mas pinili ko yung mali, makasama ka lang. Kung dati takot akong mawala ka, ngayon unti-unti na kitang pagkakawalan. Dahil kung talagang may halaga ako sa'yo, hindi kagawan kita ng tuluyan. Wow! Ang lalim naman nun. Ano may pinaguhugutan talaga si Sander? Ano ba sa kanutro ha? Bago kita sinukuan, ilang beses muna kitang iniyakan at inilaban. Bago kita binitawan, ilang beses ko munang kinalimutan ang tama. Dahil mas pinili ko yung mali, makasama ka lang. Kung dati takot akong mawala ka, ngayon unti-unti na kitang unsa daw? Samok po doon. Eh. Manira kay moment mga kung dati takot akong mawala ka, ngayon unti-unti na kitang pinakakawalan. Dahil kung talagang may halaga ko sa'yo, hindi ka gagawa ng dahilan para bitawan kita ng tuluyan. Abi ni mo nga mahadlok pa ko nga mawala ka. Diha ka na sa'yo. Kampo yung magun mahigugma mga gala sa usa ka relasyon, ikaw na lang ang lumalaban. Sa usa ka relasyon, ikaw na lang kapaning kamot, masalbar pa inyong relasyon. Ay, ni mong pares. Parang kapaning kamot po siya para magkabuhi sa inyong relasyon. Very unfair. Kung unana man good ni ikaw na lang kapaning kamot, very draining ng mga kaigan. Kapuyan yung kakalugayan, Ana. Sa mga namino karon, patuloy pa rin lumalaban kahit obvious na kaayon na hindi na talaga pwede. Bumitaw na kayo. Kina-encourage, good mga mubuhi. Laban lang mga gala, ha? Salamat ha, 3618. I thank si Ma'am Lynn Samaco ang nagpadala atong akuan. Hugot entry. Ang itong hugot queen ng Patpat Malaybalay City, Bukidnon. Salamat Ma'am Lynn, ug bang habang kanimo di ha. Uban si imuhan, kapag kasilinganan, kabarindihan o kabarangay nga naminaw sa ato ang programa karon.

Salamat po. Para ko asking song DJ Dayana Bear, pasulyap-sulyap. Masiyato na pagitaon, ha?

lang ma'am Stephanie Perez si Agugut entry mga gala for today. Marad pa niya Lady Diana. Alam niyo ba ang pag-ibig parang para lang pila sa tindahan? Minsan nauunahan ka pa ng iba. Kaya kapag sa'yo na, huwag mo nang pagkawalan. Ah, ihaponing, agadali ilang. Nawala itong sound effects. Dama sound utruhan. Nindot mo ganang umasa ng anay sound effects mga gala. Marad pa ni ma'am Stephanie Perez, Lady Diana, alam niyo ba na ang pag-ibig ay parang pila lang sa tindahan? Minsan, nauunahan ka pa ng iba. Kaya kapag sa'yo na, huwag mo nang pakawalan pa. Hikti na tayo. Parang di na magkabuhi itihan. Salamat ma'am Stephanie Perez ng Jimuli, South Cotabato. Lady Diana, pila ba ang pamasahe padulong sa panahon ng malipayon pagaming duha? Ambot lang pugga. Kung pwede lang git balikan ang mga panahon, ang mga oras na masasaya pa kayong dalawa. Kung pwede lang git balikan ang mga oras na ligun pa o malipayon pa inyong relasyon. Pero unsaon naman mga gala, no? We can never go back in time. Ang ato na lang mabuhat, ang pag-move on, ang pag-usad, ang pagpadayon sa kinabuhi, bisag lisod, bisag sakit. Okay, mahimo. Lusot man sa diba? Mahirap na ipagpilitan mo ang mga bagay na hindi talaga pwede. Mariod to tadizay. So may sud anato di haven. Nagigutom, nagis Lady Diana. Oh my God, what's na naminaw sa imang programa Lady Diana, sa mga texter, sa mga viewers, sa mga caller, sa mga gwapo-gwapo. Abin na ang nagbasa ni pinakagwapa sa radyo kaibigan sa oh my God, pagani mo na BFF, pagandang suking itig paminaw from Purok Noibi, Tugaya, Valencia City, Bukidnon. From Sir Daniel, parang saging ka. Kahit balat mo pa lang, ako na ay nahuhulog sa'yo. So down. Parang bakwan ka. Mura mag-nutrition manta, ganun na rin. Parang bakwan ka, malaki ang pag-asa ko sa'yo, pero puro buti lang pala ang nakuha ko. Pagkasensi ng hugot entries mga gala ha, palihog pagsenda mo samtang napari oras. Kaya karoon taod-taod, mga alas 2:30 magsirado na buong atong linya kaya para mapiliin pa kung kinsang naipinig ka the best ng hugot entries for today. Huwag ma'am Sir Daniel and ma'am Stephanie, alam ko butang sa inyong mga numero sa ubos, palihog lang po. May base ko sa mo sa mga magadaog garogad lawa. Huwag sayang kaayo ka, wala may number ninyo. Kalimot mag-ala hagay atong programa atong gratis sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana sa mga naminaw na doon ay ginapangbati sa ilang kalawasan sasama sa ubo, sipon, nagpapos sa panit, rayoma, arthritis, pamaol sa lawas, panood sa lawas o pinakan sa mga insekto or varicose veins bakahan. Gamitin na sa atong kinagusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kaya gawas ibigtibog kaayo kini, dili po ka ang ibabalaka. Tungod kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan, ug labaw sa tanan, dili makamansa sa atong mga salina. Ang ganinot gamitan ng atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Balik kini magala sa tanang Farga Pharmacy sa inyong mga lugar o sa mga piling butika sa inyong mga dapit. Available rin po ito sa atong kaibigan center ng Hinamutang sa first floor sa Aliquira Emporium, Valencia City, Bukidnon. Pag sa GRD Printing Services, ng Hinamutang sa second floor, AMQ Building at bang sa NVM, Valencia. Available rin po ito sa ano mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, sa ano mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, at mga kaibigan legit and authorized dealer.

Bale, siyambay ng pumunta kayo dyan. Panayla mo sa inyong pag-relax, relax. Sa inyong pag-haray-haray. Sa inyong pag-duyan-duyan, may gala kay karong tegnaan. May barayad na sa pagmaminaw. Sa inyong ipang request ng mga awit sa atong programa. And of course, we'll be right back on yung mga gala para sa pag-announce ng winners para sa itong hugot mo isend mo for today. Sa mga nakasenda, pag-senda mo palihog mga gala sa tagnapari oras. Right now, mga kaigan, ito nang paminahan ng isang song ang i-request sa ating suking kaigan. Mga Angelica na rakad sa may tugaya, a song entitled, Ubus Na Ako. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni, og ato ni...

0: 98.5.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Jeffrey Bularo ni Pastor.
1: Taga-asa igan?
2: Na ako karon sa Cagayan pero taga-malay-balay gid ko sa una.
1: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
2: Ako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Vegemax sa ako kay kanang kabuhi-unon mangod ko din. Kanang dako kay magahi ko kutuba din bago ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si Isog Legit. So, mora kay akong giinom ang Vegemax din. Salamat buko kay kana. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor sa akong lawas ug sa akong bibi. Himsog kay akong bibi karon.
1: So salamat kay sa Ginoo nga gigamit og itagaan ka usa ka himsog nga bibi.
2: Isa sad Pastor, nako'y sakit sa kasing-kasing karon Pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa Pastor.
1: So salamat gyud kayo, salamat.
2: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
1: Okay, salamat kay igan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend jelly paste. Available in 120ml. Oh, ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o acquired

0: Immunodeficiency syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV na lambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa mafi, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
1: Lu, nganong kataki ang kaman?
2: Sakto sa ayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jud kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan og sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema Lu. Ani anay bag-o ang solusyon sa imong hubag. Mao kini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop, maki balay-balay branch.
6: FA Phone Shop.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Na, apadi ay na!
10: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
10: Quezon Bukidnon, GRD Quezon Printing Services.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, na I zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus pre dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
18: Ahay, maulagi pre, gikalingawan ako ang akong strong panahona. Apiki kayo ang hal na kaayo.
17: Maugib na'y tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
18: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
17: Ato-ato rani pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga. Plus Pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyo.

0: sa pagpalit sa abono. Plus, gyudpre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko, pre. Mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus, pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot orgahi nga yuta. Mao ning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvanto crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Barato na pre kay tag-iaan eh. Grumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio. Ako'y kaibigan mo. Ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling.
4: DXRK Radio Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Four minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas tos si kwentay patro na po sa kapunon mga kaigan. And you are still listening to Love Diaries with our DJ, Lady Tayana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon at sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa tanay nagatambay paghapon sa ating Facebook Live karang hapunon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napanipahabol ng mga text message mga ganon sa ato sa Limba Sound before na mag-announce ato ang winners para sa ato ang hugot mo i-send mo for today. From 886, Madid Pania. Ay, nag-send siya yung mga hugot entries. O, dito na ako mabasa talaga ng hugot entries mga galahan. Kay, ano ba, shout out na lang po. Ano ka, bulo-bulo laman yung unta. Shout out na lang po, Lady Diana, kang Ate Yana, Jane Morales, kang Linsky, Matugay, kang Stephanie Perez, thank you sa pagpa-play sa akong request. Salamat po may hapon. Evangelica Alisuso Kurog ng Prutoy Bito Gaya Avalanche City Bukidnon. Advance bye-bye na. Salamat sa pagtanaw Sir Bong Ilion once again from Lake Cebu, South Cotabato. Sa mga gala panahon ni Paul para itong announce ang ito ay mga mananawag para sa ito ang hugot mo i-send mo for today. Ay, salamat sa pag-play DJ Diana sa akong request gusto. Sa inyong lahat dyan, Ibang Rubiros Pamplona na nagad sa may Nasi Surala, South Cotabato. So, salamat kaayo mga kaigan sa talagang nagpadala sa ibang hugot entries for today. Sobrang rami niyo po at maraming salamat kaayo sa inyong tanay. Og, sagad mga gala, lima lang po ang atuang mapilian karong adlaw para maoy mga magkaroon sa atuang hugot mo i-send mo for today. Huwag dili ka magkaroon karong adlaw, ayaw mo kabala kaigan, nagagamparag panahon, malay na ito pohon, ikaw na po na magkaroon sa atuang pahugot na rin sa kahanginan. Kung sa kasa nagpadala, aminaw katarong kaigan ha, kaya basin o sa ibang numero. Ang ma-mention ni DJ ha, ako lang nagbasahon ang last four digits sa mga winners for today in no particular order. So congratulations po, ang ito ang unang mananao, Garong Adlawa. Congratulations, Sender 6598. Once again, congratulations po, Sender. Congratulations, Sender 3618. Once again, congratulations, Spot.

Sender 3618. And our third winner, congratulations, Sender 5886. Once again, 5886. Our fourth winner, mga kaigan, and congratulations, Spawn, to our Sender 7159. Once again, 7159. And last but not the least, mga gala, congratulations to our Sender 9340. Once again, to our Sender 9430. Ayan po sila lahat. Congratulations po sa lahat ng mananalo for today's atong hugot mo i-send mo. Kung sa tanang nag-participate, mga gala, salamat kaayo ha sa inyong hagtanan. Kung sa tanang naminaw, nagkatambay sa atong programa, karong adlaw sa magsugod hangtod sa pagtapos. Nagang kaayang salamat po sa inyong lahat. Lunas sa putbuhon, magpumunang maghihapon kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinilabukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanin lamang yung Lady Diana sa kahinan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, ang iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapabulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapong ratong tanan, and to God be the glory. Hold on to and give my love.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisya.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
5: Pasalamat po, Pastor, sa Bidi Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kaya ka nang wadaan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya Bidi Max tulo kabuok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dahil gipalitan ako siya Bidi Max sa atong ni Antong Maramag ni Anto ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingalan akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya naning kamot nakalakaw siya
4: pila siya kadlaw nga dili magka bagkod atong tuwa pa siya sa naawan
5: 3 days siya dito, Pastor.
4: Kung nagpasalamat
5: sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
4: Okay, kinsa kani ni Oga taga-asa?
5: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon dun Carlos.
4: Salamat ka Igan na, salamat.
6: O si ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang Pastor kapag ipalit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
7: Ano ka?
4: Kuna din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako na sa gihandin ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag yaprasan mo aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
7: 5 kabuok.
4: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Ay, sa Ginoo.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi o ban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Bata pa ka? Dam-

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
3: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pugo pre.
3: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray dili kini mawas out.
4: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaapat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner ang mga tinulo gikan sa mga dahon modagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugmoil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang
4: crop protection chemicals og soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
3: Barato ra pre, kay tag-iaan eh. Romix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi mare, nangita mong gugugpong shop ng

0: Maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
1: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: Everybody line up!
4: Hala! Kagwapa ko dani! Naapari ay na!
5: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing. Naasabtay signages.
6: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mang
8: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
5: May buntag ka sudan.
6: May buntag. Kinsani o tagaas sa palihog?
5: Kinsani nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang kumarti isa akong anak.
6: Ah, sige Igan, patayin Igan ha, patayin.
5: So, salamat ko sa Ginoong, ano, o di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka bigyumak. Sa isa na kasimana yung lanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, at tumiga akong sa pinter, ipauli niya kay ako ni doktor, na nahantid pag-abot ng dito sa balay na mo, nag-agas na ang dito. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko duha ka mo si Tumak, kung di pa inan siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isang kauras, wala na yung kainis si ang lawas. Pasalamat ko sa bisimak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan.
6: Okay, salamat sa pagtawag.

0: haplas po kag aroma na eh.
1: Oh,
0: mau gani, papalis
1: ko
0: itong pag-anak, anak at listago, nagpalis ko, dua. Oh,
1: okay,
0: dua ka
1: rumah,
0: okay.
1: Diyo, pra,
0: naku, nindos niyo kayo, nagunong man ito, nangulngul. Oo. Salamat, Diyo, sa panalangin lang, sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka, okay. Matayo, Diyo, sa mga kuhan. So, imong punto
1: na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulngul sa imong TLO, nakatulog kag tarong. Oh,
0: nindos na kayo, pagtulog na ako, karong ba?
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay!

Radio Kaibigan. Nani 8.5 Radio Kaibigan.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
4: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocell C+40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C+40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+40. If symptoms persist, consult your
8: doctor. May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
9: Na
8: hospital ka lang ga?
9: Ako dahil sa hospital.
8: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
9: Nakuma.
8: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
9: Nadaan sa computer.
8: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
9: Oo.
8: So, sa dahil itabo?
9: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
8: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
9: Pulo kaadlaw.
8: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
9: Oo.
8: So, likay nagdulag computer?
9: Dili na.
8: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
9: Salamat, Pastor.
8: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat igan, salamat igayo.
11: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
10: Okay.
12: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
0: Lu, nganong katakiang kaman?
15: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
16: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
19: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
20: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
21: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Yes, Igan.
6: Multisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya.
5: Oo.
6: Tulo ka biton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita natambal. Naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, hey!
0: Kay kala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
5: Arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka adlaw.
5: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Nadi 8.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kini ug 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit. Kunya, diha-diha gayod na ayo, na ayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento, kang Pastor Dandang Galio, naghihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: Mangaon na ta!
3: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
2: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahi, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Nahaplat po ka aroma na eh.
13: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
12: Okay, duha ka ruma, okay.
13: Hindi ang pra, naku, nindos giyo ka, nagunong man ito, nangulmul.
12: Oo.
13: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
12: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sa Ginoo na ya.
13: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
12: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
13: Salamat iyo.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop. Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Lo, nganong katakya ang kaman?
13: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa na'y problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
15: Ngayong buntag, Pastor.
16: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
15: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
16: Ah, okay. So, kamusta man?
15: Feel na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
16: Oo.
15: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kayo makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
16: Oo.
15: Na, mostly apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog nila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nagmulmul ba?
16: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
15: Naamay, Vigimax, nagpalit na akong kuhaan mo, itong wala ko, nagpalit dahil imo, kaya nakuna akong palit. Wala okay, akong makaibaw, maani ka, tago.
16: Ah, wife, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul sa imong tiil?
15: Oo, asa ka, nindot na kaya, pangtulog na ako.
16: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo na yun.
15: Kuhaan, parang ha? Huwag yun na basta na ako ng ngulmul sa gabi ba?
16: Oo.
15: No, lugaan yun ang mayong pagtulog na ako ba kaya di na ako ngulso.
17: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom, Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanong na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
18: Maugyod na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na.
19: Pero pre,
18: naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
17: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
18: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
17: Ha, maoba? Buadto na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
18: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
17: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
18: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
20: Mo! Mo! 98

0: ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya.
1: Revelasyon sa...

Oras 98.5 Radio, kaibigan, Valencia City, alas 6:08 sa kagabhion. Aniyano sa bang inyong DJ, aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biahana, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, atong Station General Manager, Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Murag hangin sa kaumahan. Sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia.

malapit sa 7 ning bulan sa Agosto 2026. Sa kagahapon. Happy weekend sa tanan natong mga kaibigan, mga igan. Kumusta man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala South Cotabato. Maayong gabi diha sa itong mga suking tigpaminawan. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Rangalio ang siyang tibuok pamilya. O gusap diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Maayong gabi diha kang Pastor Eliezer Tenaco. Sa tanang mga radio sets nga naka-hook up o naka-connect sa itong programa karong gabi una, mayong gabi kaninyong tanan diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan. Kumusta mong tanan diha?

Ayaw ka magkalimot nga ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ug ang Herbie Ba Coffee Blend. Mapalit diha sa atong kaibigan center. Ground Floor Alquino Emporium. Og usab diri sa DXRK Radio kaibigan second floor AMQ building at bang sa NVM Mall. Ya usab sa lungsod sa Maramag kaibigan center Seoul number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. Ya sa lungsod sa Kalilangan, ya sa Madayag Store. Og di usab sa butika Kalilang, mapalit ang ato mga produkto sa VG Max Plus og ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil. Og di sa West Poblacion sa Pailago Store. Di sa lungsod sa Pangatukan, mapalit ang ato mga produkto sa Easy Cure Pharmacy. Di sa Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy di sa Bakusanon. Kang Analisa Gasal diha sa May Madaya. O kang Ma'am Lourdes Lubido sa Madaya usab. Kang Elma Castaños Store diha sa

Barangay Nabaliwa sa lungsod sa Pangantukan. O sakop sa Pangantukan. Kang Victoria Laguna diha sa Dagumbaan. O sa Pakli Store, Purok Dos, Dagumbaan. And of course, mapalit usab ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, diha sa 90.7 Yellow Line FM. Diha sa second floor, Bago Building, Maharlika Village. Diha sa lungsod sa Pangantukan. Diha usab sa lungsod sa Don Carlos, sa Basco's Pharmacy. Sa USAID Pharmacy, sa Nites Tour, Kalubihon. O Dila Kalsada Sari Sari Store, diha sa Imbayaw. Narcisa Lausa, diha sa Imbayaw. Mapalit ang ato mga produkto sa VG Max o Aroma Plus Herbal Oil. O usab diha sa Dangkagan, diha sa Kang Idna Jimenez. Kapastura Alice Arribal. Diha sa Kibawi, sa Bems Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Ang Pastor Ider Olivero sa PCFC. O diha ka usab kang Marilyn Bihag sa Talahiron. Kang diha usab sa Ralph's Merchandise. Diha sa lungsod sa Kibawi. Sa Maramag, diha sa Ranky Store, Porok Jess, Baklata. Kang Ami Dail sa LGU, Bayabason. Navarro Rye Good Store. Ugusab diha sa Arakan North, Cotabato, sa Family Med Pharmacy. Sa Transport Amay Manabilang. Sa Aaya Pharmacy. Kang Noel Baldonasa. O diha nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule o ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa kabukiran. O usap diha sa Kadingilan Store. Mapalit usap ang ito ang VG Max diha sa itong mga dealers sa Aroma o VG Max. Sa Sopress Hardware diha sa Purok Dos, Poblasyon, Kadingilan. Sa Nuera Essential Store. Sa Market, Poblasyon, Kadingilan.

Dida yon. Norma Lapa sa Kibalagon, Kadingilan. Carmelotis General Merchandise sa Kiara Don Carlos. Jovelyn Blando diha sa Kiara Don Carlos. O kang Verlita Ganob sa Kimanait Pangantukan. Dito napit sa South Pangantukan. Mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus o sa Aroma Plus Herbal Oil. Mga igan, usab diha sa Wao. Mapalitan ato ang VG Max o Aroma diha sa ECC Pharmacy in front of newly constructed Wao Wet Market. Diha usab kang Maritis Bersilia diha sa Kalilangan.

Kumuha ka na itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Mapalit diha sa itong mga nagkalain-laing stores o pharmacy o ingon man diha sa itong mga dealers. Ayaw ka magkalimot ngang VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay 25 ka powerful ingredients na gi-combined o gihimong kapsula para mamahimong epektibo sa atong lawas. O ganaa diha ang papaya, ang malunggay, guaba, kamote taps, saluyot, sampalok, banana or konsaging, kalamansi, garlic, okra, ginger or konluya, alugbati, ashitaba, akasya, alagaw, gumamila, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, or sa ato ang tawag no, kalabu, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, or pipino, sampagita, and tomato. So, mao ka na ang 25 ka powerful ingredients nga gi-combine ka na silang tanan gulay ug prutas para mamahimong kapsula para convenient para sa atong mga kaigsuunan. Dili na kinahanglan nga isa-isahon pa natong palit ng mga prutas o gulay, no? Para atong lutuon o atong kaunon. So, diri na ta sa pinakadali nga proseso. Nga, bisan magbahit ha, pwede gihapon tang mutumar ni ini o mugamit ni ining kapsula. Alas 6:17 sa kagabhion or 18 sa kagabhion.

0: kaayong gabi once again diha kang Pastor Richard Angalio diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Kaayong gabi diha kang Leti Lidesma. Good evening DJ Aya. Shoutout ko nila Janjan, Love, Gary J, JR Flores, Michelle Cominquis Flores, Ronel Narsing Luz, Ruel Naris Flor, Angelica Gaga, Elsie R. Ami, Celia Bibing, request kog song Kumpas. Salamat DJ.
1: DJ Aya, among higala sa kagahapon.
0: Watching from Kibatang, Don Carlos Bukidnon. May gabi diyan kang Annabelle Nunez. Hello, may gabi DJ Aya, nagtanaw mi ni Nanay sa imong live. Thank you kayo no sa akong mga avid listeners or viewers. May gabi diya kang Nanay Felisa Tanodra. Kumusta mong tanan diha? Og hello usapin ha kang Marites August Sahilan Makited. Kumusta diha sa lungsod sa Pangantukan? Ulan-ulan ba diha? Gihapon? Matod pa kaganihang buntag no, gaulan-ulan dito sa lungsod sa Pangantukan. Hello diha kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon og kang Marilyn Monterde. Kumusta mong tanan diha? Shoutout to diha sa Purok Dos Banlag sa Banuya Lanuya family. Mayang gabi diha sa mga taga Banlag. Huwag diha usab sa Dabong Mailag sa mga Pante

0: Balik na sa ating pagpanaguban, diri lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Kani nga programa hatod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviba Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, o ingon man ang Romix Rovix Plus Foliar Fertilizer. Mayang gabi diya kang Sir Jun Bulonos. Mayang gabi diya sa lungsod sa Pangantukan, sa mga Garcia family. Ngon man sa De Los Reyes family, hello diya kang Bingbing o kang Vinis De Los Reyes, kang Ariel or kong Junjun o kang Nanette Sobrado sa Antibuok pamilya, kang Virgil Estrado, Marilyn Villasorda, kang Bibi Talan, kang Gina Parado, kumusta mo diyang tanan, kang Eva Perote, kang Ipi Perote. Mayang gabi usap diha kang Madam Maricel Borja. Ang tagiyag tagdumala sa Borja Agricultural Products Trading. Shoutout diha kang Sir Paul De Villares diha sa Lantapan. Hello usap diha kang Ma'am Neri Galon Maluto diha sa Purok 7 Lower Sugod. Sa mga Babor family, Takas-Takas family, maayong gabi eh. Ilodi akang Michelle kang Mabel. Sa ilang tibok pamilya, sa

Malay-balay diyan sa mga Impalambong. Hello kang Ma'am Caron. Pasensya na kay kagabi eh. Kaya naputol man to imuhang tawag, Ma'am Carol. Huwag niya sa San Carlos.

ato mga dealers diyan sa VG Max sa Lantapan. Ya, sila po si Purita Saripa Duque. Ya sa Basak Lantapan. Mapalitan ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ug ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil.

Sab dia sa purok 3A basak lantampan kang Furiola Doke. Purok 5 basak lantampan. Na diha ang ato mga produkto sa VG Max Plus. Atong mga gusto mo palit. Dira usab sa mailag. Diha sa Rosdilia Pino. Mapalit ang atong produkto diha. Sa Sumilaw diha kang Benji Lloderes. Sa Dagat Kidamaw diha kang Elvera Jaime. Sa Alanib diha kang Sheila Grace de la Serna. O, mapalit diha atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule para di na mo mahasol gadto sa layo. Ilaghan kay itang mga suki diha sa ato ang VG Max. Tungod yang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, FDA registered siya sa Pilipinas isip herbal supplement. Ang benepisyo sa VG Max sa atong lawas mo kini makatag og suporta sa kinatibuk-ang nutrisyon. Plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Rich in antioxidants para sa overall health og vitality. Usab maka imong katawa. Binipisyo usab atong immune system. Ang mga video herbal blends kasagara na ay vitamin C1, D3 og zinc. Ug uban pang makatabang palig-on sa pag sa atong mga resistensya. Oh, di ba? Grabe ka bongga. Ka-power ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab na ang energy metabolism. Ang B vitamins og plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kita ang testimony sa kanto mga nakasulay na bitaw sa ato ang VG Max. Na mas nabati nila ang energy. Human sila nakainom sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ilabi na ang digestive health na ay fiber o nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagtunaw. Ang uba nakaingon nga na-improve yun ang ilang digestion o ang bowel movement. Convenient usab kini para sa dili ganahan mukaon o gulay. Sama na sa gimension ni DJ Aya sa unahan. Itong mga dili ganahan mukaon o gulay. Lisod po no nga 25 kabuk imong dunganon o kaon. Lisod kayo no, isa-isahon na nimo sila pangita niya, imong tigumon, lotoon, imong kaunon. So dinhi na ta sa mas convenient, mas pinadali nga proseso. Nga pwede pa nimong bit-biton kada adlaw, aha ka maglakaw, aha ka magbiyahe. Naana diha ang kapsula, mao ka na ang VG Max Plus Herbal Capsule. Mas dali pang lunokon, maayo pa kung masulod na siya sa bulsa kung mag-travel ta. Mas barato, mo kanay mas barato nga alternatibo sa ubang mga VG brand. Ano na itong hinumduman nga bisan kung nagamit na ta ni Ana ang VG Max Plus Herbal Capsule, hindi po na to malimtan o di na to kalimtan nga magpa-check up o magpa-tanaw sa doktor. Diba sig confident na po kayo ka diha nga naka-VG Max ka. Siyempre ato pong i-monitor ang ato ang kaugalingon, atong panglawas. Ang ato ang health, atong i-monitor, pinaagi sa pagpa-check up sa doktor. O, usab, mag-amping usab sa mga peke. Kaya daghan na kayong mga naglibot-libot karon na maligya ni ining VG Max. Ang sulod sa ilang VG Max powder. So, originally, diri sa radio, kaibigan, ang ato ang VG Max sa capsule, ang sulod ni Ana, liquid, mora siya og fish oil. So, ing Ana, no, ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab, ang atong aroma. Nga grabe usab ka epektibo sa panuhot o mga pamaol sa tuang lawas nga inighaplas nimo manuhot suhot ang iyang kahumot o ang iyang kahalang sa mga epektibo katong naay mga lugar nga o lawas o panit o mga kasukasuhan nga adunay mga ibating sakit
Oh, ngol-ngol. Usab ka itong mga katul-katul sa panit. Dunay skin allergies. Usab maayo. Usab kining Aroma Plus Herbal Oil. Inabagan usab sa Vigimax Plus Herbal Capsule. O ang atong Herbiva Coffee Blend. Maayo usab kini sa katong mga tagas og sugar, taas og BP, katong dili kayo makatulog. O grabe na kayo, no? Pinagsama-sama na ang mga produkto dinhi sa Radyo Kaibigan nga puro makaayo sa ato ang panglawas. Alas 6:97 sa kagabi on, mayang gabi diya kang Bong Elio. Hi ma'am, shoutout ko lang sa sweetheart ko. Kanunay gini niya kina I love you ang iyang sweetheart. Magandang gabi. Oh, kumusta diya Sir Bong? And hello sa diya kang Che. Hello DJ Aya, pa shoutout diri sa among tindahan. May barbecue diri sa Antipas North Cotabato. Kumusta diha Che? Luto-luto kadra og barbecue.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Morning, Pastor. Kumatog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Biji Mark, Pastor?
2: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
1: Biji Mark, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
1: Mubag akong itong, Pastor. Ngaway lang akong ikon. Biji Mark, Pastor.
2: Mao ba?
1: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ulpahin dito sa kwan. Si Butikap.
2: Okay.
1: Tanto, nabuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog tapos nibuto.
1: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mo kaurot na. May di ka buha kong itong. Nabuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pagkakitin ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Unsaon nimo? Unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
0: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy o ingnan kag wow chicks dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini karon bawal na gid na og silutan ang musupak, ang silot fine, community service o mapriso depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
5: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
5: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus o sa ka-liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom, kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom, makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminos kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
5: para tura pre kay tag-iya ani Romix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Numero 1 sa balita.
7: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ. Ngayon naman sa kinatibog ang kawani ning sibihan ng 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Madasig ako sa pagpadangat ng akong kasinatian sa Pamasin. Nakakuha-kuhaan kining kabugaton sa akong kasing-kasing nga sa dugay ng panahon akong gihambing ng akong galamhan, DJ Aya. Apan sa dili ko pasugdan sa pagbatbat kining akong kasinatian, tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Norma DJ Aya. 55 anyos ang panuigon. Magdalaga lang gihapon na hangtod karon. Isang tangang nanimuyo dinhi sa magsaysay Kibawi, Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan DJ, sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 1992. Sa nagdungha pa ako sa kolehiyo, DJ Aya. Daghan ang naninguha nga rika nako. Apan sa akong kaugalingon. Doon ako'y mga kalidad na ipangita sa usa ka lalaki. Unang-una ni Ana ang doon ay respeto sa mga ginikana. Ilabi na pinangga ang ilang mga inahan, DJ. Doon ay usa ka binuhat nga mo ay nakapatandog sa akong kasing-kasing. First year college ako ni Atong Tungura, DJ Aya. Kung dili man sab sa pagpanghambog. Adu naman sab ako ay ikapasigarbo sa akong kaugalingon. Adto mga panahuna. Ang maong binuhat, DJ, usa ka second year civil engineering student. Nunay kaming magkasabay sa pag-backlight paingon sa building kung diin asa ang among klase, DJ Aya. Matag Domingo. Nunay kusab nga makita ang iyang inahan nga bubisita sa iyang boarding house. Makita ko man tungod kay Atbang Raman ang among boarding house, DJ Aya, ni Atong Tungura. Hangto, DJ, sa pagpanglabay sa mga adlaw ug bulan.

Nagkaila gayud kami, DJ Aya. Kay lagi kanunay kaming magkasabay sa paglakaw. Nagkaistorya kami, DJ, kabahin sa among matagpamilya. Huwag akong nasairan.

mong relasyon. Sa among mga plano, lakip gayon ang among tagsa-tagsa kapamilya. Kung kanunay na mong maistoryahan, DJ Aya. Mag-graduate kami, humano na mo ang among mga kurso, at magpakasal, pagkahuman, DJ. Sa pagpanglabay sa mga tuig, DJ Aya, graduating na ang akong hinigugma ni atong mga tungura. Tuig 1997.

Mot DJ. Bulan sa Nobyembre, Pizza 19. Usa ka balita ang nakaabot kinako. Pinaagi sa tawag sa iyang inahan. Ang akong hinigugma na disgrasya sa motor, DJ Aya. Ngayon tungura. Ipauli siya sa ilang lugar kaya aron dunay kuhaon sa ilang panimalay. Dili ko malimot. Nabisan hangtod karong panahuna na makaagi ako sa lugar kung diin siya na disgrasya. Makatulo ang akong mga luha. Sa akong nadungog DJ, wa ko mituo ngadto sa iyang mama. Apan nagsigi kini og hila. Matud pa nga naa sila sa provincial hospital ug bago kini mabugtuan sa iyang hinulamang kinabuhi. Ang akong pangalan, ang iyang ipamulong, DJ Aya. Dali-dali akong misakay og bus aron sa pag-addo sa hospital. Kung diin naghulat usab ganako ang iyang mga ginikanan. Nagkurog ang akong mga tuhod. Naglutaw ang akong unahuna, DJ. Wa ko masayod. Naasa ko dapita mo hunong doon sa pagganaog. Hangtod DJ Aya. Nakita o nasudong ko ang akong hinigugma. Grabe ang iyang gidangatan. Luoy kaayo ang hitsura. Ang labaw sa tanan, DJ. Nagikumot ang akong kasing-kasing na naglantaw. Ang iyang inahan. Tungag ginasayod ako. Kung unsang iyang gibati. Tungod kay bugtong kininilang anak. Ang akong hinigugma, DJ Aya. Ikuha gigikan kanila ang pinakamahal nilang anak. Naunta pagka Marso, upaso na siya ni Adong Tungura.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
0: Radio Kaibigan.
2: Isa po na akong manghudron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gid siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gid siya muon sa gumikan sa bigima. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigimak yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying B. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B? So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, so on nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Mga on na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisa!
12: Fuego Blend Jelly Paste!
10: Kalami ane!
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
16: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
17: Oh, mag-testify mo ni ko bakawahin sa aroma, Pastor, nga itong aging simana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Tapos sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Na-arthritis.
17: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka adlaw.
16: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify. The best songs on the radio.

Oras 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon ug ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. Alas 7:35 sa kagabhion. Balik ta sa atong pagbanag-uban diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Claro pa karon. Kani oras atong kinato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Huwag ingon man ang Romix Plus Foliar Fertilizer. Ang sikreto para mudaghan ang bunga sa inyong mga tanong. Ang Romix Romix Plus Foliar Fertilizer mapalit ya sa inyong lugar. Ya sa mga agri supply.

0: Ano yung Romix o Grovix Plus Foliar Fertilizer, mga igan, mo ni sikreto. Na gamay rang atong magamit nga abuno nga katong sinako. Kunya daghan ang atong harvest. Tungod kay kaning Romix o Rovix Plus Foliar Fertilizer o saka Liquid Fertilizer nga ana ay root booster ug usab adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner. So mo'y muhatag og kondisyon sa inyong mga itamnan nga yuta, katong mga bantok nga yuta, katong mga gahi nga yuta, pahumukon ni ining foliar fertilizer. Katong mga ipang spray nga gikan sa dahon nga mudagayday paingon dito sa punuan. Halimbawa ko nag-spray nga iulan pagkahuman, dili gihapon to ma-wash out, dili to siya masayang. Tungod kay mudagayday to paingon sa punuan ngadto sa yuta. Huwag mo ka to'y maghatag, mag-induce sa soil aggregation yung makahatag siya better soil environment. Mo to'y magbugna og natural soil microbes na muhumok sa gahi o bantok ng yuta. So tungkol ni Ana, kay condition man ang ato ang yuta, na ato ang itamnan, daghan ang atong harvest o makaminos punta sa katong mga abuno nga sinako o binag. Mo'y uso nga itong palitong bitaw kani adto. So, pasalamat ta karon nga demand kaayo sa itong mga mag-uuma kining Romix Rovix Plus Foliar Fertilizer. Kay dako kay katabang para sa ato ang pagpanguma nga aron dako ang atong ani o ato ang harvest. Dili mag-yelo ang mga dahon, kusgan ang mga punuan tungod kay dagko ang mga gamot tungod ni ining Robix Romix Plus Foliar Fertilizer. Alas 7:39 sa kagabion. Maayong pagpaminaw diha sa Maramag, Bukidnon, ingon man diha sa San Miguel, diha sa Kuya, sa Kulambugon o diha sa Dangawan ang atong mga suking tigpaminawan diha karong mga orasa. Matod pa kanunay nga nagapaminaw, nagaatang sa programa ni DJ Aya diha sa Dangawan, Maramag, Bukidnon. Daghang salamat usab kang Norma nga to ang letter sender diha sa Magsaysay, Kibawi, Bukidnon. Grabe biya kalayo ning Kibawi, kaning Magsaysay, Kibawi, no? Muagi pa ka og hanging bridge. Mga igan, ang ato mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ingon mga ang Aroma Plus Herbal Oil. Mapalit usab diha sa ato mga dealers diha sa Kulasihan kang Velia Giteso, sa Bantuanon diha kang Solficia Paday, sa Intavas diha kang Buboy Karotcho, sa Sinayawan kang Veronica Arcojada, ug usab diha sa Pinatilan kang Josephine Alpas, sa Quezon diha kang Teresita Jaime, Lirungan diha sa Talakak Layukan Store, diha sa Bugkaon kang Helen Bangkat. Mapalit ninyo diha ang atong mga produkto sa Vigimax o Aroma Plus. O kusab diha sa Manolo Fortich kang Tonton Onahon, diha sa Lumbayaw kang Michelle Flores, sa Kibangay kang Pastora Nora. Mapalit ninyo diha ang Vigimax Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. O kusab diha sa Impasugong kang Pastor Dudong Kanlungan, Kantungan. Mapalit ninyo diha nga ito ang Vigimax o Aroma. Sa Malaybalay kang Solomon Tabios, sa Market Site Malaybalay kang Diaz Kitchenette, sa Diaz Kitchenette mapalit ninyo diha ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Sa Sungko kang BB Apat, sa Purok Nuebi Kulasihan kang Beverly Dumya, sa Vintar diha kang Edeta Kumlat. Pag-usab diha kang Luz Yamok sa Lirungan. Sa bangkod kang Judith Pinyaranda. Violeta diha kang Miriam Lumilang. Sa Kabanglasan usab mga igan, mapalit niyo diha kang Elizabeth Rim. Sa Kalilangan, Elizabeth Labungin. Bantuanon kang Serelia Tuluzan. Serela Tuluzan. Alanib Ellen Kamiki. Lantapan kang Tata Onyot. Sa Simaya, diha kang Merlin Dandoy. Pag-usap diha sa Balansa Drug Store sa Kabanglasan. Sa Mercy's Pharmacy, diha sa Lantapan. Bofarco Pharmacy, diri sa Valencia. O usab sa Cabanilis Pharmacy, Lantapan. Divine Rose Pharmacy, Lantapan. El Salvador Pharmacy sa Kabanglasan. O diha sa Kalasungay Zone 3 sa Golden Heart Pharmacy. Pag-usap diha sa bangkod sa JTC Pharmacy. Mapalit ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Sa kabukiran. Alas 7:42 sa kagabi on. Kung mohapit ang kalago. Grabe po kay ang kaagi ni Norma. Ato ang letter sender karong gabi una. Grabe po kay ang imuhang prinsipyo. Ang imuhang desisyon nga hangtod nining mga panahuna sa edad nga 52. Wala na gid nimo ablihi pag-usab ang imuhang kasing-kasing. Noon imuhang manusab ng desisyon nga dili naka mangita pa o bagong hinigugma o malipayon ka na nga ing-ana ang imuhang sitwasyon. So manay kanunay giingon ni DJ Aya nga dili nato kontrolado ang ato ang mga desisyon sa kinabuhi. O ilabi na ang ato mga plano nga para pareha sa inyo nagplano na mo nga magpakasal human sa inyong graduation human nga matapos ninyo inyong pag-eskwela apan sukwahe kana sa kabubuton sa atong labaw nga makagagahom. O dili gyud nato dapat ibaliwala kung unsa man ang ato ang mga desisyon. Kinahanglan ato gyud nang ipananghit o i-acknowledge nato ang ato ang labaw nga makagagahom. Sa tanan nga desisyon gagmay man o dagko nga atong himuon, ato gyung ipahibalo sa ato ang labaw nga makagagahom. Tungod kay siya ang maghatag o guidance, siya ang maghatag o kalinaw o hanay sa atong mga plano para sa umaabot. Kung kini angayan ba para kanato. So padayon sa imo ang kinabuhi, Norma, kung kana man ang imong nakabot nga desisyon hantud nining mga orasa. Nagpasalamat kog dako nga imong gi-share ang imong kasinatian. Imatod mo pa para makuha-kuhaan ang kabugat sa imong kasing-kasing. So dili na kinahanglan excuse me. Dili na kinahanglan nga mabugatan pang imong kasing-kasing. I-surrender na kanang tanan. Imo gibati dito sa atong labaw makagagahom. Iampo tanan nga betterness nga naa sa imong kasing-kasing karon. Nga imong gidala-dala sa dugay na nga panahon. Kay walay lain makatabang kanimo kundili ang ato ang labaw nga makagagahom ang iyang presensya nga musulod diha sa imong kasing-kasing para magaan ang imuhang paminaw, magaan ang imuhang hunahuna. Kay lisod kayo no nga sa pila ka tuig gadala-dala ta ni ana nga bitterness, gadala-dala ta ni ana ang kasakit sa sulod sa atong galamhan, sa sulod sa atong kasing-kasing. Nga pwede ra man nato nang bitawan, pwede ra man nato nang i-let go. Kay ikaw ra man ang magsakripisyo ni ana, ikaw ra ang magsakit, magsakit ang imong dughan. Magsakit ang imong utok o guna-huna sa mga kasakit nga nilabay na sa dugay na nga panahon. Kung ikaw nga gilumutan na sa mga panumduman, nahimo na lang siyang revelasyon sa imong kagahapon. So, let go na ka na karon nga panahon. Kay aron dili ka na mo ay maghatag og dugang kapait o kasakit sa imuhang kasing-kasing. Labi na ikaw karon nga 52 anyos na. So mo na ay maka-trigger sa imuhang kasing-kasing nga basin unya og makadugang sa imuhang balatian. E surrender, iluhod dito sa atong labaw mga makagagahom, ampo nga to kaniya nga tabangan ka nga mahupay nga mawala ka ng imong gihambil nga kabugat. Tungod kay si Lord ang mupasan ni anang tanan. So dahan kayong salamat once again, Norma, sa imuhang revelasyon sa kagahapon. Alas 7:47 sa kagabion. Og daghang salamat sa atong mga suking tigpaminawan diha sa may Hagkol, Valencia, diha sa may terminal. Daghang salamat og may gabi ka ninyong tanan.
1: Radio Kaibigan.

Balik sa atong pagpanaguban, dili lamang sa programang Revelation sa kagahapon. Claro pa. Umay lang atong oras para sa atong programa karong gabi una. Happy happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan kagahapon adlaw. Belated happy birthday. Ug ingon man sa mga nagsaulog karong adlaw, happy happy birthday. Ug ugma usab, advance happy birthday sa inyong tanan. Ani ang inyong birthday song karong gabi una.

Daghan kayong salamat sa atong mga suking tigpaminawa diha sa 104.9 Surala, South Cotabato. Daghan salamat niya kang Pastor Richard Dangalyo sa atong mga kaigsuna diha, atong mga igan sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Okay, ingon man din his sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon sa tanang mga radio sets na naka-hook up o nakasubaybay sa tanan atong programa sa Radio Kaibigan. Hangtod sa Lunes pohon, magubanuban kita sa pagbalik with your DJ Aya sa programang Revelasyon sa Kagahapon. O kanyang programa, hatod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Garoma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Poigu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, o gingon man ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan, sa ato ang CEO, ang ato ang Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Gilungkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Sa atong Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. O sa atong Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Mayong gabi kaniyong tanan and God bless. Happy weekend.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Radyo Kaibigan.
3: Palailan din ang taga-asa.
4: Taga-pantok
3: ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo?
4: Taga-pantok ilo, talaga nag-ailan ako.
3: Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?

0: sa
1: kitchen ng dito tempo. Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapi din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa! Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
2: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga

0: Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman og mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi ngamit taliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

kamuhian, hapdulat kong mahirap.

0: SRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: So naayo tong tudlo nga nasamad.
2: Naayo na, siya pastor dahil hamok si siya na inanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalitog pa. Ang mizimak.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
2: Sa kamot.
1: Ah, sa kamot, okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
2: Oh, kan kada kuha na ako, dito pa yung mga gikuhaan po, katong ipangukit si siya ginagkabot sa kuhaan, tamad man ang panuhaan si siya kanang naisa sakit nga diabetes.
1: Oo.
2: Nagkuhaan eh. Iko na tanga-tanga sa dito mga kuhaan, grabe nila na bumutang ang tambay, amang gabarbanda daw. Lago pagpalit ang Vegemax, nalalipay pastodan kay... Namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatabang na sa Indi, makatabang ng Indi Maxi Pastor Dagay. Inilingan na niya, grabe, ako kada at lawag sa kuna mati, kada sa laon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa akong mga bata, mga apo, alam ko. Tuo ka doon sa ako kay kagano, mang kunin doon mang hambo, wag doon kong mang hambo kay magasay ko sa Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Katulito ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga anniversary, ay.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan! Salamat Igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
11: Okay. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pa taas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop.
12: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: The best songs on the radio.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na diyan?
0: Yung trabaho magod panday niya. Stress kay siya ba? Uli ikan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayang rawas. Pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Niya pagkakuntag din siya nga lang, kuno kay iyang paminaw. Murang tauhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Igansel, unsay kayuhang imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: O, oh, Pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na, Sir.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

sa makapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga giyag yung ito na kanina ng Didimax Pastor. Kaya katulad yung sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong kahadlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang nako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay Paul, kikirig na ko ang kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid si kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya lang tida mo, kaya kayo nalang rabi Dimax, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di Dimax, doon gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuhan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igandiring ni Pastor Dan.
1: Yes, igandiring ko sa ato, igandiring.
0: Asong mama igandang, yung Twitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, dako na yung Twitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang kubiya o isa kabuk.
1: Isotilya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun yan. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Mo anha lagi ko di Pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po di sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail dia. O di palihog.
2: Bumida nang sigan dok.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulan of Del
1: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Pastor.
1: Sino nga ito, si?
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group.
3: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
3: Eric Sutuan, Kadingilan.
1: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
3: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, Palayog.
3: Buti mo na ito sa Bigiba, Pastor, sa kung pwede akong ikot pangkating karula. Niya. Aplang sana ko OBG Max, nagpalit ko si Gang Igan Vigian.
1: Oo.
3: Karoon, tuloy ko kita upang sa lawa, gilang kapatapos ang mong likod.
1: Gasakit ang imong likod, ha?
3: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
1: So, karoon, wala na?
3: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
3: Naayos na sa VG Max.
1: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang VG Max Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
3: Kung ano, Pastor? Gakabuok?
1: Aduha na kabuok?
3: Oo.
1: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ha?
3: Naayo na, Pastor.
1: Salamat.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainin sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang po sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinaagi sa inyong bibima, ng inyong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din kami igan, Chopi. Nagpalit po bima na kamo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho nga. Galis na sa iyang tiin.

0: Sa di palihog?
1: Ah, si Sir, may leader si Nilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Akong
0: so unsa ka to, taas mo sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo dato Pastor, kay wala na pagpugbato na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa panan,
0: Diyos ginoo,
1: good mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanipaliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: palihog.
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sa di palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kamike. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kamike. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Ah, yes, akin sa ni Palihog?
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Palihog.
1: Go to the one who sa Bikima, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Inya, ato sa akong Bikima, nagpahit ko siya ng igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nagsulay ko siya, Pastor, wala gilang katukar sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayaw, Pastor.
0: Salamat.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bide.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay?
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, iguli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: kapag di kayang rawat, pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya, og duha ka buok niya. Pag akuntag din siya nga, nami ko na kay iyang paminaw, murang tawhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Si vivi in Monte Silvia, sa puro kumit Valencia ko sa Sweden. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At yung naging bulan mang good, pag hindi na mo din, nagluyan eh siya.
1: Okay, nga nagluyan man.
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya ang Bidzimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Inom sa di pa inom na niya Bidzimas o kanang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo din sila. Kaya, birthday po niya, nang sintaan niya sa kutaro, pero isa din na umayon na gigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Pastor Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Kung ba?
1: Oo, oh, naunsa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Oh. Pag-abotin sa balay, halos mo lang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag-abuntag, hindi siya ngalami kung nakaiyang paminaw. Murang tauhay kung nakayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kay kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
2: Sa di palihog.
3: Dilipol sa si Maya.
2: Oy, Igan ni Sel, kamusta man Igan ni Sel?
3: Salamat lang ang Pastor, Pastor sa Convenience Max.
2: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Convenience Max. Yes. Oo.
3: Pero wala ning gigimak Pastor, nagpadayon patinali o tulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo Pastor, nanaa ang gigimak Pastor.
2: O sa kadugayon ng antusi mo si Mong Totoy, ang matulim mo nagubag o gatulo o gana na?
3: O ano Pastor, kami tugod pa sa Lucinoy, di pa akong edad Pastor.
2: Uy, dalaga ka pa ando?
3: Wala ka po ang akong anak ko.
2: Dalaga ka hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
3: Oh, wala
2: ni makutoy
3: sa akong
2: tulog anak,
3: Pastor.
2: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
3: Baho man, Pastor.
2: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
3: Oo, nakainom po Vigimax Pastor. Kuantap ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
2: Oo.
3: Tapos, di patuluan na yun ako.
2: So, unsay na itabo?
3: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iyang color.
2: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
3: 40 na, Pastor.
2: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
3: Oo. Mag-antoso na din, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Napon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalak sa pitas.
2: Oo.
3: Pero wala ko mo kuan Pastor, kay
2: lisod
3: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo Pastor.
2: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil, taga-barang.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir, for their leaders, kinilagan sa Jordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkala akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpunto ato na patikam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Okay, kayo ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ang may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos mo
0: yung
1: una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kani paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: It tears good.
0: It tears na-paralyze tapos taas po iyang sugar.

0: gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo?
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay dagang pangutana kay nakita mo ginilang na ayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito, si Chadis, pastor, nag-anak ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Chadis, ang tanag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, pastor. Nag-anak sakit, anak din karon, nga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa pagminggo to kasin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw akong nabati nga.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Turin Mimbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nigas akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka po kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, ang orang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito bo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala niya, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh pastor, kanang iwang pagyud ko sa una kayo pastor, wala akong talag. Maron na uli-uli ang gana.
0: So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios, ato na pala pagampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel, diha sa glayan. Oga, salamat.

0: Ako, sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Bibi Makpastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayon niya, kaya ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito po akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasa yung mapatan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe ginakong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, at ako para magin sa kanding. Oh, pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isya lang tida mo, kaya kaya nalang bidimak niya akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o bidimak, dahagin ka buhok, timaan sa kalalo mo, agin na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. O sa agad ko sa makapamatuhan pastor niya, di ka nalangan niya
1: si Ginoo. Kisa ni Palihog?
2: Si Igan Ili sa Bantuanon.
1: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, on sa'yo ato nga masulti?
2: So, salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Bigimak, kay isa gito ko kumala pastor nga, hindi ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
1: Uy, Binhod, okay.
2: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
1: Oo.
2: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po po ito, nahinayayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
2: Oo, muna ako gusto simulay po ito nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
1: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantay.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po ako sa Ginoo kay... Sige mo, i-garage naman ang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niya ulit. Kasi nagbarama, wala may power dito sa Indahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka ba kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pastor, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agtan, wala na ba yun, katukos ako na, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, naayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni katulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya pastor, mupalit ako, gutro, ano, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Mubalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di talagyan kay Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan ko do ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inom ko ni Diding itong Diding Mac, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalong isa gino, karong puntag, ato ng tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalong isa gino, o, maulian ng karong sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, oh. Mama, yes, alang dalhan kayo dito ba? Mo tinawi sa nakagali sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abso sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tapo kay daghan ang dugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ang lor ako ng kalibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Dua na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo Nanay Lalay.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fixed address pa, sir, na-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Na-aman si Grace, ito, nag-ingon ko ba nga ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nag-anag sakit, ang nag-anag karong nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kay sa minggo to kasi niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ka sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka sa akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom, init kay akong ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik-balik yung pamilya. Akong nililakan, kaya nakahilak ako kay din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang ako kung inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian. Idala na ako sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ingi, ugyan, dugo, kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap. Kunya, iwanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung sleep dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init siya ng ilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit na ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya ko na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maayon na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

Ako, sa nakapamatuon yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ko na nanina ng Bibimax Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga dako sa kayo akong hero. Mutungan, ito ko akong hero. Grabe din akong kahalok lagi nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya lang tida mo, kaya kayo nalang rabi Dimax diya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, ni Dimax, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong ragid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... O sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Uwa.

0: Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pagi ko daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala na yun. Mas tod na ang yung maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: ni Palayog?
1: Turin Mingbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, simula yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na nalaginan ko, usalan yun ka, Max. Nakiwala lang ko kayo. Nakiwala naman, nalaginan akong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan yun ka po kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na niya kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sa Lipaliog?
1: Turun lang boy.
0: Oh, kita ka sa Kaigan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sumunin yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nagkala lang ko, wala naman, nagkala akong gibati. Tungod na itong gawin ako, usalan yun ka. Kapsura sa Bidimax. So, magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Good morning, good morning, good morning, everyone. Sa pangli pa yung buntag ka natong tanan sa tumasuking tig paminaw sa mga pinalanggang kaibigan sa nakalang laing dapit din sa Mindanao. Sa mga kapita ka subog Mindanao, nakit na din sa Bisaya sa pangli pa yung buntag ka natong tanan. Pag hinahot nga namo sa malipayong pagpaminaw karong buntagan, isan pa man sa mga kabugaton sa kinabuhi, mga hagit sa kinabuhi nga atong giatubang. Apan malipayon kita, gumikan karong buntaga, ani ano sab kita makadaig, makapasalamat sa tong buhi nga Dios, pinaagi sa tong programang pinagpalang musika. Kanindot din sa kabuntago na tong pag-aunahon na tong buhi nga Dios, pinagi sa pagpaminaw sa mga awiting makalangit o ingon pod pagpaminaw sa pulong sa Dios nga pinakaimportante sa tanan. Nga magagiya ka nato og maghatag kahayag samtang ani apakita ning ibabaw sa kalibutan. Sa welcome tamo mga suking tigpaminaw. Live kita karong dinis sa 104.9 Real Beat Radio FM Hingog City. O kiniyong kaawan sa kanginan, Pastor Egan Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maaasahan.
1: Purihin ka, Jesus, sa lahat ng bagay.
0: Good morning, good morning, good morning, everyone. O gabulan kita karon sa Agosto pizza 8 to 8, 2026. Bilang lang kabulan, pinapapilo ng Agosto bilang September. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, aduna nalay upat ka bulan aron matubang na usab kita sa lain nga tuig. Kapaspas gayud. And welcome sa tong programang pinagpalang musika, live usab kita sa tong Facebook Live. Egan Binzar, ipalo lang ko nyo Egan Binzar. Balaka ko kinasuspended ko atong mga pila ka adlaw. Ay gani murag duha lang ka adlaw yung suspended sa ko sa Facebook, pero iyang kwan sa ko 180 days suspended gumikan sa mga kanang duha mo gani akong account, account nako sa cellphone, no? Duha ka cellphone akong ginagamit, log in and log out akong ginahimo. Suspended ko ni Facebook, pero nag-apila ko, no? Apila ko sa iya, nag-send kog mga proof of evidence nga ang account nga gigamit duha ako lang gyapon ang nagamit. Nabalik ra. Sa mga kaigsunan, salamatan na to kanunay ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Bisan pa man sa mga kagulanan nga atong giagian, apan ang Dios maayo gayud sa atong kinabuhi. Huwag ta parehong sonahan, ubanin ko yun sa atong pag-am. Nalungog raman siguro tapos na naka-price ang atong kwan, ang atong live, no?

Sa manggod, mutabang ta. Ah, mutabang ko sa kong silingan, kaway kwarta, kabalo ko, tagaan ko kwarta sa Ginoo. Mo na yung mindset na to kanunay. Na kung sige hatag na to, gusto na to mas mulabaw pa. Kay naga, kung lagi taga upper ta nga, sevenfold, pila ka fold ang ibalik sa Ginoo sa imo. Ikson, dili necessary kung muhatag ang kwarta, kwarta yapon ang ibalik sa Ginoo sa imo ha. Daghang panalangin ang Ginoo, daghang pamaagi ang Ginoo, ug mas nindot ang plano ug panalangin sa Ginoo. Usahay kung dili man kwarta ang gibalik sa imuha, pwede na kanindot, protection o good health, mura na yung pinakadabes. Hindi papili, gina ko, no? Asa may nindot? Naakay 10 million, pero naakay stage 4 cancer, di na ka maayo. Asa may pili o ni mo? Bahalag, muna-muna atong kinabuhi, at least kakaunta 3 times a day, bahalag wa tayo 10 million, ang importante natin, good health, kauban ang atong pamilya, di ba? Pinakanindot. Ayaw na ang mga kumuhatag ka ang mabalik sa imuha. Kwarta gyapon. Di na maabutan sa itong mindset. Ang imong paghatag, malipayon, puno sa kalipay. Ang Ginoo na ibahala, mubalos kung unsa may ihatag sa imuha. Kung dili man financially, protection. Pinaka the best. Protection na ang imong minahal sa kinabuhi. Nagtrabaho, nag-eskwila. Kung di man protection, good health. Kung dili man ka na, kanatanan. Kung dili man good health, basig kanatanan. Tagaan kag financially, tagaan kag good health, tagaan po kag protection sa Ginoo. Always man naginatag sa Ginoo ito. Hindi lang nato ma-appreciate. No? Oras na magkaigsunan, alas 4.22. Sa ganyan, dagan salamat sa itong magkaigsunan nga niuban sa itong pagbisita sa paghatod sa pamilya sa hinabang o sa pag-comfort sa pamilya pinagi sa pulong sa Dios. Dan salamat Igan Riebel Estrada, dan salamat sa mga kaibigan nga naa dito, dan salamat kaninyong tanan ug nindot ang panahon atong gabii na. Sorry to God, nabati gyud ako ang presensya sa Ginoo nga namuhat atong higayon. Dan sa mga pastor nga naa dito, sunod ug wali sa tuwa nakita nako nga ang ilang mga pahiyom kay gumikan ang atong pag-share sa pulong sa Ginoo, ang gugma ni Kristo, no? Gugma ni Kristo ang atong ginadala. Dita nang magdibati-dibati, dita nang maglalis-lalis sa pulong sa Ginoo, kundili atong isangyaw ang paghigugma ni Kristo. Bisan pa unsay background nimo, bisan unsa pa sitwasyon nimo, bisan unsa pa ang imong kanang mga past nimo tong una, atong ginasangyaw gyud, gihigugma ka ni Jesus. Patnubay sa imahal ka ni Jesus. Yung evidence ang kamatayon ni Jesucristo sa cross. Mianin siya din ni aron pagpangita sa mga nangawala. But pasabot nangawala, walay direksyon ang kinabuhi. Makasasala. Mga dili angayan, dili takos. Mautoy rason. Nganong mianin si Jesus Christ aron luwason kitang tanan. Kita man to, no? Kitang tanan. Wala exempt. Yes, good morning to Montenegro Amelia. Okay, Igan Bet Anselmo. May buntag-buntag uban siya pinalanggang kapika sa kinabuhi. Igan Bet, good morning di akani mo. Igan Inday man siya, partner yun na sila. No? Igan Inday man siya. Pastor Igan Benz, mata... Magtanaw mi sa imo live karon purok 3 barangay Noybi Malaybalay. Dagan salamat Igan Linlin kagat-kagat. Joy Antina Mesola, good morning. Jomar Ashero, good morning brother. Kumusta brother, no? Sa kabuotan nalipay ko sa kinabuhi ni brother Jomar kay daghan jud siya obligasyon kay aduna siya mga anak pero nagpagamit jud siya sa Ginoo. Kita nato ba nga? Malipayon jud siya. Dagan salamat Brother Jomar, ang Ginoo magapanalangin kanimo, protection, good health, financially. Ang Ginoo magahatag kanimo kusog sa matag adlaw. Good morning Pastor Igan Benz, God bless you more. Always gikan kay Janet Valera. Sa so, tumakay igsunan katong gusto magpaabot og message, mas nindot magpaabot mong message pinagi sa tong live, no? Ang pangalan sa akong Facebook, Igan Binsar, no? I-follow lang ko niyo Igan Binsar. Good morning to Doris Hasangan. Sick na rirol. Ang sabi niya. Baliktad, sige, baliktad. Siguro niya niya pangalan.
Good morning, Pastor Egan Vance, and to all listener and viewers sa Pinagpalang Musika nga programa. May God bless us all, gikan kay Joy Auntie Damisula. Di yun ni siya makakuan si Egan, Joy Auntie Damisula. Pero minti yun ni siya present, kabalo siya nga ang pulong sa Ginoo magdasig sa iyang kasing-kasing. Maying punta ko sab kay Uncle Along o kay Auntie Jinky Lavares. Good morning, Pastor Egan Vinzar. Salamat sa Ginoo nga gitagaan pakita niya og dugang pangakinabuhi. Good morning, Pastor Vinzar. Asya, Pastor Vinzar Unabia, natingala si kwan si Egan usab si Egan asimbaho no nga Torres. Natingala siya nga. Pastor, nganong Unabia lagi ang imong second account nako ni siya? Second account maguna ko to. Kinahimo kog account kay na suspended ang akong account og 180 days. Pero may gani wa na dayon ang 180 days, 3 days ra ang gi suspended sa kuha sa Facebook gikan sa mga login nga account nako. Lisa na ko Binsar Unabia. Unabia mo gudak mama, no? Member po ko sa Unabia clan sa Cebu, Davao and North Cotabato. Pagsulod na ko din sa Misamis Oriental tingala ko, Unabia lagi ilang governor dere. Kung sa-unsa kan ako ni. Pero Unabia dyan ko mo ng Asus ang akong kwan ang akong kanang pangalan dyan ako. Asus Albinsar Saak Unabia sa Hibon. May complete name na. Good morning to Virgie Rima Rata. Hindi Mikaela sa Unabia Driha di Mikaela na. Angeline Pilarca, good morning, good morning. Igan Hadilay sa Dagok, may buntag na kanimo Susana Pony, good morning. Good morning, Pastor Vinzar. Amen og amen, gikan kay Alma Mangiri. Perla Perlita Chavo, good morning, good morning. Danjon Payagan, good morning, brother. Kamusta naman ka, Danjon Payagan? No? Dugay na nato ning miyembro sa kaibigan o suking tigpaminaw yun nato sa radyo. No? Igan na Auntie Jinky Lavares, may buntag di kanimo. Edeline Castillo Priscillas, good morning, good morning. Ega Priscillas sa kwan sa Tinabalan. Oras na mga isonan, alas 4:28 pagkapaspas sa itong oras. Sa kanindot nga awit, alang ka na itong tanang.

0: May paglaong.
1: Kung sa Dios nga iyang giprepara alang kanatong tanang. Usa sa mga paghagit sa atong kinabuhi.
0: Ikaw ang hangin.
1: Samtang ani apakita ning ibabaw sa kalibutan. Kaya pa nato musulti, kaya pa ta muliho, kaya pa ta makadungo.

may kiproblemahan sa ilang unahunaw kasi kasi nagbibog sa ilang pagkinapuhi. Lord, nasayot kami sa amo ng ginaklindaan ng imo ng gitagaag solusyon, imo ng gitagaag katubag. Sa angay na lang kami magpasalamat. Iha. Inagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

oras na itong mag-iigsunan, alas 5.20. Dahil salamat sa 200 plus viewers na to karong buntag. Pinagi sa itong Facebook Live. Katong gusto mo tanaw sa itong Facebook Live, during sa itong programa sa Pinagpalang Musika, i-follow lang ko ninyo Egan Binsar, no? Egan Binsar akong Facebook Live. Ang pangalan niya. Kung gusto mag-message ka na ako or mag-pinagi sa text message, or mutawag sa ako, pwede mo mutawag sa akong cellphone number, human sa program or magpaampo ba or unsa ba, sa 09-555-482225. Pag-usab, 09-3-5-4-8-3-2-5 dayon. Good morning, Pastor Binsar. Salamat sa Ginoo kay gi pamata pa mi aron makapaminaw sa imo

Kung unong iminsa sa is kabuntagon gikan kay Igan for the stories ni Bonifacio Torres. Amen, amen sa pulong sa Dios karon ang imong giwali nga makahatag og pagtulun-an sa tanang naminaw. Glaysa saway ni sa Kibanggan. Glaysa saway, good morning diya kanin sa Kibanggan. Makaigso na sa Kibanggan, pinakalamian ng mga utan din na sa Kibanggan. Yes, amen, Igan Ben, sa mensahe sa Dios nga sa tanang panahon, siya gyud dapat atong unahon. O gisalig kaniya, itugyan kaniya ang tanan. God bless sa Igan Benz, amping kanan. Good morning, Igan Melba Pasgala. Francisco Yanong, may buntag di kanimo. Lorna Ibkas, good morning, good morning. Lilian Villamor, may buntag di kanimo. Sa Lantapan, no? From Victory Lantapan, bagito. Umatingong tagbahan di. Once again, kinigyapon si Pastor Igan Binzar, ang kaibigan na lagi niyong masahan, alang sa programang Pinagpalang Musika. Live na madungog din no sa 104.9 Real Beat TDFM, Hingoog City. Salamat sa minsay, Pastor Igan Ben. God bless po, gikan kay Raquel Romero Balaba. Bibi Kanunayon, good morning, good morning. Wilma Rania Mansan, may buntag di akanin. Nelly Liago Arogansya, good morning, good morning. Glory to God, no, ang Ginoo lang gitangay atong pasalamat. Salamat kaayo Ginoo sa imong paggamit kang Pastor Igan na Binzar aron among mabati ang imong pulong nga maoy makapalig-on kanamo sa tanang pagsulay kabugaton. Gikan kay Glimensya Binayo Dunay. Glory to God, no? Salamat. Salamat kayo nga nakadungog kami sa pulong sa Dios gikan kay Elisa Ayuban Calva. Salamat Ginoo nakadungog na sadmi sa imong mga pulong. Salamat gikan kay Jing Daddy Tukan. Jariol Gamot, good morning, good morning. Evangeline Pilire, may buntag da kanin yung tanong. Padayon at paligon lang yun ta sa itong kinabuhi mag-iigsuna. Amen, Pastor, sa mga maayong pulong sa Dios, Igan Rini, sa Porok Uno, Lantay, Pangantukan kini. Good morning, Igan Rini. Good morning, Pastor Igan. Paampo ko sa akong anak nga nag-school, nga gabayan sila from Porok Unsi, Simaya Igan Binzar. Yes, at magiging sunan sa Simaya. Sana mo din, ha? Igan Binzar, naminaw mi, dari sa Lantapan. Ako si Igan Rodil Hadukana. Sunan sa Lantapan. Morning, Pastor Ben, sa pulong sa Dios nga imong giwali. Karon kini nakahatag og kadasig kanamo nga pamilya. Thanks ising uncharon ni sa umpil ni sa tangkulan lirungan tlalakag. Mayong buntag, Pastor Iga, naminaw mi karon nimo. Igan pits ni sa sungko Lantapan. May buntag, Pastor, magpaampo ko nga pangayoon ako sa Ginoo unta nga tangtangon niya akong kadumot sa tanan. Pastor Lisa, gayunan ni sa Kalamba, Gibanggay, Lantapan.

0: Amen. Dala ko ng Diyos o gamaimuntag mga pinanggan at mga tigpaminawan. Welcome sa Saturday edition sa programang Pinagpalang Musika. Second part, makiksunan tungod ganiya ang nauna ka na to. Ato nakauban si kaibigang Vince Rasaibon. Nandung ka dito sa broadcasting live dito sa Real Betrayo, Hingog City, usa sa itong mga partner stations. Og salamat sa Dios, dalay ko ng Ginoo tungod kay sa matahong adlaw na pod yang gihatag kanato og matahong minsay. Kauban siyang alaga da kaibigang Vincer Zaybon. Siya maoy gadumala sa atong kaibigan didto sa Hingog City. Og salamat sa Dios ang padayong pag-uswag sa mga kaibigan, ubay-ubay na pod sa mga mayo nato no mga taga Hingog City nga mi-appeal sa grupo sa kaibigan. Ato na sila mga tigpaminawan nga mi-appeal sa grupo sa pagtabang. Osbon ko, may buntag. Welcome sa ikaduhang bahin sa programang Pinagpalang Musika. Saturday edition, mga kaibigan ko. Kamusta mong tanan? Ako nang naot nga ang tanan sa gihapon na diha. It's a Sabbath day. Sa gihapon ng soon, live da sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. Salamat sa tanong ka-follow ka na ito, ka-share ka na ito. Iksoon ng tangas sa buntagon, ato'y sigutan o niya tataod ang may tungod sa grupo sa kaibigan o sa grupo ato gibog na kapindua kalibo katuig na. Ano kapindua kalibo? Trisi katuig na ang milabay, mga kaibigan ko.
1: Kami ay tinipon, naging isang lubon.
0: O katuwa magkabangkod na mga kaibigan kay hayag ng palibot. Pagusga lang imong radyo para bisag asa kang parte sa iyong balay makadurag gihapon kani atong usa ka pinungdanong programa. Osbon kaduwang bahin sa programa Pitagpala Musika kay ang unang bahin ganiya ato nakauban si kaibigang kapatida Vincer Zaybon. Paibuntag sa mga kaibigan. Sa lahat mga dapit din sa Mindanao, labi din sa Bukidnon. O diya po sa Wao, kanyang tanan diya may buntag, labi sa itong Federation President Kaibigan Dining Sibog. Ang tagiya sa lamiang litsumanok diya sa Wao, na i-branch diya sa Banisilan, sa Lawagan Quezon o Kalilangan Bukidnon. Ang Cebu litsumanok soon, dagko pang manokan eh, fresco pa kanunay, juicy, lami pa. Gipon niya ni kaibigan Diding Sibog Iganding, may buntag. Sa ato mapinanggang Board of Trustees sa kaibigan, karong mabot nga Lunes, kita-kita at taalang sa atong quarterly meeting.

0: Asbun ko sa ato mga membro sa Board of Trustees sa kaibigan, kita-kita ta karong umabot nga Lunes alang sa ato nga quarterly meeting, mga kaibigan ko. Og ako ninaot ang ato mga Board of Trustees. Nagpaminaw karon. Og ila kining matagahigayon ang pag-apil sa atong meeting. Atong oras mga kaibigan, 32 minutos makalipas alas 5. Ang programang Pinagpalang Musika, by the way, hatod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus, ang Pinagpalang Kapsula. Igsoon, available sa mga estasyonan ng asa mga paminawan o sa atong mga kaibigang centers. Nausap kita ipipila ka mga butika, igsoon. Sama diya sa UC Pharmacy sa Don Carlos. Loyal kay na kanato, busa kanato ka nagakuha o Vegemax ang UC Pharmacy. O masabdiya sa Basco's Pharmacy Don Carlos, mga kaibigan. O dito sab sa Mora Pharmacy sa Damulog. O diya sa Kabahog Store sa Damulog, mga kaibigan ko. Pasubon ko, Kabahog Store. O dito po sa Mora Pharmacy sa Malapag, Carmina, North Cotabato. O di sa kalilangan, nadiha sa Butika Kalilang. Grabe kusog atong produkto diya, mga kaibigan ko. Butika Kalilang. O sa Madayag Store, nausabing soon sa mga istasyonan, atong partner station diya, duwa ka istasyonan, Heart FM, o mausabing soon diya sa Bless FM, Malinaw Kalilangan. O fully makabutang po ang produkto dito sa atong partner station sa Kilikili, ang Boss Radio, mga kaibigan ko. So, obanin ko mga kaigsuunan, labig sa mga membro sa kaibigan. Bisa dili membro. Buot masayo bitungod sa grupo sa kaibigan, grupo sa pagtitabangay. Og salamat kanyang tanan nga misalig og miapil. Trisi na katuig igsuon kining atong grupo sa pagtitabangay. Initially, nabugna kini gumikan sa programang Pinagpalang Musika ato ni mga listeners nga atong organize. Onya, adunay mga dili listeners nga appeal, pero sa ato orientation ato gi-appeal kung mo-appeal mo dapat andabod mo maminaw na, no? Mukomit mo sa pagpaminaw sa programang Pinagpalang Musika matag kadlawon. Number one, ang aparisiya na ito igsoon, our requirement. Bakit ako ay sa membership igsoon, membership requirement sa kaibigan. Katong anda maminaw sa programa Pinagpala Musika. Kadi na yung magod igsoon, kita gatagog updates, may tungkol sa kalihukan. Drosaba ang mga pagdasig sa padayon sa pagtabang mga kaibigan ko. Good morning to kaibigang former kagawad. Oriki diha sa hanggang sa maluplup sa kasama barangay Agusan Canyon Manalo Fortit kagawad ay buntag yakan nimo. Yes, kagawad, akong advice ang opisina unya ang ginong Dios magaubana kanimo kagawad Oriki tambong daw sa seminaro niya. Asbun ko igsoon, it's a Saturday. Welcome sa atong programang Pinagpala Musika. Og happy Sabbath day sa tanan, labi sa mga Sabbath kay pero ubay-ubay po kanila ga usunod ga uban kanato sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Tatay Francisco Yanong diha sa Tagum, may buntag kanyang tanan diha. Langlang asis kulintas usab diya sa Buena Gracia Talakugon. Anto Sinto Jelen may paminaw og kang Maria Gonzales Gato sa Rosel Gumabat og kang kaibigang Nining Hikila na sa Panta. Velma Cesar may buntag diha. Sayang wag naging ko makabisita diya sa atong kabiyang ni Panaw. Sa ako nabawaan, murag alaga din sa Diyos to, membro sa, nanamuat sa ministry sa Alliance Church, kamakop diha sa Dato sa Lumay. Kaya ito nandiyan dato sa Lumay, may buntag at mga kaibigan diyan na minaw sa 94.3. Minaw mo diyan, kusuka ito nga Light FM diyan. Abot niya ikso ng Light FM kibawi. Diyan sa abog ng dapit sa dato sa Lumay. Padulong ato sa Marahan. Katong hugno nga dala ni ikso na abot dito. O niya part sa Arakan. O niya katong part na kayo sa Marilog District Iksuon nga din ka maagi sa kuan kanang mugawas ka diya sa Lumundaw. Di pagi ko nga layo kayo mabutan Iksuon sa 94.3. Kung natin mga listeners siya banda sa Arakan sa 94.3, text mo ka na po. Text mo. Kaya plano may bisita diya ang grupo sa programang Pinagpala Musika uban sa atong Vegemax team para mag-caravan diya mismo atong atul sa Markita Dinila. Musika. Thanks mo, katong taga-arakan na naminaw sa 94.3. At least mag-avail mo sa mas ubos nga presyo kay direct makanika nato mga kaibigan. Atong oras magigsuunan karon na 38 minutos pagkalipas alas 4. Osbon ko ang numero ng atong ginagamit, numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Maayong buntag diha sa barangay Tungantungan. Diha tagagabi eh. Aron na duyugan ang pamilya silang pagsubo sa pagpanaw sa usa ka pardi ni pamilya. Atong aktibong membro sa kaibigan na membro sulod sa 11 katuig o 5 kabulan. O gasakop ini. Atong nakauban gabi doon si kaibigan Bin. Diha sa Tungantungan o si Igan Mercy. Kanyang tanan diya, may buntag, o banusab ni Pastor Gali, ito adito gabi eh. May buntag taga Tungantungan. Diba ninyo ang pamilya unya sa pagatod sa atong kaibigang ni Panaw? Ito ba lang ang pamilya Pacheco? Magkaibigan ko. Ang Elinda Alvaro, maayong buntag.
1: Isang araw sa buhay.
0: Liluhuran og kang Igan Lisa Avillasabas.

Pasundan maayong gabi-gabi din na text ni. Oh, kat alas 4:24 ba na. Anyway, pwede bisan dili last vigil kung makaagi ka diri sa lantay. Hapit lang kakadali pasundan kay aron ako. Ako mga membro, madasig pod sa pagat tinabangay kay ikasiyam. Ah, okay. Kano sa ang last vigil ana kagawad, kano sa last vigil ana. Kay panig opisina mura may nahatag nga pizza. Kano sa last vigil aning atong kaibigan ni Panaw diya sa lantay ato pagampo man sa mga pamilya. Dili maayo ang program ni Igan Vince kay Gasapawan og lain. Adi sa ilo lain nga gasapaw ganya diha. Text ni kagawad diya sa lantay. Duro mga lantay no, alas 4:25 ganiya. Nagkasapaw ko no sa Idoline FM. So, text mo, mga ano mga concern, may tungkol sa grupo sa kaibigan, kay atong panikamota, atong patagaag, igong pagtagad. By the way, Exxon, ang produkto ng Vegemax o Karomadia sa Lurug, palit sa Zarix Pharmacy. Asuman ko, Zarix Pharmacy. Nagpa-deliver sila kahapon og Vegemax, Aroma, og katong atong Herviva Coffee. At Herviva Coffee diya sa Zarix Pharmacy nga perting lami ka herbal coffee ato iksoon. Buhay mo'y og posible na po tayo Vegemax diya sa atong pinanggang coordinator sa kaibigan siguro. Diya sa Lurugan, di kay Kusyor.

morning pasudan, pebalo ang simbalay unya diri sa Wanse. Sa akong panimalay, ala una imidya sa hapon. Dias Matuan from Igan Inday, Karisosa. Hi, para kang isang tupang liga. Kapon igsoon sa atong, actually, karumbuntag raman siya ni siya nagkuhan kay 40 minutes ago. Pero kapo itong live sa ako nabasaan o sa mga comment ang ingon, maing buntag pa sudan, mangutan na lang ko akong bayaw, membro sa una sa kaibigan, nakaundang siya karon. Nakaundang siya. Karon gusto siya mabalik. Tapos mo appeal po daw iyang asawa. Iorient pa ba ang iyang asawa o dili na taga-bangahan di ay ni South Pangantukan? Dool mo kang Pastora Vero, dool mo dito. Pwede rin mabalik. Duwa ka pamaagi ang pagbalik. Pwede ka matawag ato nga reinstate. Ang pag-reinstate, taga atong bitay. Kung pila atong bitay, ato ang tagaan. Di mag-iaptag unong kabulan bago siya mahimo na po nga balik as regular bona fide member. So, lagsulti, huwata unong kabulan bago magka-beneficio in kaso na ay may tabo magkaibigan ko. Pero wa man ta mangandoy anang may tabo, no? Pero di na po nato lang yung taga ng panahon. Anyway, pwede lagi dool kang Pastor Vero tapos sa asawa, pwede na po sila ni Pastor Vero ang mo-orient. Sa magkaroon igsoon, atong itugutan ng atong mga coordinator sa laing barangay, nga mag-orient sa gusto mo appeal, basta taga duwa lang, tulo o pat, muadto lang mo sa balay sa coordinator. O, pero, dili po na automatic nga gili nga dito orient kinaligapon mag-inform ka namo ang coordinator o mutik sa atong numero di makamutawag ka na itong ingon nga pasudan kanang na ay gusto apil pa orient pwede ba na ako sila orient pwede kayo ipananghid lang sa ato may mga ito ma-inform ta pero sa mga coordinators na ito ako lang ipimang ninyo timangan na ito ang kaibigan dili ila kung dili ato na ibo sa ato ang pingan mapabilin ang pag patuman sa atong membership requirements. Kaysa kay Gamang Goda. Malapit. Lagi tayo ginasunod ng requirements sa pagkapamimbro. Ang araw. So pwede na ito, Giyod, itugutan ang atong coordinators. Pwede po ang collectors. Labi ka ito mga grupo na ito ang aktibo kaayo ang collector. O ubang mga collectors mo mismo sila i-garimit. Pwede rin igsoon. O akong encourage ang ato mga grupong gagmay lang o kuan, gagmay ra o membro. Pwede mo magdugang hangyo ko. Parang labi ka itong direct o remit din eh kay mo remit mo ga pila lang kagamay lang ang membro, iakuaan na ito o refund sa inyong transportation. Dakong porsyento ang mawala kay gamay raman mo. So, okay lang kung wag pa-refund kanang okasyon ng nila ang pag-remit hindi ka pa-refund okay lang na siya pero kung ga pa-refund o bisag wag pa-refund nindot po nga matagal to ang ubang higayon mag-appeal sa pagtilabangay so atong gina-authorize usab ang mga collectors na to pero again usbon ko ananghit mo, ayo mog forms, membership forms sa atong opisina sa kaibigan wala para mag-appeal mo. Itong kabuluhan. Pero diha, igsoon sa hinguog, kinalang yun si Ganvincer may mag-orient diha. Diha sa hinguog. Og diha po sa Surigao, diyari po sa opisina. Andin kung naati coordinator nga mo orient, pananghit gapon mo sa ako, pebalo mo sa ako. Pastor, naay nagpamimbro din ni. Gusto, pwede ako i-orient. Pananghit gapon mo sa ako at taga Surigao. Nga mga coordinator sa ito sa lahat mga lungsod. Inform lang ko. Akong punto is inform lang ko.

So thanks po kadako at wala mga concern na bigyan sa grupo, sa kaibigan at pati kamutan nga matagay ko patagad. So diha di ay sabangahan, toto plans managabutang din eh. Katong ibang bayang gusto mabalik, add to lang yun igsoon. And then, kung maghatag o recommendation gapon ng atong coordinators sa taga amnesty, depende lang na siya, no? So, ang importante, add to mo sa atong coordinator, di ba ka, bisita mo sa ang Banghan Manggod, diya under sa itong opisina sa Kadingilan, pwede pa mo add to sa Kadingilan. Pero nindot ko po nga agi mo diya ka nga Pastor Vero. May butag Pastor Vero, diya sa Bangahan, ang atong abdikong coordinators kaibigan. O sa atong sabiya ka nga Pastora Vero.

0: Ang atong programa Exotod ganap to sa produkto nga VG Max Plus. Good morning, mahal namong pasudan. Naimo na namong maintenance sa pamilya ang aroma og VG Max. Sukad na ay VG Max og aroma. Wala na'y hilanat. Wow, glory to God. Walang hanggan. Ikang Rosinda Pangilan, may buntag ka ni mo daya sa Malungon.
1: Kahit na kanino man, hindi kanya pababayaan.
0: O, gamato pa niya na ay gahapon sa, tumilag kahapon niya nga text ni, Amis Minsay. Gahapon sa CCT Fellowship na ay
1: sa puso ko'y kung
0: naay gitabang. Luya pus na lipong aprasa na mo aroma herbal oil. Oy, naayo daw. So pasalamat sa dako o galaygo ng Diyos. Ato pa niya, I love aroma o Vegemax from Rosinda Pangilana. O katong ano yung mga testimony sigsoas ng produkto, pwede rin mong tawag ka na to. Katong magpasalamat sa Diyos ka na ayaw gamit ang produkto ng Vegemax o daka aroma. May buntag niya kang Pastor Joseph Ayong. Maayong buntag, Reverend na Pastor Dan. Salamat kayo sa mga balaang paimangno o sa balaang pulong sa Diyos. Napaminaw ko na din sa Kulampi o Napaitan, Bukidnon. Ako'y panibaya akong pinalanggang asawa si sa Mary Grace Ayong sa laing katuigan sa kinabuhi. Salamat kayo sa support sa ministry o sa pagdasig ang Diyos. Magpanalangin kanunay. Salamat Pastor Dan. God bless sa tanang naminaw o sa mga kaibigang members. Glory to God. May buntag niya Pastor Joseph Ayong o birthday sa imong wife. Happy birthday si Mary Grace Ayong. The Lord will continue to bless you with the whole family. Thank you sa pagpaulam ni mo. Kana mo usahay ka nga Pastor Joseph.
1: Si Jesus na aking kaibigan.
0: Ang andabot kanuna is whatever ministry. Ang atong hangyo nga to kaniya. Labi na gyud sa preaching ministry sa radyo. O na ipanahon usab sa pulpito. Pastor Joseph Ayo. Kabusang biyahe gikan ni siya sa Murag Singapore ba to Pastor?

0: Kamustan? Pagkataon sa pulong gi-share ni Igan Vincer, pag-greet kog happy birthday ni Igan Boy Fernandez og salamat sa Ginoo kay siya mismo nangita sa amoa para mo appeal sa kaibigan taga San Lorenzo, San Roque, Bisliga. Thank you, Pastor Dan. From Igan Edita Salazar. Happy birthday kaibigang Boy Fernandez. Ato ning bagong membro sa kaibigan. O gayo sir usab kini sila sa bawaan sa atong Vegemax og Aroma. Salamat sa pagpatunay sa produkto. Matagpalit niyo sa atong Vegemax og Haplasong Aroma. Dako na kayo ng tabang igsuon para sa atong radio program ang pinagpalang musika. Diha sa Bayugan City ang paritong produkto diha sa Top Radio. Anala mo diha mga kaibigan, Top Radio. Murag wa pa kita mahukap diha sa Rock Radio, no? Anyway, Top Radio igsuon, Bayugan City. Padugo kita diha. Ang atong produkto usa pa paritong igsuon diha mismo sa Top Radio. Atong oras karon 52 minutos makalipas alas 5 sa tanan na gusto maapil sa grupo sa kaibigan. Doon lang mo sa atong mga coordinators o atong mga collectors. By the way, na ay orientation sa kaibigan di ay diha sa kuan San Martin, Malaybalay City. Ako lang sa ning pangitaon ka dito. Samtang di pa ko malimot. San Martin, Malaybalay City, natix na ito gabi eh si kaibigang Pastor Joel, ang atong in-charge sa atong membership orientation. Karon. Orientation karong adlaw, alas 9 sa buntag diya sa San Martin, Malaybalay City, Barangay Hall, alas 9 unya. Sa tanan nga gusto mo appeal, kay gusto mo tabang, adto mo diya sa San Martin, Malaybalay. Aduna kita ay pagkabuhato membership presentation diya. So adto mo, pag makalugar ko, dalikat po ko niya diha. Dalikat ko niya diha, San Martin. Alas 9 sa buntag, diya sa inyong barangay hall. Na ito ay pagkabuhato ng membership orientation diya. Kauban ni Pastor Joel, pero sabun ko, manikamot ko, makadalikat ko diya. Unya, kita-kita na diya mga taga San Martin. Taga sinanglanan usab, ako mong gidapit o taga si Maya nga gusto ma-appeal. Adto mo. Kaya sa kaibigan na ba, di kit pwede maka-appeal kung dili maka-appeal sa membership orientation. O niya, kung asawa na diya, dadaan ang bana. Di pwede magod nga appeal ang bana, automatic i-membro. Ang matag-usa ka na tugyot at ang itugutan ni Gsoon, anita ka-stricto sa membership. Kinimagod pag-amping nato ni siya, no? Ayop yung masabi, ah, grabe po kay stricto si ang kaibigan, no? Di pwede mag-appeal o membership kung a member, ma-member sa kaibigan kung dili mag-appeal sa orientation. Ang ato mga din ni una, maina mo appeal ta ng ato na sabtan yun ang atong gi-appealan. At least magkapangutana mo. Kaya ba si unsa, magmamahay mo unya. Unya, may na-active minuon mo. So, maina isuon nga ma-appeal kita. Ikadua, kahit kung ato mangong tugutan, bisag kinsang pwede mo appeal sa kaibigan, bisag wa diha, nahadlo ko igsuon, nahadlo ko nga naman. Basta butang adlaw dito ito kaya tabangan ang tanan. Kung si bisang kinsa na lang ang atong gusto, I mean, kanang bisag wala diha, atong i-appeal. Kanang fill up lang form, nahadlo ko. Ano nahadlo ko? Kay basta butang adlaw, tanang masakit doon sa bukid noon o gubang dapit igsuon sa Mindanao, mahimo atong membro sa kaibigan. Tanan naglubog. I mean, tanan nga naglubog. Now, okay man unta kaya ang atong pangandoy, ang pagtabang manggiyod, so okay kita mo tabang sa naglubog o masakiton. Kaso lang, kung ato mga membro halos masakiton o naglubog, lansulti, halos tabangunon. Na kung ato mga membro tabangunon, kinsa na po yung mutabang nila. Ikadua, ito kaya igsuon kung watay insaktong palisya bisag kinsa lang pwede mo appeal. So naatay limit sa edad. Tapos although bisag naagay cancer nga sakit unsa pa diya igsuon, as long makapil sa orientation di kaya ito balibaran mo. Di na mo na balibaran ay basta naalde sa atong orientation site ni appeal. Ato na dawatong atong bagong palisyaan ni wa taga limit o katanaw kung nabasay sakit o wala. No, wala ta na katanaw. Ang ato lang, naalang sa atong orientation. Kadarang yung ato. Napakit sa una, gidayungan nila. Ang mga ato requirements, pasaylo ako, kanamang good siya, kanang protection maguna sa atong grupo, kahit atong timanan ang atong itabang, gikan na po sa bulsa sa membro. Di maguna gikan sa gobyerno, diligikan ni Basan Asap, yung Tuod Foundation na ta. So far, wapang manggoy hatag na ito igsoon na gikan sa gawas. So ang tanang tabang ato hatag ninyo, timanan ninyo igsoon, gikan na po na sa grupo sa kaibigan. Sulti, gikan na po sa mga membro. Kaya atong ginahatag hanabang sa inyo, dinigikan sa ako, oy. Iguragig ko nag-facilitate ang igsoon nga mahinabang mabot ka ninyo. Pero dinagikan ako, gikan na ka ninyo mga membro. O niya atong giampingan ni kaya itong mga membro, dagang kanila mga pobre. Mga pobre ni atong mga membro igsoon. Muning atong giampingan gining grupo sa kaibigan kay di lalim, no? Di lalim igsoon. No. Mo extend ko oras ha. Pag-abot on yung galasize itong atong partner stations, automatic na silang mo-stop. Pero din sa radio kaibigan, patayon ta igsono niya. Extend ta kay para tumisgutan na may tungod sa kalihukan sa grupo sa kaibigan para ma-remind. So, keep tuning, keep listening mga kaibigan ato din sa Bukidnon o atong mga listeners sa gusto masayon may tungod sa grupo sa kaibigan. 58 minutos makalipas ang alas 5. Now, igsoon sa kaibigan and listen carefully. Grabe ta kistrikto sa membership pero matyan nang yapunta o gutsinta kada bulan. O niya, ang atong aktibo membro manggod actually, base last year ato igsoon 40 to 50,000 active members. O niya, natayway-bay ng mga beneficiaries usab nga wala apil sa pagtinabangay, o niya kung mupanaw, ato po na silang tabangan. So, taliwala igsoon nga 40 to 50,000 atong aktibong membro. Mga kaibigan, namatyan nga po tag-utsinta. O niya, grabe na ito kay stricto sa atong membership. Otsinta rin pumatay na ito. Average sa igsoon, sabi na ba yung bula itong namatay nga membro, 85. Apil na itong beneficiary sana. Murag 61 ang mga regular bona fide member na ito ang nipanaw. Ang kanindot lang sa kaibigan, bisag 80 itong namatay, 80 itong tabangan, dili po 85 ito pangayon, kaya dili kada patay mga ayo tag 5. So, ang atong napangayo igsoon, na side magid mo, 12 lang kasingko matagbulan. Mahimo lang ng 15 kasingko ko adunay 5 kadomingo ang usa ka bulan. Kaya nga naman, matagdomingo raman ito kapanawagan o 5, 3 kasingko matagdomingo. So 12 lang. Sa atong palisya, dapat kada patay mahatag tag 10. Pero anak ko na buhatak, hindi man ko ninegosyo ang ato. Manawa ko pang yung 5 kada patay. Ang ako'y pangayo igsoon, 12 lang kay una-una magukong kada patay at 5. Pwede kayong dako at tumatabang, mangundang kita dito magkaya. O, 80 times 5, pilaman na siya. 400, so 400 imong bulan. Maglisod, manggani ka o hatag og 60 pesos, 400 pa kada bulan. Kay kada, kada patay, 5 manunta atong pangayoon. Sa atong palisiya, gida, 5 kada patay pangayoon. So kung 8 atong patay, napasabot igsoon ko rin 400 pesos ang atong bulan. Ah, sure ko, di niya makaya na sa mga pobre niya. Ato rabang programa, pang pobre rabang eh. Maong awa na tunay mo ang ato nang nabuhat igsoon. Tulo lang kada. Domingo, so sa kabulan, 12 nga to sa 15 lang gyoda. Sa ato mga partner station, sa lahat mga dapit nga salamat sa pag-hook-up ka na to. Sa mag-sulti ka niya, padayon ng ginmidin eh. Parisgutan ang may tungod sa grupo sa kaibigan. Kauban sa mga pabila kamang radio stations nga buot mo, uban gihapon ka na to. Labi din sa 98.5 Radio Kaibigan. At least palayin mo nga ma-well-informed o updated sa atong kalihukan. Magatapog kong panahon igsoon sa pagtubag sa pipila ka mga concerns may tungkol sa itong grupo o sa itong produkto. Pwede mo comment sa itong Facebook Live o gabisan pa sa itong messenger. Pwede mo text o mag-message o mo text sa itong numero 09-27-71-12-12. Good morning, mahal na mong Pastor Dan. User sa VGMax o Aroma Watching. Salamat Igan Rosinda Pangilan o Malungon. Good morning, Pastor Dan. Mag-greet ko sa akong Mama La. Cherry, kay birthday niya karon 60 years old na. From Cherry Timbal Laki. Tagasan ni si Igana Timbal Laki. May muntag diya sa itong mga kaigala ang mga Laki family. O diapod ka nga Pastor Laki kagawad. May muntag diya kanimo. Ayot namin na o diya sa talakag. Good morning to Lynn Skies Linuay. And to Mary Joy. Sa to. Mary Joy Kundua. Thank you for listening. O diya usap sa Jinsan, diya sa Fatima, diya sa Uhaw. Good morning o happy listening to kaibigang Andres Aramado Sarda Jr. Shout out ko tanang trabaho, gatrabaho sa Galimba GRK Business Ventures Incorporated Uhaw Fatima Jinsan. Kanyang tanang diya may buntag. O salamat sa kanyang tanang taga Jinsan ga-follow o ga-uban ka na to. Morning Pastor Dan, shout out from Saudi Arabia Wing Soon Filiar. Maayong pawinaw igana Wilson Villar diha sa Saudi Arabia. Good morning Kuya Pastor Dan, bakasyon po balik mi diha para rotation you and me sa kaibigan. Sige Kuya, welcome kayo. Bakasyon mo dire. And then, gikan nimo, ako kang itrin para maka-organize sa grupo sa kaibigan diha. Makatapok ta diha, ako mismo ang mo anha diha para pag-orient sa unang rotation. Pero at least mauna kang membro para ika na po dahil mapadayon niya kung pwede, kung natin makita maka-administer diha o ikaw baka mismo, sir. Kuya, mas labing maayo. Diya sa Arakan, diya ay natang mga membro sa kaibigan diya. Sa ako na huna po, kay doon magod mo sa Bugino Arakan, na diri ko mo agi sa Buda, naman tayo mga membro diya, nalimot ko sa barangay, Pastor Ilyas sa itong barangay sa Arakan, diya natang membro sa kaibigan. Kanang diya mismo sa sentro sa Arakan, nga gusto mo appeal, magita tag venue diya, magbuat tag membership orientation sa kaibigan, diya sa Arakan, no? Mag-orienta diya. Ato sigutan na utro igsoon sunod, ugma siguro. At least padawag dito pinagi sa 94.3. Salamat kayo Kuya Francis o Barangay Radio. Sa kaibigan bang kutigsoon, di kay tama, di kay kita ni mag-uol nga dagantang. Ano man, kay bisag on sa takadagan, bisag on sa kadagan mamatay ang ato pangayon, dosing ato sa 15-5. Kung dagang patay, dagang tabanganan, pero ito pangayon tigsoon, maurag yapon, dosing ato sa 15-5. So, bakit nun, appeal mo ha? Kaya kung di mo appeal, din ay mga lugar nga gusto mong appeal. 5 minutos makalipas ang alas 6 magkaibigan. Pwede mo tawag ka na ito katong gusto mo tawag. And then, gusto po mag-testify. Kung pangutana, text lang mga igan katong gusto mangutana. Ato pati kabutan, ato pati agpagtagat ang iyong mga pangutana. So text lang ang pangutana and then katong mag-testimony, pwede ragin mo tawag mga kaibigan ko. Oga. Sa karong pagkain nag-tune in, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Madugita din sa 98.5 Radio Kaibigan, Varicia City. O mga igan ha, ay kuli na ito karoon din eh. Unsan eh, check lang sa atong numero. Maayong buntag sa atong tagbayan sa Valencia. 31 ka barangay. sa ato mga kaibigan sa lain kabarangayan, sa ato mga lideris, may buntag yung tanan mga igan ko. Nag-tawag din. May buntag ni mo diya kaibigan?
1: Yung buntag, Pastor. Igan Elsie ni...
0: Igan Elsie of Lirungan?
1: Ayos.
0: Igan Elsie, unsa may ato, Igan Elsie?
1: Pangutahan na lang ko, Pastor, kay atong pag-remit na ako, nangay ko form sa opisina, kay naay beneficiary di rin sa akong membro nga gusto na mo fill up. Kinsay mo pirma ato, Pastor?
0: Kanang beneficiary, katong bata, nga nag-80 na?
1: Oh, nag-80 na siya, Pastor.
0: Ah, okay. Ang mo pirma siya membership, kay kamo may nag-orient, murag na ay part niya nga inyong pirmahan, and then if forward na nito pero ang approval na sa amo din eh. Pero pwede ra gid yung orient bisag wa diya ang bata pwede ra gid fill upan sa inahan kay sa atong policy manggod pwede ra maka-appeal ang 18 to 25 nga dalagag ulit tao pa katong mga single ba nga bisag wa diya pwede ra gyud no so i facilitate lang igana LC facilitate lang
1: okay. Kung Pastor ba, beneficiary ni siya sa akong igsoon sa una din. Wala lagi naka-fill up. Karon pa siya nag-fill up kay Minyo na siya.
0: Ah, okay. Minyo na siya. Okay, oh, pwede rin ninyo i-orient. Kay, pwede rin. Sige, ako mong tugutan i-orient na siya. And then, para maka-fill po sa grupo sa kaibigan. Katong oh, ipaantos sila sa inyong balay, no? Ipaantos yung balay tapos i-orient siya.
1: Ah, sige, sige. Appeal na rin yung asawa, Pastor.
0: Yes, pwede, pwede na, pwede.
1: So, dato na lang ako ng form o mapag-remit na ako.
0: Oo. Oh.
1: Ah, sige, Pastor. Thank
0: you. Okay, salamat ka, Nelsie. Salamat ka, ayo. So, mo to, igsoon, akong giingon. Pwede rin yun, basta mga ginagmay lang igsoon. Kamu na lang, orient niya ato mga coordinators. And then, kung collector ka, i-inform lang imong coordinator nga, imong coordinator, kanang naay gusto mo appeal dire, unsa man ako nalang orient ani. Pamingon ang coordinator nga, sige ikaw na lang, pero pamingon ang coordinator, sige duwata, o ako orient ana. Para masabtan pag-ayo, pwede rapot. Kamu na isabot, pero akong punto, panangigig ka sa imong coordinator diya sa barangay. Kung wala'y coordinator, direct na lang collector, then at least ikaw na lang tawag niya po mo sa ako, ang makulitor o collector man, paibalogin mo sa ako kanunay nga na mo i-orienta. Ang ato mga din na igsoon para madugang niyong membro ikadua, matagay gayon kay kumagwat mata o formal orientation, dugay igsoon gumikan sa kabisi po nato, no? Labi ka ito lang yung mga lugar, Manolo Fortits. Ato nang karong ina-deputize ang ato mga coordinators Manolo Fortits sa pag-orient. Salamat igan toto nga mapoy ga-orient niya. Ganto po sa laing barangay. So doon lang mo sa ato mga kaibigang functionaries, pag-ingungay ko functionaries, collectors na siya or coordinators. Pwede po sa ato mga federation officers na to. Like diya sa lantapan, ang atong giautorize diya si Igan Hill Adrian. Siya ang atong giautorize diya sa pag-orient. Pero kung duwara ka buok, o sara, direct mo tawag sa ako for approval. Then, napangayitain mo o ga-form sa kaibigan para i-orient niyo o ga-fill up na na siya. Basta ako na pamangdo sa tanan na itong mga lideres nga gusto mo orient inyong ampingan o inyong una-unaon ang kaibigan dili ila kundi ato po sa ato ampingan kaya kung unsa may tapos sa kaibigan, apektado po ka. 10 minutos makalipas ang alas 6 mga kaibigan.

0: Husband ko ang atong programa Karodigsoon, programa ni Engineer Chang sa baruganan kaibigan nga temporaryo nga atong gitingugan tungod kay naikakurian si Engineer Chang di ato magkauban karon. So ato lang siyang gigamit gulam iyang ang iyang oras para lang yod nga mapatay na itong igsoon. Okay, standby mga iga na, standby, balik tayo niya tataod para sa itong papadayon ni atong pagbanuban sa kanginan, labi na yod sa kasayuran para sa grupo sa kaibigan. Maito maminaw mo kay usay ang iyong madungog ikanan sa uban tapos dili insakto o di mao. Maito ng straight from me igsoon. Kaya mismo karato din sa kaibigan makuha niyong info. So di lang ni para sa kaibigan kundi para sa lang naminaw para at least kung sa mga info ng inyong madawatan madungog. Basig din ay mauna ang inyong gituuhan nga mauna ang kaibigan. So standby mga tipaminawan sa 98.5. Awag sa lain pang registration sa nag-hookup ka na ito. Nagpabiling hookup ka na ito hangtod yung mga orasa. Standby for our mga testimonies sa nagamit sa itong produktong Aroma. Aroma Herbal Oil. Magiging ito pinag kami sponsor Ixon para kita paday madungog sa lain mga dapit din sa Mindanao. Kaibigan ko, ano yung mga testimony?
1: Galit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako gay. Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwas to niya. Nangirado man po itong akong apo kayo. Mag-inis. Ay na, o dali anak. Abri kay sakit di kayo. Di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako pagtuba. Nangurog na ako sa kasakit. Nga, na, abri na kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka ng dugan na ako. Likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O niya, naningot na ako. Nagkakain, singot na ako. Naggawas. Bahay na ako salamat. Kino, kaya panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras gani kay adunag yung panalangin. Ano, ikan sa Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
2: Salamat na, salamat kayo na yan, salamat kayo.

0: Lo, nganong kataki ang kaman?
1: Sakit kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: lang. Veggie Max Plus, apitag palang kapsula. Mauni ato pitag ang main sponsor Igsoon.
1: Dagang natabang.
0: Oga, ang kanindot ni Igsoon. Sa atong Veggie Max, nga gibuhat gikan sa 25 ka matanom. Tod kay oil ang sulod ani og dili powder bisag pilay edad pwede ra gid ani. Gikan sa pinakaubos nga edad kay pwede ra buksan ang kapsula ipatulog.

0: Naay problema sa tutoy igso nga pastor nga gitagaan nimo og usa ka grapa nga Vegemax pinaagi sa ko mama tapos naayo. Tapos sa trabaho ko Manila, karon nakaulit na ko pastor, salamat sa Ginoo sa kayuhan. Igsoon, kung naminog karon mo taga kamantiya man tulirungan ko di ko masayo, pwede ka mo tawag. Ipaabot ka na mo ang laing update igsoon, may tungod amo lang kang kamustahon dinhi on air. May tungod sa problema sa tutoy igsoon nga naayo na human migamit sa tong produkto nga Vegemax. Ubay-ubay gyud sa mga taga talakag igsoon. Na taga kusina nga ako nabawaan igsoon nga abiniyaga. Di lagi sa magdugay. Pero salamat sa Diyos na abot ang Vegemax may nakatabang kaniya. Og salamat sa Ginoo nga hangtod karon pabiling sa buhi. Anay usa ka testimony mitungod sa naay problema sa tutoy kaibigan.
1: Kaibigan.
2: Good morning, Pastor.
1: Good morning. Pwede ba magpaila-ila igan?
2: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina nga hatag.
1: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
2: 26, Pastor.
1: 26. So, paliog istorya ka namo ang mitungod sa problema nimo si imong tutoy ug unsay na imong nitabo?
2: Kuwatan ko siya, Pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak. Pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, marag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang gigi magsipito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa.
1: Oo.
2: Nasamad. Niya, ang i-design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Niya, yeah. Si mama, gikan man si mama ato og sanpan. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Niya, yeah, maura to ako ang ginaming pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
1: Glory to God.
0: Mao ka tong sa ka testimony nga mato pa buslot yang tutoy. Vegemax na kaayo magkaibigan. Vegemax na gyud. Daghan ako dibaw ang igsoon nga tagpila na katuig nag-antos nga ilang tutoy gabasa. Kini mga babae igsoon prone gyud ni sila sa problema sa tutoy. So sa lalaki more on a prostate mo na among problema. Vegemax mao nagamit para masulbad ang maong problema. Og salamat sa Dios wala kay gagasto og dako. Kay nakainom lang pinakapsula na ulian. Pastor, asa dapit na palit ang Vegemax diri sa Cebu? Kasubog inakuha pa tayo Vegemax diya. Pero pwede na ito ipadala kay ubay-ubay na pod ga order ka na mo. Atong napadala through online, I mean, through GNT or GRS. Depende kung unsay na diya sa inyong dool. Atong presyo din ni kay direct na mas ubos siya, mga kaibigan ko. So, pwede rin ka mo text ako din o di ba ka PM ka para di na ko malimtan. PM ka, kaya ako na i-forward sa itong in-charge, igsoon. No, ako na i-forward. So, PM sa ako, kaibigang Nilda, taga-asa to, taga-Cebu, Anuil Ganduyo Ambay. No, nga taga-Cebu. Nilda Kambang, maayong buntag, maayong papaminaw, og nil-nil kagat niya sa balay-balay. Pasudan taga Taguloan mi Misamis Oriental. Oy Taguloan di ay buntag kang tanan diha. Natay kaibigan sa Taguloan. May buntag di Pastor Ruel. Ang atong pinaka gitawag nato pinaka administrator diha inabaga ni Igan Imelda. Obay bay pod ang gusto mga pil sa kaibigan diha sa Villanueva. Apalista mo diha o panglista mo para ma-orient pod mo diha. So pwede ragin mo text nato katong na mga pangutana, mga kaibigan, na mga concerns. Samtang may tungkol sa produkto, kaya katong gusto mag-testify, pwede na pumatawag ka nato. Ato patikabutan nga atong matagaagpagtagad ang inyong mga pangutana. Apil po sa grupo sa kaibigan. Salamat pasudan sa mensahe ni Iganvin sa pulong sa Diyos. From Ising. Otsaro na sa Ompil, Tangkulan, Lirungan. Salamat, Igan Ising! Ang atong Vegemax balit diya sa Angel Ricky Store. Diya sa Tangkulan. Ano mo diya? Natay Vegemax na aroma diya. Og dito sa Bigsoon, huwag na po kang Igan Rivika diya. Murag tulo atong dealer sa atong Vegemax. And then, si Igan

Si po ni Ganel si Murag Marigya po ni Ganel si sa atong produkto ng VG Max niya. Malipay ko kung atong mga kaigsuunan sa kabaranggayan, mahimong dealer sa atong VG Max, no? At least na idua o tulog ka dealer sa usa ka barangay para mahimong available atong produkto diha kaninyo. Kahit pag naamagod sa barangay, anytime ang good, pwede mo manuktok bisa gabi na. Pero ayaw po niyo utanga. Kahit kung mga utang na muna, kabayad, kung makautang po kay PK, bayaran na po. Kahit kung may tabo nga di bayad, maabot ang adlaw nga, maundang na po na sila dealer, daw bisa kita muktihan, noon sa badiha ang problema. Layo mo sa doktor. So, ibiyahay mo at tumong hospital. Pero kung na-EVG Maxisong kanyang bawaan nga, ipa-hospital unta, dili na madayon kay naulian na. Napulbanig soon nga ginalag hospital, gipainom nila samtang nga biyahe. Pero, along the way, nawala naman. So, niuli na lang po, dapat hindi kuno kahit pila na kadlaw. Ilang nila sa hospital, pero gipainom mo EVG Max, uy, tunga-tunga pa silang biyahe, nakaihi man, niuli na lang po sila. Ani ang atong VG Max na kukatabang importante na sa barangay. Good morning, Pasudan. Mangutana lang ko kung na ay membro nga dili makabayad isa ka bulan. Ma-inactive na ba? Matagak na ba si Jewel Aliman ni Salantapan? Salamat kay Igan Jewel sa pangutana. Ang atong palisiya maone. Pagsugod na ito sa kaibigan atong palisiya nga ang usak kaibigan nga di makatag og 5, di ba 5 man kadapatay ma atong palisiya. Pero ang atoy pangayo dili kadapatay, usbon ko balikan ko atong pangayon lang balag panalitan sa bulan sa July ang atong nipanaw nga membro 80. Ang regular ana 61. So 61 unta ka 5 atong pangayon. Pero ang akong gibuhat igsoon 12 ra ka 5 ang atong gipangayo. Tulo matag Domingo. So, sa itong palasiya, kung adunay usa ka membro nga di katag og 4 kapatay, ato gitawag na igsuon bitay. Onya ang bitay, tago nato na si mahimong bitay, human ang 2 ka semana gikan sa pagpanawagan. So, kung 4 kapatay, gikan panawagan iabot na og 2 ka semana nga wa pa kahatag, mahimong inactive. Pero ato nang gilugwayan igsuon. Gikan sa 4 atong gibuhat nga 12 or 15 latsulti usa ka bulan. So, kung magtingob kagatag usa ka bulan, okay pa na siya mga igan ko. Okay pa na siya. Osbon ko ah. Kung maghatag siya og tingob dungan og 12. Okay pa na siya. Pero kung masobra nag 12 o 15, masobra nag 15, 15 kung anay lima ka Domingo sa kabulan at panawagan. Kung masobra na sa 12 o 15, panalitan na himo ng 20, o niya ang tanan kato sila ni laps na o 2 ka semana. Kasubukin na ito igsoon nga, mahimo na siyang inactive. Mapatingamutan yun kaya ito nagitutan karon nga gikan sa 4 atong gibuhat na o equivalent sa 1 month nga panawagan. So, ang atong hangyo sa atong mga membro, hatag mo o sa mga collectors, remit mo before pitsa 15 sa sunod nga bulan. Panalitan, ang bulan sa July dapat mahatag before, on or before August 15. Manang atong palisiya. Kay kung abot na mo sobra sa August 15, madugang nga natong patay, kaya nanay 2 ka Domingo nga atong idugang dito tapos nilaps na ang 2 ka semana. Madugang dito, so may inactive na ta. So mga membro po, paningkamot mo hatag mo, first week kay morimit manggod po dayon ng atong mga collectors. So mabilin o niya ang inyo. So siguro, inform mo si yung collectors kung unsang adlaw siya garimit, unsang pizza. So paningkamotan nyo, pwede mabilin ang inyo. Pasudan ni Flawless naka maputi, very active, bisag pirmi kabilar. Patanoon ka, Pasudan. Uy, glory to God, salamat sa Ginoo. Nilagat kagat, may buntag niya kanimo. So, ikan Joel, ayop nga natubag na ko ang imong nga pangutana. Joel Aliman sa Lantapan.
Maayo nga buntag, Pastor Dan. Naminaw kami karon diri sa Kibangay, Pastor Dan. Akong tibok pamilya, Ruel Dansuli ni sa Kibangay. Igan Ruel, salamat igayo. Kibangay, kanang amimbro igsoon. Ubay-ubay atong membro diya sa kaibigan, gipanguluan ni Pastora Nora. Inabagan sa mga collectors diya, usa kanila si Iga na Mrs. Bautista. O niya, ubay-ubay atong collectors diya. Ubay buntag niya kanyang diya po sa kuhan. Natay grupo diya sa Kapi sa Bukid. Diya sa Kibangay, may buntag niyo diya taga Kapi sa Bukid. Pasuran ako ngayo ko form atong paglimit na ako kay na ay beneficiary akong i-appeal. Kinsa mo ake mo tagang Iga ni Elsie. Pwede rin ka mo pira maiga, no? So pwede rin mo mapabot yung pangutara din mga igan ko, ha? Pangutara mo din, eh. Salamat din kayo, igan. Tina Bautista of Davao City. O sa itong mga sponsors, Ixon. Good morning, Pasudan. Pasalamat ko sa Ginoo na ay aroma kay napaso ko sa ininit ganiya. Wala gyod ni hubag, Pastor. Nakadyuti ra ko karon na ami payag karon na minaw nimo inday o dailit mura may buntag dailit o maninigan nunoy diha mura sa kulasihan bitaw no kining atong haplas igsuon nga Roma pag napasok ka butangi kay dayon og haplas di kina maburot imo hubag kay na ato igsuon na yaban gyud og usa ka yawong og naputoy usa gid ka isa gid ka takuri og ininit wa wagin niyo bang ikso, napatoy nakagunit o ga init kaayo nga tambutso sa motor. Basta pag aksyon yun o guan, pula, giyaban niya o aroma. May kina si aromang dala. Natanggal manguda ang guan ang kadina ato. O niya kay taod ang kadina, nakagunit na limot, nakagunit sa tambutso. Basta pag pula, may kina dalang aroma, giyaban da yun. Wagin niyo bang ikso. Napatoy nagtisipay ikso, nibuto ang pressure cooker. Diagin siya ang kamot. Gikan diya sa iyang abaga, padulong yun, no? Alos tibo kamot. Nabasag ang ininit igsoon. Ang init ka yung nibutong pressure cooker. Ang yaban niya pong aroma, wagid ni burot igsoon. Ani kanindot sa atong aroma herbal oil, atong pinagpalang haplas. Salamat, Iga, na dahilit. At pinapasok na siya ka nag-ininit. Wala ginang hibag. Kaya gibutangan niya aroma herbal oil. Pastor Dan, sa live ni Pastor Richard ko nagtanaw. Salamat sa pulong akong nabati. Okay ra kay po? Okay ra. So, ang kaibigan, ang atong mga requirements igsoon sa gusto mo appeal, kinsa ang pwede mahimong membro sa kaibigan? Una, ang mag-appeal katong mag-appeal po sa atong membership orientation. Accepted sa atong membership orientation ang anak nga single nga nag-edad og 18 ngadto sa 25. Kinimagot sila kasagaran di eskwela o di ba kagatrabaho. Ang OFW karon igsoon sa una atong ingon nga maguwat na nga makauli siya pero karon okay na. Fill upan nang sa ginikanan kung OFW ang atong membro. O di ba ka kung ang asawa OFW ang membro, ang bana diri pwede rin punta pa membro kang bana, i-appeal imong asawa nga tuwa sa gawas sa nasod. Ato ng tugutan karon. So, ato mga OFW exempted. And then, ang mga sundalo or a PNP, mga men in uniform, apil ang PNP, exempted sa orientations. Namagodig soon nga, Pastor, akong bana, sundalo ba o niya? BCD, yun makatunong sa orientation. Pwede bang i-appeal? Sa una, dili pwede karon, pwede ato i-appealing soon kay kung active manggod ka sa serbisyo, buti pasabot nga, okay pa kayo. So, pwede na ang men in uniform, appeal ang PNP. And then, ang mga barangay captains, igsoon kay grabe ka busy. Usay ang kapitan na diya, parang ipag-welcome ka na to, pero pag sukusulitation, mga lakaw na sila, kaya na mga lakaw po, importante, exempted sila sa atong orientation o membership orientation. Na yung mga mayor sa Ixon gusto appel, atong nabuhat sila ng mga honorary member. Ang sa honorary member, mga membro sa kaibigan nga dili obligado sa pagtabang. O niya kung kuwaon sa Diyos, wala sila benepisyo gawas sa atong mga pagbisita. Baka, on sa padya, no? Mano mga honorary members, mga kaibigan kusama sa mga mayors, o ba pa mga officials na gusto lang din sila may mga honorary member.
And then ikaduwa, so ang una, Ikson, dapat mag-appeal sa orientation, sa membership orientation. Ikaduwa, dapat tigpaminawan sa atong radio program Pinagpala Musika. Sa atong palisiya, mag-Iksoonan, importante kayo maminaw ta. So, naningkabot kita Iksoon nga madungog atong programa sa laing mga radio stations. Kay diha magod Iksoon atong napaabot ang atong mga panawagan o atong mga updates o mga pagdasig. Dini sa Bukid ng Iksoon, madungog ang programa Pinagpala Musika sa ubay-ubay nga istasyonan. O na, dini sa Radyo Kabiga 98.5. Pag-abot po diya sa Banglasan, na diya ang Chill FM. O pag-abot sa Pangantukan, na diya ang Yellow Line FM. Pag-abot sa Kalilangan, na diya ang Bliss FM sa Malinaw, Kalilangan. O Heart FM sa Sintro, sa Kalilangan. O niya, diya po Iksoon sa Kibawi, na duha ka radio station diya ang atong hookup. Ang Big Light Radio o ang Light FM. Dinaapot tayo sa istasyon ng Iksoon diya sa Wao nga abot gyapon sa Bukidnon. Ang Bus Radio diya sa Kilikili o ang ICFM sa Wao abot gyapon Bukidnon. Then diapod sa northern part of Bukidnon na at istasyonan Iksoon nga nakaw up ta diya sa Power Radio sa Villanueva mo igo cover sa atong northern part northern Bukidnon o ang Radyo Kaibigan sa Lagindingan abot gyapon Talakag o ubang mga lungsod diya sa northern part of Bukidnon. Andin ang Radyo Kaibigan Subong Kugon abot gihapon Iksoon ug Talakag ug sa ubang mga dapit diya sa northern part of Bukidnon. So mao ni Iksoon ang mga radio station. So bye-bye gyud pod. Mao na nga makadungog gyud ang tanan. Mao na Iksoon na tay sponsor nga numan kay ang ato magmagasto sa istasyon ni Iksoon matag si matag bulan na matag bulan ang ato magasto ani moabot og mga half million. Palagi madungog ang programang Pinagpala Musika para bisag asa mo puyo mo adto na ang kaibigan makadungog lang gihapon sila matag adlawon. Importante programang Pinagpala Musika. Gabayad ta pero dili isa kaibigan gikan na dili isa kaibigan. Tuna may ginatabang ang kaibigan ginagmay para lampod sa Radyo Kaibigan Valencia. Kay mawi ato pitakamin sponsor Iksoon. Aming pinaka-radio station ginato, ang Radyo Kaibigan din sa Valencia, nga asa magi atong pinaka-base na to. So, sabon ko, dapat anda maminaw sa programang Pinagpala Musika. Ikatulo, ang mahimong membro sa Kaibigan 18 hangtod sa 70. Individual membership ta Iksoon anya. So, kining 18 to 70, maoray pwede mo appeal. Ang 71 o 71 anyos pataas, dili sila pwede may mong membro, pero mahimo silang beneficiary sa ilang anak. So, latusulti, kung naedad kang 71 pataas, ipamembro imong anak, ang dinimuong kang beneficiary sa imong anak. Maugyapon ang mga bata nga below 18. So, 17, bisang gani bago ipanganak Iksoon, mahimong beneficiaries. Kung adunay mitabo sa itong mga beneficiaries, wala apil sa pagtinabangay, pero ato silang tabangan, makaibigan. Di kay dako ang atong ginatabang, kay singkura ba atong ginapangayo sa matag membrong mapanaw. So, ang atong beneficiaries, kung anak ato'y hatag o kanang, ang atong hatag ana is 5,000. Basta anak. Kapo na nag-claim o ginabang, ang natabang sa membro Iksoon, mga 3,000 pa lang, membro ah. So, singkura manggod, mga bisag na membro ka o upat ka tuig, 3,000 na imong matabang. Ang atong gihatag 5,000 ako, ang inyong gitabang sulod sa tulo ka tuig o upat ka tuig, among gibalik masubra pa. No? So nitubo ang iyang gihatag. Beneficiary na to Iksoon atong itagaan. O niya, kung dili anak o diba ka spouse o bana o asawa, 3,000 ito gihatag. Gamay ra. Pero makalao mo Iksoon nga dili lisod ang pagkuha sa hinabang. Ang 17 anyos, 16 o 15 nga gusto mo appeal, dawaton pero mo pirma ang ginikanan sa ubos. Isip pagmatuod nga nisugot ang ginikanan kay mga minor sumanggod ni sila. So 15, 16, 17 atong dawaton provided nga mo pirma gyud ang ginikanan. Gitawag to nga parent consent. Diya sa form na adiay part diya nga pirmahan sa ginikanan. Ang applicant o ang gusto may mong membro sa kaibigan nga ni fill up og form, mag-ihap og unom kabulan,
bago makadawat og benepisyo bago siya kung inkaso na metabo. So ang aton constability igsoon is 6 months. May mo lamang kang regular bona fide member after 6 months. And then ikaw pat, kung magpamimbro ka dapat andam kang muhatabang o muhatag og at least 5 pesos kung adunay membro nga mo panaw. Man atong isgutan ka na igsoon hatag taog 5 pesos. And then ikalima, andam usab kita muhatag og libreng serbisyo sa komunidad kung gikinanglan. Manabitay ngon nato ang kaibigan dapat nimong panalangin sa tong komunidad. Patawag sa kapitan di og pahina din tambong kita. Patawag General Assembly tambong ta kaya nga ko do dapat may mutang panalangin sa tong komunidad mga kaibigan ko. Ha? At ang iigan ng atong benepisyo kung gusto ma-appeal sa grupo sa kaibigan. Kaya itong iskutan tataod, kung na ay mga pangutana, pwede rin mo mong text na ito at itong patikamutan nga itong matubag. Good morning, Pasudan. Makaani kaunya sa katuan sa last vigil ni Nida Husayan, Apolicarpio. Uy, nade ay, karun na ito last vigil diya, no? Narba sentro ang balay diya, igan ginivising ko, may buntag diya kanimo. Narba diya sa sentro ang balay. Maningkamutan, makabisita unya diya. May buntag diya kayong tanan, taga atong kapitan diya, grabe yun ka, supportive sa kaliukan sa kaibigan. Actually, ako gimuhangi sa mga kapitan, kung masabtan ang ginato ang program sa kaibigan, di gini para nako, di gini para namo, para gini sa barangay. Kaya nga naman, dako ning tabang sa barangay kung ang mga tao atong na-organize sa pagtitabangay. So nalipay ko na yung mga kapitan karon pag namatay silang barangay, ang unang pangutana, kaibigan ba na? Mingon nga, okap, kaibigan members niya. Ay, mingon kapitan, ay, salamat. At least, di kayo babugatan ang barangay, igsoon, no? Kung kaibigan members ka naman kay. Una, wala na problema sila sa sudlanan. Automatic manggod ang Villanueva, igsoon, nga mukuha, muatiman sa atong kaibigan ni Panaw. So, wala na ginay problema. Basta kaibigan members, no? Wala na ginay problema. Automatic ang Villanueva, bisag piso ay pangayoon para atimanon. Di mga down payment. Mangayot na na diha sila kanang kumagwa kag lapida o kandila. Kanara ilang pangayoon diha kay side kanang iyan na siya mga trabante sa Villanueva. Pero sa serbisyo sa Villanueva, di na sila mga down payment. Kung mamatay dito ng Davao, automatic kuwaon. Bisag piso dito mga ayo as down payment. Mamatay Cagayan, ilan ang kuwaon, ato namatay Surigao Igsoon. Ikuha sa Villanueva dito. Ana ato nga partner Igsoon ang Villanueva, funeral homes. Mga buutan kayo po sila. O niya, pag natadya sa Banisilan o Gawao, ato partner mao ang Villa Bermeo Funeral Homes. So, di ang beneficyo, mga kaibigan. Kung namimbro ka nga below 18 months, kasubukin na to, nga wapag itay madawat ka beneficyo, anak ko na may tabo, gawas kong disgrasya. Kung disgrasya igsoon, basta naka-fill up ang form, nasa proseso, insaktong proseso, ang pag-appear sa grupo sa kaibigan, o niya na madisgrasya mamatay, automatic ato na tabangan. Onsay atong hihatag pag madisgrasya, bisag wa pa na siya maghatag og 5 pesos sa igsoon kay mao pagi pag-apil niya usa ka adlaw o pinaplang ka oras gikan sa iyang pag-apil niya ano nitabo niya tagaan nato siya og libreng serbisyo sa funeraria ato yata tong tag 35 nga serbisyo nila nindot na kay nang sudan ng igsoon mao ni atong hatag nga libre why baro nun ha why baro nun plus cash nga 20,000 mao ni atong hatag. Pero kung pagpakamatay ang hinungdan sa kamatayon, kasubukin ako nga wa tay benepisyo. Uspon ko ah, kung suicide o papakamatay ang hinungdan igsoon, wa gid tay benepisyo ang ihatag. Kung 6 na kabulan, pangadto sa 11 kabulan, na may tabo niya igsoon, wa pakabot og 1 year, pero sobra na 6 kabulan, ang natabang ana sa membro, mga siguro mga 400 to 700 pa.
ang atong hihatag na is 5,000 na cash. Gamay lang, pero kung kuparan nimo siyang hihatag igsoon, nga 400 to 700, dako ng 5,000. Karo panahon, kasi mata nimo 5,000, wa. Pero kanang nitabang ka sa uban, o niya, metabo nimong wapakabot o katong natural kamatayon ni igsoon. Wapakabot sa katuig, pero nilampas na kunong kabulan, na 5,000 madawat ang pamilya. Kung usa ka nakatuig nga na membro, makadawat ang pamilya og 10,000 to 14,000 ang madawatan ana. Onya, kung duwan na siya o kung tulon na ka siya katuig na membro, I mean kung usbon ka kung usa ka tuig sa na membro, makadawat siya og 10,000 to 14,000. Kung duwan ka tuig na membro, ang natag niya sa 2 ka tuig igsoon, mga maingon na to, mga 1.5 or 1.6. Dakura ng 1.6. Ang madawat aning hinabang is 15,000 to 24,000. Imagine na. Ang nahatag ni mo, dakura ng 1.6. Or... ang madawatan niya kay cash nga 15,000 to 24,000. Pag pantang pastor ka ng eksakto yung 2 ka tuig, eksakto 2 ka tuig, ka na 15,000 lang. No? Kanang ang matagbulan magbadugang atong nagtagaan na og value nga, amount nga value. So na ay add-on sa 15 igsoon sa 2 ka tuig na siya, pantang 2 ka tuig og 6 ka bulan. Na siya ay dugang, sumunay nga ako, between 15 to 24,000. Kung insakto 2 katuig lang din siya na membro, tapos, pastor, pwede ba, kanang magkuha ko o kanang sa servisyo sa funeraria ang Villanueva? Kanang 35,000, ato nang hihatag igsoon nga wa na mo'y add-on, no? Osbon ko, wa na'y dugang. Kung medyo layo o niya mga yung additional ang funeraria para sa fuel, kanara yung bayaran. Pero sa lungon o sa serbisyo sa funeraria, bisag tuod ang yung beneficyo 15,000 ng unta kay sakto 2 katuig mga itong bago karunig soon, pwede nato na siya serbisyoan nga wa na mo'y add-on. Kung 3 katuig na membro, ang 3 katuig soon na tatagaan sa tabang sa atong membro, mga 22,000. Not 22, 2,200. Sa 3 ka tuig niyang na membro. Ang ato hatag igso ana na libre na ang kwan serbisyo sa funeraria nga worth 35,000. Pila na hatag sa membro? Ang hatag sa membro is mga 2,000 pa lang igsoon, 2,000 kapin. Libre na ang worth 35,000 nga serbisyo sa funeraria plus cash nga 8,000. So napay sobra. 8,000. Onya, kung mo-process ka, mga kaibigan, panalitan, ang ikadwa ka tuig, di ba, kinse, libre na. Wala mo ibero nun. Pero kung mo-process ka, kung unsa may ihatag sa gobyerno, amo nang ihatag sa inyo. Di na mo ato sa amo. Panalitan, ang LGU Valencia, mohatag ang among mayor din ni Oga, 10,000. Kanang 10,000 igsoon mo, adto na sa inyo. Di na mo ato sa amo. Osbon ko, whatever nga ihatag sa gobyerno, maofisina man sa itong congresswoman din sa 4th District o sa ofisina sa mayor, mo adto na sa inyo. Maugyapon diya sa 2nd District, sa Malaybalay. O sa 3rd District, any nga inyong mga process disability, basta na guaranteed letter, mo adto na sa inyo basta kato nakikpartner sila sa atong partner product na ang Villanueva. So, guaranteed letter na cash. Pero sa kaibigan ding soon, ato na makonvert sa cash. Kanang tatag sa gobyerno. Sa unsa pa maagi, kaya naman good nga guaranteed letter, ihatag na sa Villanueva funeral homes dito na, sila na'y maningil sa funeral sa dito sa gobyerno. O niya, usually, ibayad na sa lungon, pero kaya mo amo mangibayaran ang serbisyo. So, panalitan, mabayad mi dito, i-minus nila ang hihatag ni Mayor, so mo na nga dako ang atumatang nga cash.
So kung ako balikan, kung tulukan na katuig na membro, libre na ang serbisyo sa funeraria, naikas nga 8,000, 8,000. Ang atong buhaton igsoon, kung makaprocess ka tapos ang approve, no, approve nga tabang sa itong LGU is 10,000. So, libre na ang service funeraria plus naapay cash igsoon, 8,000. Unya kung 10 ang yatag ni Mayor, ato ng dugang ag 10, sumahin mong 18,000 ang cash madawatan. O sabun ko akong tulo katuig na membro, libre na ang worth 35,000 nga serbisyo sa funeraria ang Villanueva. Kaya di ang mga itong kasabot igsoon, libre na. Plus cash nga 8,000. Pero kung mag-process ka, sampo lang kung sa Valencia, na 10,000 nga gikan sa gobyerno, so 8,000 nga cash, plus add-on na itong 10,000 nga gikan sa LGU. So di mo magwat og tulo o duha ka bulan gikan sa LGU. Kaya ato na yung hatag igsoon. Basta ma-process dahil ninyo before yung bayad sa Villanueva. Ang bayad magod, pizza 15 o pizza 30. Ano yabang? Pero kasagaran, pizza 14, gabil na. O 13. And then, pizza 28, nga to pizza 30. Magbilang nila. So before magbil sila, dapat naka-process na mo para ako tong hawiran, tong inyong gi-approve sa LGU. O diba ka sa office sa congressman o congresswoman. So, usbon ko, dako na kayong tabang igsoon ni siya. And then, kung 5 katuig nga 6 katuig ang madawatan igsoon, libre na ang serbisyo sa funeraria, may untag serbisyo funeraria, lungon, balsamar, sakyanan, libre na! Plus na i-cash nga 28,000. Again, kung makaprocess ka, panalitan, hatag ang office ng congresswoman o 5,000 o 7,000. Ang 28,000 at nadugangan o 5,000 ay mong 33. Kung 7,000 ang i-approve sa office sa congressman, mahimo ni siyang 35,000 nga kas ang madawatan. O niya, wala meron nun sa funeraria. Pinatabang ani, sunod sa 5 katuig. Nga to sa 2 katuig. Ako mo sa tabang ani igsoon. Mga 4,000 plus ra. 4,000 plus ra, nakadawat og 28 to 35,000 plus wa na ibaranon sa funeraria. Pagpito katuig na pataas, libre na ang funeraria nga serbisyo plus na ikas igsoon madawatan nga mayon nato 33,000 to 38 o to 40,000. Depende na siya kung pilay counterpart sa LGU. Pero at least 33,000 gikan gid sa kaibigan ato matunod. Add-on nato whatever ihatag sa atong gobyerno ngayong giaplayan ni igsoon. So, kini atong palisya mga kaibigan. Mga benepisyo sa 5 mo gihatag, ang inyong ginhatag gamay pero mas dako gihatag naman kay ang tinod wa gi miswildo ani ako. Taas no ako sa opisina kabisag peso wa gi koy gaadto ani sa ako. Kay ang kaibigan dili negosyo, dili ni panghilbuyan, dili. Mabita ato mga collectors wa mga swildo. Beneficio. Why beneficio? So, I mean, wala ni sila yung mga commission, wala. Kaya kita itong servisyo sa gugma, pagtabang sa katawan. Nalipay na po ko nga natay mga functionaries na ito igsoon nga andang magsakripisyo and I really salute nila kay uban nila 12 na katuig, 13 katuig, 11 katuig, 10 na katuig nagservisyo. Mana diha, na itaga libuna, mana diha para maghatod sa ilang remittances. Napoy kapitan igsoon nga man po diya kay magatod kay naapod sa grupo niya. Lain na yung mga kagawad, mga na diya. Salut ko sa kang kagawad inday diya sa kuhan, sa barangay basta kaalantapan. Kauban kinakanunay pag mag-remit. Nag-upat, tulunan sila kang mga kolektors, magdungan na. Sakay na sila babao sa barangay, pitong last, murag na ay gamayang diferensya siro ang babao sa barangay. Private na babao ang ilang igamit. So salamat kay inyong mga igan, salamat kay inyong tanan nga ni apil sa ato. Oga, by the way, katong para masabtan gyud ang tanan, apil mo sa atong orientation no. Sa Valencia,
sa atong opisina na diya sa second floor sa AMQ building at bang sa NVM. Nakita mo yung Bangko Makati. Nasa ubos ang Bangko Makati, sa itaas ana diya ang Radyo Kaibigan o ang Kaibigan office nato. Saka mo diya, Monday, Wednesday o Friday. Nati orientation diya. O dito sa Maramag, nati opisina sa Kaibigan sa Maramag dito sa Perimeter Building Stall number 18. Sa Kadingilan, kilid sa food court, sa Wao at bang sa SD ang eskwilahan. Napuntay opisina sa Kaibigan sa Ingoog o dito sa Bislig City, diya sa Mangagoy o dito sa South Cotabato, sa Surala, South Cotabato. Mani ato mga opisina sa Kaibigan. O salamat sa Diyos, ang Surala sila may katinabangay, ang Surigao sila kapod katinabangay dito, ang Hingoog sila po ay katinabangay. Ang Bukidnon lang, atong ikitir karon ang pipila ka taga Misamis Oriental, taga Gayan nga may apil ka nato, taga Taguloan, ay taga Waopod, Banisilan, Amay Manabilang, taga Carmen, o taga Arakan, o part sa Davao, diya sa Dato sa Lumay, nga nangapil po sa atong kaibigan sa grupo sa Bukidnon. Welcome good ang bisag-asang lugar. Importante igsoon nga maka-appear good sa membership orientation o naikasing-kasing pagtabang ato sa uban. Now, sa kaibigan igsoon, dili ni pangwarta. Anong di pangwarta? Kung pangwarta pa ni, akada patay mga ayok o singko. Pero wala itong ibuat igsoon. Osmond ko, matyan tag-utsinta at pangayon 12 lang kasingko matag bulan. Kaya ato yung pangayon nga 12 kasingko, igo-igo ragay po na siya nga atong ibalik sa tao itabang. No, mamaning dayong. Hindi mag-negosyo ang dayong. So, ang ban manggod, mingon, ah, daga na sila kwarta, baka imagine. Ang hihatag nila, 45 to 50,000 lang, tapos ilang cash out, tapos ang ilang membro, 40,000 o 50,000. Ang ilang 5-5 maabot na og ingon ani 200,000, 250,000 kana ko mangatag ang tanan. Pero igsoon dili na mao. Kay dili ka dapat tay ta mangayo og 5. Usbon ko. Ato pangayo igsoon bisag 80 ang matay nga membro sa usa ka bula at pangayon 12 lang ka 5 ngadto sa 15 ka 5. Igo-igo ra pud nang atong itabang mga kaibigan magigsoonan. Igo-igo ra gina siya. And then, quarterly gamiting me sa Board of Trustee, na may folder, na dahil financial report. Ga-report na diya atong tesurer, pilay ni sulod, pilay ni gawas. Cash flow, kumbaga. Ang atong mga expenses na agin na siya ay corresponding receipts. Na agin na yung mga documents para suporta sa atong mga expenses. So, gawas noon, 18 mikabok membro sa Board of Trustee. Gawas noon, isang 15 mga utahan namin tungod sa financial report. So, transparent ang kaibigan. Naman ko dungog nga, di ko transparent. Transparent ta kay naatay report mga kaibigan. Nga financial, mataga meeting na to sa Board of Trustee, Nadia. And then, ang kwarta sa kaibigan, panalitan, kanang adlaw, before magsira, i-deposit na to sa bangko. Di rapot sa ubos, atong partner bank karon. Narodya sa Bangko Makati sa ubos nato. Manako na ay mangayo ang magklaim o ginabang, cheque among ginahatag. Cheque. O niya ipaingkas na dali ra kaayo diya sa ubos sa Bangko Makati. Di mo baklay og layo nara sa ubos. O niya mo na ang rason nga kung Sabado og holidays, wala tay kanang wala tay release sa financial. Wala tay release. Ngano man? Kay holiday man sarado ang bangko o baka Sabado sarado ang bangko. So mauna siya kung naimamatyan igsoon Monday to Friday lang gina itong release. Kaya ang atong ginahatag is cheque kamang paingkas. Bisag piso di ko ka-withdraw sa kwarta sa bangko kaya wala ako appeal sa signature sa withdrawal. Kinsa na magkapirma para magka-withdraw. Ang atong vice president sa kaibigan o duwa kamimbro sa board trustee. Duwa. So, ang atong principal, mao si Pastor Nick. O niya, si Pastor Nick, di ba balak igsoon kay nani ko lang negosyo, nani katubuan. Onta ni Elias ang asawa ani. Di itang balak igsoon sa atong vice president nga mao'y principal signature na to. And then, di siya makawithdraw kundi pumupirma ang usa sa duwa. Ang usa sa duwa manggod, ang duwa manggod nga lang pumupirma ang atong treasurer o secretary sa kaibigan. Usar sa ila mo pirma ana and then plus ang principal nga si Pastor Nick pwede sila maka-withdraw. Pero wa ko appeal diha,
mga kaibigan. Si Pasonic di makawidrog kwarta kundi mo pirma either aning sekretary o treasurer nato. Ang atong sekretary o treasurer di po sila makawidrog bisag mo pirma silang duwa kundi mo pirma si Pastor Nick. Anang atong pag-amping sa kwarta sa kaibigan diya sa Bangko Makati. So, mga igan, usmon ko ang iyong kwarta ang gampingan, bisag piso way ako ani, maong taas no ako sa atong grupo, labi higil sa atong Board of Trustees o sa atong mga staff diya sa opisina, kay sila mao'y unang nasayod igsoon. Kana mo ato gani ko sa usa ka lugar kay mag-orient ko, o di ba ka, kana mo ato ko damatyan? Batiyon ko kaguto, mga on ko, na ko'y kauban, mga on me. Personal na kong kwarta akong ginagamit, dili na ko ginaparifanan sa kaibigan. Bisan tuod official lang akong lakaw, wa ko gaparifan sa akong expenses. O niya, mabiyahe ko, mag-drive ko, magkangkaon man ko ana, pati ukatulgon, magpalit ko, kasagaran sa 7-11 ko mga pit, o mga makangkaon ako, wala ko gaparifan sa akong expenses. Nang mag-iampingan akong kwarta-kwarta para sa mga patay, di magod negosyo. Ako negosyo pa ni, kaya ako may founder, ako inon. Gis ako pangayoon. Para ang 5 ako itabang. Wa na ko na buhata. Ikadua, kung pangwarta o negosyo pa ni, ang akong buhaton. Kung pilay patay, maupoy akong pangayon, kada patay mga ayok kong 5. O niya, ang katunga mo ako ihatag, katunga ako. Pero wala. Usbon ko, 80 patay kada bulan, ato pangayon, 12 lang ato sa 15 ka 5, kay di maninegosyo makaibigan. Kaya kung akong buhaton, kada patay 5, bisag 4 lang kada patay o bisag 2 kada patay, bugat lang yapon na sa membro. Bugat na sa membro. Ang hinung ang may resulta, mangundang tangtanan. Atong oras karon 39 minutos makalipas, o 59 makalipas alas 5 o alas 6 makabigan. Magalas City na di ay, sumanamilit na ko. Salamat sa tanang naminaw sa Radyo Kabigan 98.5. Siguro no, ato nang ingang yun si engineer para kapawalay po sa sabagkaron. Matag Sabado, ato nang pangayon nga oras. Para magkapahiga yung tag-orientation sa kaibigan on air. No? Or on air. O matubag ang pila ka mga queries, mga pila ka mga botana nga may nungdanon kaayo. Good morning, Pastor Dan. Ako 9 years na isip coordinator, collector sa kaibigan. Salamat sa Ginoo sa maong panglawas. Uy, salamat igan Miriam. No? Salamat igayo. Salamat din kayo. Pasudan daw bi kay adtong COVID-19 na amay member sa kaibigan nga 72 na ang edad, naka-appeal man. Pero aktibo kaayo siya. Nga muhatag sa tabang nga mupanaw. Ambot ka nung naka-appeal na nga 72 siya atong time siya pag-appeal. Pero silang, kung naka-appeal siya tapos aktibo siya din ato na-consider pero walang ginabantayan, no? Ang atong general policy dapat tama lang sa 70. Kung masubra diha, usay sa akong orientation, na ako'y mga basta first orientation, usay, matang consider, okay, pinakabok nila ang 70 pataas, na ay mga 2, 2, 5, sige, tagaan ako mong consideration, tagaan ako mong privilege nga, ako mong dawaton. Ako nang nabotig soon, basta first orientation. So, iganil-nil, kung naamay nag-appeal diha, so posibilidad na pwede, pero saan man. Nainay ka naman na halang-alang ito tabangan. Ato ang tabangan ito. Naiadlaw nga. Kung may tabo, kung may tabo yun. No, ito tabangan na. Pero atong palisiya, atong gibantayan, nga kanang tama lang kita 70. No, ang pwede mag-appeal sa grupo sa kaibigan. Mga ika, manamirit ako tayong oras. Sa ngalan po ang persas grupo sa mga kaibigan o sa Radyo Kaibigan 98.5, sa atong Board of Trustees, at mga Federation Officers, Presidential Presidents, mga Barangay Coordinators and Collectors, kanyang tanan, ako mag-iingon. O ako kinisi Pastor Dan Danggalio, tiparay mo na mahilit o mag-iingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyang tanan. To God be the glory. Dalay ko ng Diyos.

0: T-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no. Accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Unsa ato igan?
7: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
6: Unsa day ang sakit?
7: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
6: bukol
7: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Painom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
6: Duha ka buok.
7: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor.
6: Yes.
7: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
6: So, nakasimba.
7: Salamat kid ko sa Ginoo pastor. Maghinat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
6: 2 months. 2 months ka naglubog, nahigda lang.
7: Oo, naglubog. Ito pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
6: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod.
7: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
6: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
7: Sige pastor.
6: Yes, okay, let's salamat.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ilong ranger?
3: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozyp C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozyp C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozyp Z plus 40. If symptoms persist, consult your
6: doctor. May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong bana na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
7: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Yes, akin sa di palayog.
10: Igan best paler ni Pastor.
9: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
10: Kalang, mag-testimony lang po sa bitima, Pastor. Pastor, kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
9: cellphone. Okay.
10: Pinako.
9: Yes,
10: Yung apo ko, no, kalanaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya, yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitima sa kabuo. Kailan mo ko nag bitima ang iyang apo kay pitis kita o piyan. Limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, bidala na nila hospital, si doktor ni iyong kunong doktor nga. Sa man nagipainom ninyo, anong inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi na Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
9: Appendicitis, di buto? Yes.
10: Appendicitis, di buto na daw. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak nga akong ipa-inom. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kamimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kaya pa-inom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipon yung pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno Pastor.
9: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat Igan Abid.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
0: Fried Black Chili Paste.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.